0: life thing o a bi khona mi ba ari ga mdwa ka sa khudi ke sa di kra geni by pasti I da sida nang ari am sadane
1: ya ya ya ya qandwe nan ge khona ai da sin skuzeni tidani ne tinxa uba sinzi I madin da khona nga chapa ila xa usin khish nga sam dira do khoba hamile kwetsika koseka iso apnaskiza nga da shon dai go nokor ndaro kyo
0: nga khomis mubida ke do kan kan situ growing ga om ores kwa kada ke kwa kada ya gro nga ngo tisa sep kro ngwa khwa ta di school go di khwa ta di ga ama khas nga da ke mut and was a khwe khwe go ap ke do sida ga ubi ha tida ge a khwe khwe go ap khwa ta di ga amut u cheni mut wa chi khabe da ge net khwe na ngong da gro comment kam kha gro gro ngwa sa tit khari gu nga khwe ni da gre alit kami bu una haida do hiri hiri nga gure sada khona do ngong agire khwe khwe go ap na tuwa na khwa ta re khoi khoi go apna tuana khwa gari ma tau dog go budina ngai ge kese pelang rek sada ge tuana ngaba khwa ga ma ithida ge ai ha ne engels african star we daddy wa tau dog go budina haida khwa ta khoi khoi go apna haida tuan ge ter ta fier ta tuan ga gra class na ha ugiski class at koma me khang mundu grese da ge doch awa si timo se starwe bi ngadi gidi khu ge da an khandre ne go ristina ida khari ku ngastina wa chiu go ba khala di school go ida sadadi honor visitor antina sisene ma in honor visitor antina khong ngu khaida do honor visitor dan ya khari gu nga antina kwa u gure ida si khemens kap kuna ti khoin kha kwa kha in khoina kwa kha nga go si tula ge sadadi go ba ni doch safe kha di kuda yo gro ming ka ti kan kan stira me o ores
1: ya ya ya ngabe nga shone go le khomso e go ba nga lo ti kom nga tla do ba Pasa iku ye kaisa chidu guani sna uba sinsi ye kaisa chia nga asa agoromi ye kama ti wakari jigo chocho gori ngai se isu apna ske nesa ti irani kose ka isu apna sne ye kai kaisa isam kain up isna ske tare kusna kamsa se guro ho di girami ngaling huan chinge ko ha I ngabas ne jira kasi kaisa ngaling kori kori ha ui ha ngai kaisa ngasa kwa isi ye ti je ngadi itam ngudi ngadi la hong ane da guru kaba ke past ba mi kama guru a kwese a kwese kwese kutna kwese guru ke kai kwese isu ab ai pe yi kaba ni zija karan ore ga gutna kan utski ani zida en guna a aro kwese guna gutna na tracks na tai ira ni nang aroma isna cha kaba ni sense iti ne kam cha koe grao I umarita tane koe awi guru mati nakhona tsiha tsing ngit manet ko ngisi ko inela ngwae nqa khosa gqamae ko skulu awu tsau to go ba diskunusi ko ming tsau tsuma skulu tsau nakhona hanqa lo dwa sikwa ni di khona la di kwena nange ko tsami yo ngisi tayen da ko ending ho di nqa tsaki ko tsa ngwa an uru khaisa ti ni khoina hange Isa se idanimiske nisida je isa se nkwa ugu tuatua. Angasi kai tuidi kere kegu kai tui aon. Tui to uma isan. Ngan chini nisani kaima tidani kamkwen nan isa se hoho nga. Uda amadida ni diyo da ni hoho nga kisa khaida mutu ni huwe ngan ui. Kamkwen nan ni di man kabalip di maasi ka hu uda basa. Ti ne kaindo ma ui tau pa maas ngasa khunira ube se I khaisa. Ida guda ke, sada guda ke ni kain ayan huru ching nikon ji ngami sada je kaisa rektin kha. Next generation dida grami. Gari blaisin. Tida ke, kwa khan ayab di kamkwe nan, ne di khun nga khaore ngundi ti taen taen taen nga dimi. Ti ga si kamkwe khue u ti eis ta siya gong uo. Onjira kwen na taba nga khun kwara maa. Nesi gagra ngasi khuikas nesi gra tawngas tin kharipkas nesi gra ai kaiskas tai tu nesi laga ai go sauti dida spansa uti gra gongwo o yin rip mo kama marip tan ba ma khu atin spansa uti gra gongwo diska khabe sit khabara mi khabe de next generation dida gra mi dai aroma da ngami sa ko nun ngara kha break dis nat se ko chara dinsen I dai aroma da ngami sa ra kha break nei dit se ko chara dinsen ko khan ai ti kam kon chi ka dai du out di sado ti sado gi ni di khun nga hai no tin di khun ko ti es ka gung di dra mi va kha sa dai aroma da ra kha break ngami sa ngudi nga ngai ditse go tsara ding tain aroma dara nga mi sa sisin u kamkon ga sikhe matsi khona di on khabara kamkon da di khona sim khaba mang o a se ngi 8 go sa khase tskami hom ka is ngap kas hanan kas kas tai tui ga khabara nga mi ri ame o ngxamisa nancinci ngichene ncisisi sinuri khabetsa kotsa kos ngxamisa ngichene isisi nqhadi mari ngqa kunqathi ngichali kunqathi ka kos wa iske nesa dicuta to kwa mire seyida sarasa kunqa qharuloti ani dibe ngqoro inqa ngqathi umncire ngrakashira kunqwathi masaka thi ngaba ho cunqanila ngqa ngqa xa se isene.

ge ari ari tirami o wasting us is nga ko ni ku bi ni de ko kun kun ina ra nga khabiro ku mata basti khabiro ku nga ro ku tinga ni ra ma se ki sara ni programi ni ke sam ni kama ti grami o ni ra nga ni ma se ki i ku ge dokwa nga nga ni sa uri nga ku na ge ni ku bi ni de kun ina nga ni sa isa uri ari lagi ha ni kama ti grami ai tam ni kama ti grami o salit wa ni ra ha o chi nga kwa kristi khabiro ku tinga ni ra ma nga se ki i ma ba ni ra and phamnasi ka gyon incident da CCE ngaba da gwan is a village council o na council and incident da wa in munidi sa gu tin tin di as this like is a kito ba adin umisin de nuchin kuri ba da gira anati da gibe wa gwa nuchin kuri ba da gira anan asa gu pa na CCE ska iyo in kuri hat ma ores o ida gika na komisti kwas ni sa gu nuga season gu di ma se gu a thoro tin ko na season ga wan da ka be ho ma o elokhan mayan omgun ego kan do khwa khuna di chi nas ai prero batap ai nyui khadi lagin ayo ngai sa gup ti lagi ai ta ha unga skills development di rami kha si gup ai ga om khain gus ana khun dan lo on chuwa khun ni mar ka khain sei da ge laba khana kas chi a na anin kha kali chin di kha ka khain de gre ma oi da ge nga west khun na ge nga sa gup ti ba kun en chi na nga certificate ku iga tsatsi tsas en dira ma go ke sa lutseng nande sa lutsinge ba ba nira ha nga sa le kwatsi nga kwa se thabelo go tiro ga nira ho ari kunga to wa kunge lo bara kharu o go bai ga gimme sting class ntwa si kunge ga gimme sting class na tsina discipline class nga a gemeente sa le ba ma it was it class is go tiga sing dira ti na family university a kwen hina ke a toan to na ke a toan ina nga kwa go si thabelo ga ma chida ki kon agu mushin class na china ana ka chi ani ka ri chin di sa go gu di ka ka ndi ni china gre di chin ma kun in china ma di ka ber go ni ga ni ma ku ge sa na ngan sa wa a di tu ngas ai idan ja agu mush ai ni ma sa lu chin ni lu chin lu ba na chi da ni ngaba sin kha o chin na a ka ber go ni ga ni da ma ku an sin sa du ure ve sa gu khara kara tu wa gu da ge in this place ai na ka ke de ma arandes ai ma tu uses ai ma ten gu ma di ge tige me kontina onta ora ke net khabiyo ke skusa goro kana ma kusa season gu yeke chai tui chidu ge kwa ka dara se tui se shiran hau tige wa ne se dugat ka kurus isna kana o nga an skusa ure sa dut masna da ke akwa ni ran na u an nan da ni kai na chidu ge sarut na sarut se gwa to na ni ho wa ta kur gi na da ni no bi da ge mi chida nga wa ta kur ri ni biska sna ka ha ida an se i ta ka ndi ile le kurut na u an nan ku ta a no sna ko wa ske ne sa gu khara gra towa se du ga ka ma sika ora ke ma ka u go ara ke ni ji khane kharu se gi ma de ma ka u go de om de khaus pe ni zara mi om de khaus ta ka ke du ro ho se i pere am sika ka ke du no khu ro ho se i om sti ka ke du no khu ro ho se i khon ka taru na kuru nti kharu na kuru ndi ka se du no khu ro ho se i chi a nga kuru sti ka se ndi ma ri tinge no ko ma wa ha muta ni ko chi ne guri pungani a ta sisi kada ke di sisi tu ni di kada ke di ni di ho ta istina di dokuba ta istina umare a no kuba dara koro gwa ni sisi ke anzu na ra die ko sa se tra re khwe di chi kham kun chinge marin khubis ti anzu gan ina ra di ain khanu gara mai ora ni koro dbns chi agri bank sna da de ba heni spesi kas na na ha ukaza i tra re khwe di na ngaba si chi sin ngaba si ma di dagara di o ida ni anzu gi ni ya di ka chi ni ma di na chu tsa tsa chi kham kun china si chi ngau tra agri bank sin ka china ni ka ha u chi it was in the rang ngau ma ko it in anzu da ti chi sarud dang ma khuni da tom de khaida ores no sina has ke atoya se da ge kairan khran na ye chi oka ti wan da ko ana ye marin chi pait ma da ki ha chi da ge kuma si un chi ma da khris ni sa chi tau ko ma chi da ge pait ma ko iti ha no lisin ni da ge chai sa se ra ho chi tra gara ho ores o i da ge chari dok ba ta bana skan ban har guru sa ko ngai chi in go go ro ko ro chi go ro kan sabe program roi at yen wa coin hina cho hok amstin asen wa in go an go cho hok amstin coin ke ran singe ga kom sip khan wa ting in la asen in china lengung la cinema o in ngadi kanam sen sa at yen wa agenda sti peroska e ngadi ore die e ko pina nga atas in not maske ke ran na atas in one those is in one who is in one ang kom is in one hina di pero din ar ni what man si hani spasti kon na kon hina asin on cho hok amstin wa yen ngadi wa in wa e le di e khwa mesin le di e wan kon ge kwa ngai ga pait mas ka marun na wat ma ga rena

0: sikia komro atsaimatsin ni amakwesna mon san kwa waragan kadi kwita ni kungchi adi khamis de sini pizza o ida ke dok nan wan khal guru de ko ungai khabe ida ning nong atsini ko tawana si peros di man abinan ga kaza ati ni di mi et matsi matsi ni di et mi et ma khabe ni ko i khasi phasa chi i khasi kwa hao o tsabe tuka ni di et ni wa khabe dagala gans ke ngakho ni na khana chi ngakho ni na akha chi ko kuna i ukhana to dok ba iure irutan na tuchi sini hati ngisan tangchi kwen na tok de marive ni de ondan twan ma twan ma i ka kunan i de khabe gavana speros ke nokwan ni watri chini mi i kha hati i kha ni skra i oda ke ni tok na ni da season i ngwa ni aromati e ini watri khu kitok ba ha si khie dan ni miti tan ka unure khabe kha kuna nanan dok ba kunchi ni khui e si ti unure ambra so ai nga ko overup si chi oso ni tina unwe tamgares e skol ku di khamis ndi tona si khwai class di program u ngi gindi ra tswa tswa chi tara di kobak ke kaisa da ni sai kobak ba chim ong wai gira chi tong ngon sing ke sige kha kha ye de kobak ni ban ja tong ga chi ni kha kha se se ge sala di tona da ka khwamid magra i o ne tong ngon in china so wai hod mara i pin an is a khora khora sa se ne tong ngon was user o ge da di tsa di tsi ha da a di chi school gu hina ko baba ngwa ku ba ni ha si kra i o sala di tona na si khwai kare ida sala di kobak ba to khwat arita ari ke chi i ai kunsi twan na les no se paga sin chi kuna sin na khati bila ge ores eli ba sin gaza khun nan tuna go un ai chi to ba karu ada go karu ada go tsina da sin ya awa di chi wa ke ndi mire ke ke kanso
1: kan kan si tsai sa tsa ngare bye bye ya ka do ikira karu re sa sa go blathi next month tsa sta stop ai go rori

adaqengqwasiqengqwasithi mire nxasikhikhezamisithi qa ungqinangqwathi ndisiyakancaca umntu amaqa unxasikhikhezeha zathi soros kamsenchuru nqinqaxhabano ithi kamxwasinqaroma nxakomiqwaza umskini khama edizen tuzeb odavisticncwaba champion nokuya champ skini ndiyake edizen tuzeb odavisticncwa champion da ndidamire qa ndothi nxakomiyese orakakuriba champion ndigqedire xayike ndikonqancane thidatorhoba xa ndicumire thi soros kamsenchuru nqinkanqaxore thicuro secriketa mathire qa ndothi 20 nchuruku xakukeqwa didamire xa ndo nqhubunqaroma irankchuyike xaye sarathi nqhubunqaroma ike T20 nchuruka ndisixhesha nxasidyoni xhaphdisarhu xam ndisingqona nxasidyoni xhaphdisikose ike namibia nigeria hong kong FNB eagle ku nigeria hong kong xa kukeni qhoye xase ithini nqomkuseyi ndicuta torhobamire thi ndisixhesha nxase idani nigeria phi hong kong thina xamire sarathi FNB cricket ste national eqapha iqhoye xathi ke ndisikose nxase ey FNB eagle kahong kong xathi FNB eagle kanigeria kacam ndisisidyoni xhaphdis ey xa ndikira xa usemqando nxasikhe T20 ngiramiye seinqaxiqnake xa ndira xa usendida torhoba mire nxasikhe nxaxhaxiba nqwaza thida xa unqinthina nxaricuyi nxaxhaphthina hohonqa rore sorosi icamcam senchurun inqada kuaxaxase nexwasinqa qaroma ndidamire thi qarure qnqado qhube bucayi mnxibi rhayikira qhubaye seithi nqhube bucayi mnxibi ke akanxithes ape ke mexico kunxiba south africa bafana bafana ku nxibukani qhube xanse ithi ke qhube cabi nchuru kunxikani ha nesikosi sakhe sowaqnacuru nqhube cabi ke uruguay bha ke daye xabarhukire sawuba italy ebha thi sawuqnakura seitaly ebha ngqona ndisixhesha nxanxikuribnqa ndisikose ngathi ngqona ndisixhesha nxakuribnqa thi ke xabarhu uruguay bha dane thi ke ngxabarhu germany basi uthi ke koro ndisixhesha nxaphi nqane ndisicamncaphinqa brasil irhadane thi ke nqane ndisinqane nxanxinguribnqa england irha uwe thi hu ndisinqiphinqa brazil irha uwe thi ke hu ndisiyakanca germany baxhaba ke ya usey thi ke ngxabarhu hu ndisixhesha nxaphinqa argentinia thi xhesha ndisicamnca nxaphinqaphi ke italia ba ke u thi ke ngxabarhu argentinia germany thi ke brazil ifrankreki brazil italia spain germany frankreki thi cam ndisithi camwathi cam ndisicam nxanxinqa ke argentina yaqinqiba ke u onekuribnqa sinqaroma ndayera udi ke ndisixinisa maqando nxasikhe nqhube bucayi bqinqaroma ike nxatyela xauzeni thi nqhube bucayi bdincuru ndikhathikhira ke swaqinqa ike nqhube bucayi bdincuru kunxinqa qando akanxithe kura nqanqa swaqinqa south africa bqinqiba bafana bafana kunxinqa mexico ke xhaba qayiqhide qhoca nchuru kunxinqa nxa kunqane nxaseyi ndibab ke bafana bafana ka xa ba mexico bqinqiba nxaba nqhunqa sinxika udi sinqa cuyiqhe incwadi sipiwe tshabalala bdinqe sinxisa kunxinqa bqinqiba konkonayi sinxabadanayi swaqinqa sikhe nxaza nxasikhe vuvusela ndiramiye senqhube bucayi south africa bqinqake hengqasikhe nxasaqando adakere ndisicinqa sebukeni mexico basouth africa bka ndisiri uyani qhoye xanse ithi ndisiyakanxase eyikeni ngqona nchuru kunxinqa ha brazil ithi morocco thina qwanqaroma cuyi iri thi ke germany thi guracao ndiramiye nqhubu thina xhesheri karab ey thi ke netherlands ithi japan ithina ndisiyakanxase ey ndisicinqare uyani ha abakhutha ndisikoronxase kara ke soaqinqa sithina eyike nxaba hakanchuru kunxinqani ha cote d'ivoire bqinqiba iecuador ika cam iri qwanqaroma thithi ke nqanchuru bathi ke towa soaqinqa ikeni siza ndisikoronxasei tunisia bqinqiba nenchuru sei thithi ke nxabarhu ndisikoronxasei spain ithi cape verde phina nquya hu irnqabei thi belgium ithi egypte phina ndisinquya xa ndinxabisini ya thi ke xaxhabe nxabarhu ndisinqa ndinxasela kara ke soaqinqa cinchuru cubani ya frankrik ithi senegal ithina ndisinquyani ha sei xabarhu ndisinkunxasei bkeni argentinia ba algeria bka haka iri qwanqaroma thi ke portugali nqiba nxaba jamaica of congo qinqiba nxacamka ndicuqinqa ndiqhoye xa xhesheri ndikamiswaqinqa karabi thi ke xabarhu ndisinkunxase england acrosia bka ndisicinqara ey uyani qhoye xa nxati ke qhube bucayi bdincuru loku xa kuthinata nxatira thanxabathiswaqinqa nxatira xa usenseyidida torhoba nxachabisithina hoho nxathiro ndidamathire adakore nxiki zingatanswaqinqa erongo regional inland ngqona nxidivisi bdincuruku nxa kuthingira ayiqinguseisepke qonga samokeni nxiba nxachaphira nxhaqharubada thi ke rhuna nxidira xa usen action stars nxasikhe aquiles ka qongasa umtaita kuke aquiles dincuruab aquiles didanab nxibthinge action stars akiri nchuruba sebukenisa nxibthina xhabanisisa nxanisiqoyira qhoye xa nxanxome qnqasinqa ndisicinqare ndikamiswaqnqasike action stars aquiles ka ndiqhoye xa neqorha sanqaqnqa satrathes ey thi ke dangores football clubs usakos football clubs ka cuyi iri nxanxome qnqa thi ke riversite young warriors qoye ngqona edikamiyo nxanxome qnqa neqhoye xa thi ke predator kunqnqa maruru fc sicacamiri nqcaribe qnqasinqa thi ke sonates nqa dangores fc za aquiles qa action stars usakos sports clubs qa riversite scorpions ka
ari ke ngang huru ku tina sona tse sna disi tu ngar kama pini ngang ma se ka ngolo dira to goba mire ai ke sna dan swap ngas tine ke o mai ke kharip ti mang hudin ngira ngang un ye ka ro ti ke mang hudin ata ke swap no o mai ke sports club ni se ngaba disi unang ang huru ku ka ka ngona disi cam ngak ngap ka turo se ti ke goba be sports club sa disi cam ngak huru ka ka ngona disi cam ngak ngap ka cam se ti ke dese trola sa disi cam ngak ka ka ngona disi ngap ka ra ka ka tiki hakang se ke se komale le sa disi ngani a huru ku ka ka disi ko se ngak ngap ka ti taf ka sa disi hakang au ka ka disi ko se ngak ngap ka ti ke eastern chiefs ngani ka se disi hakang ngak huru ka ka disi ngani a ngap ka ra ka ka adi ke ngak ka bi ra ka usen ka ro ti ke ngali ra ka pina adi ngak ka bi na ko ka ri ra to ho ba mire ada kharure ti golf na kere ka do uganda open golf championship ku kam disi chi kam disi ngani a ngadi a khasi chinge ko kha ka do maske golf na chakara ke so apna ge ngadi a khasi chinar ko kha chi ge wa khwen ngi ma chap ka sina khau khin sa maske drago di ngari nga ngde ba sensa skra wa so apna au kum kap na ge ning a khasi ku ngani a maske uganda pti open khobam sa golf ting huru ku ngi maske ngasari da mire ka do maske golf ka bi chakara chak ta chi golf ngaron inagara ma swap nai ge nadira kausen nai ku ki hatma namibia amateur golf unions nakus e nakus tiramiyo ge namibia amateur golf unions nakus isking abak na do vendu golf clubs asking nadin akasi ba disin ngona ngaza khuti si akang as ne qoha sang ngap ngap nai ge aba vendu golf clubs towa kurugung nga hati giramiye chining huruku ge kwa sa likies nande khang ako guri ge daniyai maske ning huruku ge khabagwa wakhi chige ngau ngukuri ngindira nga khang maske a bie kubis nga ha chige siye divis nga ha chige in stable for the ramies in una disman in the other adin ap chinge ko hak ta ro tige to ramie chi nagus nga tra khwal ta singa tu ge disman ko tu ge tige ramie abe ye kon sa to ati kuri rap in nagus ti eng ngwa ap gats ge ngang ngos in khang maske nagu de ramie se chenga ke sa koro ngani kam chenga haka hun koro khaisa maske ngaba ka sikran a ka so hak kon sa to ati kuri rap ek ta kun khang ngos in re chi ske sa china golf nga si ngaba a kha di ge to ho ba kon sa to ati kuri rap

football clubs akungona irtikamizwa akunga khoma sinabos lady oyini khoqa tike testing unu ngiru ke ngiru kuti qiba aba FC Ongos hinake dragodi dilika qiba dance nza aba madikana ladies hinake qamqise angqwaqa dinqidi ngqoi qhare ncane ndikamizwa akunga ilibene sicabeni khoqa thi arakho kuti ngiru ku akuke outdropping edge qapunga aba outdrop qasincane ha tike square 7 football clubs ke dizir tikamiswa kuna kheke palace kanin khoqa madikana sa disicamqare tikamiswa kuna jang brazilians qoi tike unam football clubs acamir tikamiyo okwamandi united qoi nin khoqa thi testing uninguru ke nguru kuti qwe qipke rundu chiefs akuna kuna thana tiramiye se haka ir tikamiswa kuna oganja united sponsor richard karizev iptingan qoi nin khoqa se ngaske qachaba ngotsa karake thi ekwesina charo se kara qhabasi tigara maswa ngaske ngasa se ngakqali ngqide ngathi kwangi thike ngancuru kungangqadini ha seyidi da dogoba miba dure thi ngathi kwingqhaqharo badure ngaske ngigqedwe ngcuru kaqando adagere NFA qaibe the futsal ngcuru ku ngakuthi nge arisina koro qhayi seqaro thi ngcuru kuye Concordia College ay disingqona ngasadrates ayini nganqa ngaske ngachaqa abason othadigramiye abahutra ke sapna ke qaidi nga Emirates Football Clubs ke Glamour Boys kung oi ko qai tige Green Football Clubs a Vindu Football Clubs oi tige Zamba Football Club Boys kung nga Saints Football Clubs oi tige ngabahu Flying 5 Football Clubs a 247 Fitness oi Ongos Football Clubs a Young Bowlers oi tige Guays Football Clubs nza Lewside Football Clubs oi tige Al Noor Football Clubs nske Selechaos oi tige HDB Football Clubs a Utsogas oi ni khoi gajini ngoro ko Concordia Scholie disin ngonang as any ha tige kaodo I nga ni bara dandi ngadi ke Premier League hap nga khaisa dina ngai Premier League hap nga ma ding ngadi gasin ngoro ngu ngaske disi ya kan asaisa sadara che chen ngoro ngu dinga dang ngoro to chitke ngai khaisa dina koin ongchi adi ngadi gasin omgu ti ke ngachabi sinara miye se kaodo ngaske ngachaba ngotsa kara ke onda huna Musen Kauske, Masati Dato Hobamire. Say again, Madira, Kausen Masking, Ekres Nadan Matavina, so Abna, again, Madira Kausen Kado. Adakore, Rekbib Natake, so Abna Snege, in Kamdisun as Junik Abdis Ege, Namibi Abdi Repib, even Naba Velvicia, Nang and Saradiske, Sambi Abdinan Squai, Kamdisun as a doctor, Hakiking of Tabera Koikna, Digera, Mir Kadoti, Tigeti Koros Junik Ab, Ibahua Hosa, Tigetora Mir, Mastuskin had my discipline as July Kabdis A. Ege saradi velvicha kun nga naba di blow bele ku pui bulls kun oini koi kandi ge tohra mi ngading huru kun ngu chinge ne khap nga reg pip aroma kwa ti saradi ngu aroma ping hoi ge ngai di da tohba mire ngaske reg pip nga chakara ke on khunara musen tauske ngasa ti da mire ngadi ge reg tausen ngaske ngakaba ngotka kara ke ti reg pip ngak kamse si gara chankaro oige ngadi ra tausen sing ngaske hukting wan ngasa ti da tohba mire kando tida karure ti kore iska chara karu sa natna sarodin haron in ka harang haron na chara ke so apna snege namibia apti rugby ti premier league apti hurugu ku chinge koro ai kum ta do chige dolphin ga disi ko sen a united cha koro disi chige khuro tondens rugby man sa tam disi aga nga chi kudus kun ga disi ko sen a chige rio falcons sa disi nga nga chige rio both sa tam disi chige unams sa haka disi kunga wanderer sa koro disi tam a digo si a ma aske sara di rugby Muridon Natakarake, Chi Kamsen Murina Karaka on Yehuna, Madira, Kausen, Masking Nakaban, Otka Karake, on Hunara Musen Tosa, Didamire, Tidangaba, Heart of Carib Nasire, In Abeke, Heart of Carib Nasnege, Sora, Diramis, State of Regional Address, Is Nasinapke, Aba, Heart of Carib T, Kavana, Chinangabakwan, and Heart of Dissimilune Gunaba Grassroots, Eggs, Is Nangabara. Nui kasi iso apna digera mien naske haraka kunga I aranos ting anes erpen is adike koro milyune maso san kong oa naske kaka pauchi haraka kunga sorosi kam gamsen horun aroma adi marite kuiris nsa dike ngatabi ko a mien sesepke aba in karipti mung ama kwanza Rian Charles McNabee iba ngabakuro ang ansek kando chi ukwanske kamdisi tik kamdisi ngani ang kurip mark kamdisi engnagi hain tige ngab kaka ngakuru ding iri tinge ngaba ngaini nganga tipke dog ngaba koro an an sei chik kain noi ge aske ngakabisa ngadi gira kausen ka ro tinge koin antina si jenro ga ni ho aske sorosi kam kam sen thurun ka gung ngura kuru e swap ngaske ngasen ngaske anesti aranos tin nasa tige dogra Gaus kaume a kaya sei tidamire chino bara gara ke ching am ngam kontra swap ngasine ge ngaba

Kaingxwas nesikekisa Mr. Ngqwabas NBC sisa. Xa seyirko tinra xwas dicula ngxwana sao anida xwas isara khome yise. Ayibidana qhidi ngwandide. Ayinqaka mNigeria President Olusegun Obasanjo kirami South Africa pnqasana. Tumaskyo Africa pnqasana nidisa. Uwi kunqunqasana ka xwaba msqaroma. World Health Organization skin insti. Nomi skota dising ins Namibia pnqasana hanu siseko ngqanqan. Si South Africa ke ayiti di karaka ngawn wadi ay ebolang ay bakhawas aruma kwang an sini sini ngwandi korang iba sao prase ang agam Nigeria di presidente Olusegun Obasanjo ke guami Africa ngasa nani tisa hun as na hang uwi ka trova am aruma ipti hun kwe ay sa tawiridi sing husong kasipting aruding aruma Obasanjo kinesa ngangus presidente tumbo nandin daidu astago. State House tabang arigam mandaktis ay ha is swap ay kurung hawa. Ngayon gumi Africa awbeha haga trillion US dollar ka. Africa nga ngongo hirak taup nga. Nga di I kusipti kaidi ho wa taugu pensyon kaidi sing urusipti kaidi ayak kuru kasa. Nung nasing abosaw nga sibang hub ay sing husong kasip amaha. Habib kya ing agam ni kheriap ting hub. President Darami, Afrika, ib ang huwip na tuwi kay kawiritira kayang huwas ase isa. Si habit kadik kayang namibib, nga ba, Afrika nga marina at nakaus armanirang nguwisa di. Ib kyo guwami, Namibia pa ay tausa, nga ang hugu, kasi bara, kawiriyaw na mga kutituy ba. Ay tausing abosasip, pa, kota ha, kasi kuta. Is ab ases kinandin daidwasa. Hang ha sasip si sen hang huang are di bakoro tonton kao ba Afrika pungugu hubay si tuwang itirang waswap ay edi ngonski ay kongrat kout sadi kawiri di si sen are ba Namibia si Nigeria agug tay kengas aroma ko ha I naring harugup ting hong are di yan ni si disi maljun US dollar ko ha ngasas ay makuta World Health Organization skit karaga ngakung urusip ting ansin kang hanusi se Cancer Impact Review Mission sa Namibia pungagwang an-an. Nili sing uiske sao guka, kawa sao guka kotas ang uide di sing ay kosin wabadi. Uwega gam ang uising aydi, si tadi karaga ngagung hanumadi ngumis tarakong kong haugu ay kaingu timari si kangade kota ha. Nili sing uis iya, koro tedi kauta, ge asisen hatswatswaske, autori tauga, ngumisa kotam skupnas ama nirasising am. Rusip ting kumasip wabadi ministers Esperance Luvindao siyeguwami, Nomisra om aridi saung taugu naga tobung ngasa sip neba a om kain sendrang hosa

nyarang hwa sipti ngoba ase isa tsonwa rong qhadi qoni tswase ne sireng a go go ya o Dr. Luvinda Shego mi qhaubas ke se yang hang hasa sati qhaubas a iskeng isara mi qwega ka mqaidi tsing qwega ka mqanuisa ai qhodi ning ai idi ye qhaqaroma qhaba hasa ti iskira mi ministeri sra Namibia National Cancer Registry tsising hausa no misting ap nira swadi ya hati anqhase Housing abimanqansi enqwa Lucas Muap ke qhinyonqa sasiba ngadi ingqaka haxa ushinqoko abimanqansi amagorokovani disinqori kucuku parliaments ay cam adisicam disiba gucam adisicam disikorong abqaqo qhayinqa yaho yawo Muap ke hunqi housing abimanqansi mang aboraqaqo qinqandi gorikoro berati ying abeqipti marinqwin instinct app Kam adisi kam disi maning atam adisi kam disi hung a mari kuri katip tava ochi barangos egurum hawa. Muap kyo guami housing abi mangan sti nob. Kaisi ang amsa si ngaba kai kong na gutsina. Nani ni housing abi mangan sti aromati yet masati. Ipke hora ka ay ngong na gutan si kang nara sisen ang tina in netse tswa tswa. Nari ikong waka nira use saura koro guru kung aroma kaisi nira tise. Muap ke qadi tapi tausing top parliament sing anindip mang abora kai kunqandi ngap a qhabu sa Christina korokovang e ne aing muap king arung e mang abora kai kunqandi ko tan iding owasa si maring nguing idi ngari ai sisen ministeri di khe pero di tsi qaing are de kota sing abong abo wara ka nguing ta dira in khasi nyan mai haba tan in khaisa saduging hwana khaisa mes era tan hao NBC si multi choice ke ira decision arep gorisa gusi sa qeqesti ba qaba gro tson tson qao khora sang hwan un wabadi upna ha de khotaras aroma neske na sari multi choice na mabiesko NBC si director generals menesia munyos kan arga mandar tis ei mo insti so ba gro qasa ka ye ne qam no inkara ke khara ka nga ku ngami be ku ngara sising are ia NBC si kanal ka Maldi choice ay nganu go ay nguan unsa kota si waraka kwen ay kanga am kasi si kadi projecti ay to si mugorop folum projects si hupting akasin sinera si sing are Maldi choice na mabiyas di wangay kadana brocho khertsip ke guami indi DSTV ikaw kaw kagu ka iwang aya ikasa NBC si ay ising huwa kare si kanal ku si disituin ang huwa kare a perodi sinanira huwa unse isa ai kora kurisa kusis nga. Ay kyo kong aro ni kamkaing arera. Omwap project de gya disa. Karugiring ay pang kadi gya kain kakati. Si tari na noko ba kwa kang ay aroma kain siya di kakles ini sisin sa. Is nga ba siski mundyo sa. Digital la kaup ting hangha sa siba kuro tong tong kao ba. Sisin arep haba sa ito kao kao kuni ham kwen. Iyara hundi si tuing akuma 3% kuding ay sa ting uin sina singa kres ay omsa. Ito kagagas king isarami, saibang abosasip ni wang ay naring haruko kay kumwas aroma ko tahi kaysa kuro tong-tong kao ba. A South Africa of the Border Management Authorities BMA ske ay di dikara ka ngaong hwadi am stidia igwang am. Ibolang aip ni ng huk ngay ka kaysa kawas aroma. Urusip di kay tuwidi ke higudi na de ko kams erasisin ting hungha sibang aw ay nga kamaystina. Nadi kom nga di ting abosa un nga sibang aring un kaustra. Aro senra I kasip ang arep huka kunga kokosa sip dip. Aroma, BMI ski karaka, said Africa nga guang am. Ang isti kreding, aroma, nadi karaka nga kung haun adi, ning huk nga rekla ay di taba. Mi go vaba aw, meme mahot sip ke guwa mi, BMI sti nga un huwa ding uru sip di maisang habasang ang isti karaka, di di nga un huwa di ay guang amsa. Iyan nira, Huang hubisi aniguni kade kurek tangka kuna kade kaya se isi. Iskira minidin ay di taragoni kami di kaya sa tisa. Kakara ngari aung aroma. Si ngay kaydi ngari stidi sinakosa. Abang abonise intung ay tsakasang hugunta ko kanada mahang kaysa. UN stik kabing ansip maskin ay tap. Kerkesi norasa sip tipke. Tambeke ka disaris ni kheri aptas kago nganga. Tito si murika I. Nang hai ayin, Christi si maasip din ni nguk na han. Wakur kurip na geng ang aniskal ka. United States king na ding hai ayina. Tabing harip hanup

Nigeria ti di adas nang ago hapo ngang ame. Wa ang nguka si hansi kiri ko vang isin. Ngin nga sa kutorona ning hupta gisi. Sing asang asasang aysan nira. Islam at kubhang hongo ayye. Toro ang nga karib na hana ing nami. Kristina ki ang abon abo. Wa kao ang girami. Nidin hup ay ha amap no ko ba. Rati yesa. It's my time since pom ngwidi. Moslem kay ko ba uang as. May duguris na trukap. Sing wasurip nga gihangiti ke. Boko Haram sarang habing ngay kae. United Nations o aysan ngori aon. Kirkesi. Tikoms di ngora sa sibdin di maysap na sila ganiap ke. Tanang as Abuja sa nisari. Kano ti Joos tang hawa se. Nadi ii aplatius tung hugung nga ha. Kirkesi karika. Nigeria iyang awe khatam ke di singona di simul junkwen. Hung ina unap ke. Tora sa taup nga ha. Christian inti kabaga si Moslem kaitwas. Kaitwap. Abas nga raho web tinka. Tining hanarang ang amuse. Ayin agam Nigeria president Oluzegun Obasanjo kyokomi Afrika nga sana nitisa. Hung as nga ha. Uwi ka kobam skaroma. World Health Organizations ke. Cancer Impact Review Mission sa. Namibia pong hanu sise kung ang ansi sa Afrika ke. Ayin kaiku di taraka. Nading nga ang wadi ayiko di. Ebo lang ayip korang uide kais aroma. Manding ams. Kuyaw sarang aroma kaysa mis ay. Tung air kumakari.

0: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
1: Nampost, we deliver more.
2: Nika ang king wasa si Taris ahan aro marikha isang ang adamaha. Toko ba subo ay si karang are?
3: Ah, maske a kaysing hang ha sa tins ka onda ang kausa. Hang aro ramaris ke tubi marin ay ha. Ang topos fins ka marin at tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang aro ramaris at kakorobi ha matari wadi ay aro masa si matari kasa. Hung tuy timi ay sa kanto tubi mariji kong wasta rakong ay. Sida ge tuwis kimi tubi mari dan in kokas ay nga. Tubi maris kong awi ha matari wahit ka. In ay tama in ye te korobi hang ha si kunga ay tungra si at ding wang wakta. Si marisit na ipna matiti sarang avong avo. In amase sida di hang arora marin kanto ke disikorong apent haga persenku. Hari ang am tubi ngis kong apontra. Ataing arisa. Am kubing mis kong kong ke hausi marisi korana di hara tau pawi. Kubing maris kong kong kira hara tirang ay basen. Kubing mis kong kong ku marisi tau ku ay korang misase at hara ka. Paus fins kubing marin ay ha hang arora marin kong kong ku ay radi yekimi. Ngas kisida di hang arora marin kong kong ku kudiko sira matarasa. Hausi marisi kong kong ku ha kodana sa si atubisi.
2: Taring aroma e kubi aon ko sa si kairasis. Hanun si Mari si Kong wa ang aruman hang asa. Postpons kubi marin hang arura marin kwa kwagutsi am kubi mari kakop. Kain arisa ng asa.
3: Kaisi ang hang asa ski kubi awini nesi sa ng asa. Ngas indi kubi maris ay ha hang arura marin. Si ngas wa hangkorubi matari wadira chang sa huyawsa. Am kwa kwaku ratkara oske hangkorubi matari wadini haro. Am tobi maris kwa pka ang noro o dike tobi awidi hangorobi matari wadini noro. Hang hasa aske tobi awnet hangorobi ha matari wadi. Tatsi kai tkara tkara sene di dama kaisa. Khawe koro sahu haka disi nama biyap dolar kong ago. Kwa kwa ku tkara tkara sene di. Si tobi maris noob ay kawto sa kaisa ni kawto.
2: I pasi ngay keira koin hanu si mari nara kong oan ke tobi maris tanam sen sa tisara ingkang tsehi. Madi spokesman sa keira koin hanu si mari kong oa aon ka. Tobi mari na tobi ngwis ere am tanika. Sing anding oan am sa tanke basen sa nara diese rang avong avo tsi. Ay ay ngwi.
3: Tanke sida kera kwenani ingkang tsehi. Postfins ay nga kuiske keira si hanu si mari kong oa aona. Hanga. Sim nga no mari si tsoka ho am oana tsai tsai ngasa. Sida ye kaira si hanu si mari kong oa aundin hanga sa marin hansika. Eri am tani khasip si kong asip tsara kong oa. Ngas mkwa ike wara.

0: Dakaru ti kwa selina tumbes na niba kwa ingwa smoro timiri.
1: Tangwa kaisa mesi kanto si kwa ingwa omare si kake kaya a chufa na kaina chepting harisna nara hamsa u to drive posko si huaraka nani faram di dipo ti na kwe chufna nan kito kwa toner taxes di elfte toner taxes ne alisa kwa sa toner taxes ai okren o chivarangos kwenha coming ausi a juvan kan hawa sira sarihe ra sarihe kwen ke to khuba wara ka juvna organisie sen titu to notak se di 11te kaina chepi masali ta basire tisi i abi to gera ha u eta juvan din estin aipke neba sita gera khau kan to juvtu wado sire isi ais masatu di amna di katina ti singa ba khusatu di eram de aits masato upa sen kaimature yufto du sin hao tan kuna ha aumata an de kati yufna kuna sin auma tisi in abi wikira chwatwa ti kuya kenga yufna nara sato ra sarina konsesa uwa nga salina ti ke ma ko yuwa tuwe ranska kwa si kuna sini onerstien tokoba harita mipa kuita tokoba si kuna onerstien yufan chungi si kuna konsesa ma onerstien dide harita nga kuita chingi tuwe ranska tuika si kuna sini onerstien nga kwenye konsesa nkuya hani nguru fa nga kwenye kaisi ngarima ati ngara ngarima chita kwenye kwenye patko si ngaruma sata kwenye sinu onesien konsesa yufna yufna onorganisye senturi itutu kwa elfi ari elfte si tonda takse ai chika insi si kwenye si onesien mustawa na sire yufna chika nisike kerkeba kerkeba dake auros ai uwa Sondaxes nes aita ke kerkeban aurosi uwa aurosi didramike aromanke horaka khona at hausa aurosi kon treatment ke kaina che toti tries post tome mas nutam narahams wabasa ke to uwa a sonaxesi aurosi a tarostif ko sona pti omsin ne ta kerke barati ba kerke tan wao o dake kan in ha khun nya ta haun hau handi musna uwa sire i aich masi ka pa sen kai ma tru eduke ke pa si ti se aich ma ka pa sen yu van alo ma du ka nga ta qala si ba gra kha ba o du om pak so ban khamire kai nga tsa tri ha ga ngona ngani ungona tsui koros ba khamire chi wa ba qalo ma tida nya ran khuata ile na tsombeta khamire kai kan kan
0: gangans

0: Kuda karuti kaga bunjo tina kaka tito kuka inkwas tumire.
1: Kaka inkwas. Sida kito ug habase kaka kaisa mesara kaka una kabara kaka inkwas tumi. Si kosa si silver haren kaka tus ngan anka ha kaira kuita. Wada to kaisa kabakari na uchi da kira maka maka sa da kito kabara tuika. Sada ding hau de kaira kuita. Tahu nggak sih dago ini uang ngus ngasih hau sa kaba kaisi dage si nawa darasin hau o kaisi an oro ciran ngisi kaisi kaira kuna ngusi kungkai oda iya kong ay ngisi dage ngati seksi di ngani tora ni ngu de di si dage to seksi di ngada kong tora o Cornelius isake di taba ngaba oma kamadams ti awa kamadams hara di oms taba Baba in Jenny Cornelius Isaac Kidding Kunan Mabaning How Awa Mutinga Ti Auma Buis Kari Gefru Karigus did I get me Gefru Naba Na Omar I can mark Kumadis Kaba Hun Hirahan Naba Kai to him has it. Makabi Ha Kaira Kaka would see Outerland and seeing Maban How I see Maban Wabas and Guru. See that again Nabahu. Lucas Stefane si si sunrise tina oma kholet aurat digrami ka oma ditis di omstaban mabaning hau sida ke Frank Parson Elena Peters ti aunman 76 is kweda au sina ko khepta ba oma Peters ti oma houses sidida khan mabaning hau aba khadi Outerlingan, Gaira Outerlingan, Chi Pastor and Tinka, Baban Wabas and Guruce, Tinkadim, Link Wabadi, Wadi Gang, Ugasada and Anse Wun Staxi, Dagiran, Au Gaira Kuda. Chi Eloba Dagini, Tori, Tita Ginin, Wabasada, Tita Giga Gesu, Osea, Wim, Oahu Yau, Tita Gang, Wabadi, Wak Hadi, ITC, I've been it to Watua. Wak Hadi Gate is in, I've been it to Watua, Timmy. Dagi toh ni kai ni dako ni kai sa diyo dagi kai ra kuna dagi ra kuku ba kau ida kai ra kun kan hao chika hang faron china dagi waba di kau ka an gu chini ngaban an gu in ga hao ngaban in an gu ni ska dagi toh ni dako kai seksi di huwa

0: ting man anak ay rakun na rak kay kay. Ida si nga bang hauga. Timi kay gan gans ore aw ni di hao ti ni di ay inat ko maria in aroma. Kahatu sti kay rakun do kain si dugu kan kay sa dagiran kong kan. Kay gan gans kain ti sa umari.
1: Gan gans babayam.

0: Nakukhala uthi kwenza nje ukuthi nariphi nani ba xa inkwasi dimirimi.
1: Xa inkwasi uresman thi xa inkwasi urakakaisa mesica awunhuwana lebke domin jairus nariphi tiba utsho bahudakira kesiya nxanxasa xasaxasa sirocibra macau xhadi omkhaisiperos utsho kunanxwasi xasakuwa maqharusas xasa ane nxanxans iya tambekena ni usle kwakhapheke tifreitas esikosela is knopfel sigdep utsho dinxamibexwe xari awundixadi nxatera kunxahes xaske utsho tixa idinxamibep serinkopti queen sophia's cup ne kalfunstaub na utsho kunakala nxanxadis resettlement sadi nxadi khagcwira kunthi ke nxae utsho ti fe arts di doctory ti driveri ti tswi assistant ti nkhara tswira dihe o mabatika nisi ka u heart stack ja gra ho a kai tuma tsko isan tens a program ke ga ho tsike ke tsam terara an an o khabe ke hurra ka dene kai ho khabe kai tuma tsika i onela sa u kwasa tsamiti esrap a dire maske tsainga ke ja tswi tsam khoise tswi khaisa nguna koro nguna esra himbondiba maba belre e miba he van resettlement sti adi wadi adi kinga programming ani ka ti kali ada isna uhare ba pamchera iaga nana tambekeka yen khunani nska eo o ige tambeken aiba makomade au hetide ige makomade au hetide ke ke tai ya du komade khura au nana ai ngomisizani di thini au mei e kuna nga entwa hika o nga sisi so nga le sisi ntwa ai kose au et ma se ha ti khadira kaneske koe ku ie nga ba ha ku nga ku ke khun ke manga ba u a khais nga sa ba ne si uwe manga nga u tsui ke nga kha khaisa a di he tsa nga sina da ke ai sina le wa ti da go no kro an an ske namatanga khang ku tsho nga tsha ti nga ke kamya na ra nga tsiki nxasa tsuri ha datum de tshabani mai tsike khani ba gran tswa ga ura ke nxasa tsuri ha sene an nxasa ke koen ke ra tshami gati asike tshap di khona ra di ura ke nxa tsasa di tsubira ma le ha tsha kha is nxaske o tsho tin tsipting na be be resettlements la ka nxa ko in di tsuja i o koi ya ne tsha di kunxa ha ke ne da ko ma ha ino mo tsha inga ke sa tsui tsam ko se tsui khaisa nguna koro nguna esrahim bondiba tshamire idu nxa tsasa sibe ao tsam sponda ke tswiske a ti tswiske a bie tswiske sering of tshabi a ti tswiske queen of years tshabi a tsas aruma ei ayos resman ti kai ti kai tsa tsa wa
0: anga si kai tsa tsa cita kore qala ngqashi sinawe dakira ungadikira mimi qala ngqashi sinawe dakira ungadikini bana mimi isathi kuthi sinxaba ngqayithini dinqi machabisi asagcina xesha cuyi cam khwese cuyi cam koro ayina xesha cuyi cam khwese cuyi cam koro ngabathi ke dohoba a ngqayiqhathi aqasa siba a ho cha seyike ngqadira qaha seyike 1000 ida dohoba mire

0: ogogo yini ya odake go tika tiraisi maiti kwa nga maiti kosi nga go ntwa go getu to go ba sitishing a ga ure raise asabri kaira kwen yang onde ke go amena tsin ari ka mbunstag tse ka ba dc in a beke oma kais taba khas omspa ni kwa ba sane ha wa kaira ntira tlhaukhanye nga nga wa ba sta kwa ba ros mo buskining ari kam tisi ina tongor hooks ka skin lasa an antwa o matava khas om swa ma khisa tongor hooks ka on to go ba wa ka ilan tsara ga ibestina go e hana to go ba neng ai tse ta re peng ntse neng kwa ba sa sin ha o nare o ka dikene ba tarpen komedi ding ding ka tsi o tsira ng se kom ka tra khis ke to ka sa i go ine da go an anti what di go ka sa i khisa ari kam tisi ka Process, on what your man Tabahas on spot DC in I see Kairan and CTC in Akaikau. See Raisi Uhamens Kapsalitiba, see Butterpan Comatius Camille Artisa, Minskin Arimeha, Arin Aritisitun and Gama, Yasun Roba, Kaisi Kai Kangans, Kai Kwasi Tatik, Wakakote, Oresman, Tanki, bye bye.
1: Bye bye. Kansa dan steri ge tarong asisin awara ngwa anesti harisna anes tap ai in tarong asisin awi ngi si na bi birin chi gun chi nga khuna ni kuri seid maskoni dan ngi si khoira ngwa an anes tabits ka gra ni sap ai ngabas ngali tengte bas ngwa chigra sisin ka swap ai chaina chaisa cui ngani cui koro nguna koro koro koro aina chaisa cui ngani cui koro nguna koro koro koro staba dohoba ngaire in go yang no khasela ngai khoi ke ngabas ni rasi sense di gene swap iraha mi se game kwetka gra ko swap ngaske nisa

0: Dakar uti qansa bit ngira tani ba qan duwas timire
1: para dok qan ngas timsi kan ngas ndok min kha kon ngas am sizi dok wa ton tabe dere ma puru kan tu sai ti tu tabe dere de bari dok tam nan no dok ngo tu ne sia ngo sai dok a ne nga ti a ti kan sa ka ngo kha me dok kren o chwa ngo sti tu na sari ngo as ka ha ti wora ka kren o chwa ngo sna ra ngari ma de ri ge sna ngani o wa di o chwa ha gu ka me ngari ngari wa ni kan sa jeng ari ngu ya ana ko khuna gra muska ngisi ma saru sin ma ona mi bare ha ni bare nefar kena gromu opi du gromu ti mire ina si un mele farcha su re digo sia ke kese sin mare omse ko ngang ngai ne nwang amsi ko ike ganga so dok ngore omore sti ga chi khai chen karu iska ngwa
0: ganga si khai sa che kuda karuti ngasa moses boshi tani ba kan gwas ti mire
2: ala tankos moro ti mikhas lon chikan klas moro ti wage sa misi kaula mere ti kan kan kom ti ngoba tan klas aroma pe kep dis aroma ti ne swa pe ida khadi kya kep tin kan kan ro khama a nona tere khe kana ka ai kha a ne swa pe ida ke khadi trene di face mission kya kep na me pi apna ma ti kar san wa na rang an kan di a ngai ida kya mi ma ai khami e ke khadi khadi projects kya kep dis ngasa ang aha ti ang khadi ne swap ai ida ki khadi kro ne kro kharu sa thi kro khadi mi mai ne khap ni dang wa nga pa khu ko kha kha unesco se is khadi mi di projects ngasa a season kha khaja khu ya da ike to khu ba wa ka san trene di face mission kya ke pina ki kro ang kha ne a projects ke khadi wa ha wa ko namibia pna ma kya ke ku trene di face missions ti ku nxa ku xa sisini rhexhali wa nxa wa ku ya namibia pna ma ku wa nxari ti nxa ku trene di face missions ma xhali wa lai nxa ba iske xhalini di project nxa sa ati nxa ne xa ba ku ku xa xa ti unesco se si da ki xhali ra dokhba xa u xa u nxa ki ar kipti tana peros xa ne xa u xa ti xhali ni di isi sin xa si nxa ba ida ni ra ti wa xana ka xhaiza kaiti a nxa ba sa kaiti a xhali a man wa ha projects a khuya o ke khadira kan e nga e kire khadi ka tsa chimi khami e dani ra mali si sen kha si si kha ka a kya captain ani tsa tsit ni ra ngi sa trene di space mission ska kya captain ska o its ke khadi ni di projects man wa sa tsim ni sko si ni ra kana kan kha ka ke khadi a ntsa ba sa kana ka khisa a khadi ida gro ne swa pe khadi an an ske ve captain kam itse di wadi ida ke khadira touristing kwa ba sa mwa o ke neng kwa tsin a tsina nga di touristing kwa ba sa kya ke tabane ra ha ha u khaida kira a khadi e ke khai kharan a wam sin sa da ne ra fru si ne ra si ska o ida ke a fru si a twa kha kha be da ke ha u tsu se da nga wa hia ra ka tsip ke khai ba tsip ke khai ba dira mi ho ya de ke kro kan den kwa tsi touring kwa ba sa khai ba re na u tsi kire a sa tsip kwa e mi komi touristing ut ma se ha nga ra ke kam kham khura le ngobe ka ka o khams kama atsa o da ga tore tin mut ma se ha o tura ke ka wa tin ip season out nga na atan kha go ya o ke an khabata ne ko sti tore tsi ba ida ra ha kha isa o ne ka go ruta go ruta di trans ke ko di kya ke ti di ko di kya ke ti di ke khali a sonda ti ko khali ngwa ti di ke ko di khaba e dikiran aho a mesini tswatswa a nqali e tsai sika o tsa e dikar ke tsama ba tsaroma ke kromi go ya o ke nqali ka bonus tsa tsekhadi ke ar ke di tsong di go sa tsara ke di tsama ba di nqali miran tsao nqa ke ntlo be ga ha ga isa go sa nqa qa e di mase go tshona o da ke ha ga e tsa be di nqa e tsong be sire ke se ke ya nqa ba tsa tsong di ke ar ke di a tsa ida go ya o ke khadi ke ar ke di tsa e tsi tsekhadi a khali taradi di tsaito is tsikong di tsaito ya us Richter a tsaito ya us Richter sa khali go kan ne house a roma di mira taradi ka ntse tsa sa ka ntsora tsi khali ngara go romi kumi ke ar captain a tsa ke tsong di go ya o ke ka tsiang ka batsa ha ka ire tsaito so mo ile ra ke ke tsoang ka o qetsa ara ke se ke gang kan tsheso ndi metsi go mkare ka sa go ine ka ntse ya ra go ma tharude tsi ne ba ke ke tsala pero se tsa go ka ntse tsa tsa tsa tsore ba pele gang
0: Ganga sichayisa thisi. Ndiyaqala ukuthi ngicela ukuthi sakuba ncamcamre.

0: Kunti kubang uzi bang lengkuas dimiri.
1: Abi sama.
0: Abi dugiang.
1: Ayo, tangi, tangi, tangi, kain kuas, kain kuas.

0: 그러니까 결국엔 어느 백국인 나라구나. 근데 마이가 뭐야? 지금 엔진스타까지 오스 카메라가 이제 담에 호크라고 무슨 그런 차가 자국 나라도 아마 자국에 담에 그런 거 무슨 마스크 풋볼사 좋아. 지금 나 풋볼스 담에 타이드마 지금 이제 담에 살 초보 차가 카메라 나 후지게 담에 그런 자국나 나마게 이게 담에 우간 와한 와 우두전에 내가래 mangas mafarons mafarons mangas mafarons ai geniri problem sara ke uan tas kada ke na brango di idangan ari da gran na o ngadi kona kwa kai sintoma di beros to asi si na kona ko i na ko asi ti si na bi na kai na fu bolo sa u ngi ti ko i se ya ngo ke sa ti na ba i ga fer fan ti na fu bolo fi na kamera a rus na sa khara fu bolo sa i du ka ba ku ru do wa ne kai ma na ko di ba dre idu me ba dre belti lu gelu ba dre mangas ai ki ta ki kame u want ma ti mangas ai ki kame di kum se ba wa bo mske mara ko e tin ske ra ko ha be da ki kame ho be ma di me ti me ti lu do wa kai ma wa na ko me ba de ida kame di so se wa ta ki ta ko si ma ba dre me ka ta na ta na ko ko ndi ko ben u se thank you sa du wa thank you
1: kan kan si ba bai cila ncamre ants a tuidi i qekho eqakun tuing chunu qayinqaka ungadama qhayisa buruha a amai tin khalits an satski an arora maris hia tuiris numbers dis ta at obesas qui a marina hu a ngorasa qhayisa cui cuibe khon aroma nesizaski ngasa amase a buruha an arora maris singop numbers di tuiris surdep tip surdep ai tuipke munu kukha nila dihem nga han arora marisinya tuiris ai a obesa skin nas na tui ai marisa hu tui tube khon aro marang orasa nas tabaran aro se ike tui skeme e kurikoro pe kantun tamaska iyo kai kai tui khasi marina a khai buruha amai nasa na nampos di tuiris trute aman an ois aro man nampos di mario nga kongasa khaina khaisa khaina khaina khaina tui khaina kwese kwese sa khamire nampos sira ke nga sa sira khaina bars in na ko basin sire dikira mi sobrait staba sobrait amsa legran chiti aundi ke no khoba garu kazali se khalam ko di kite perry chocolate ga hundi dis hun adar guti khoe se ko sang sang ko ma dar ting an am sa jam ka ga huin ai koral ko di rain ten swaini ngai ngani a tu ke ting ngani se ga dar guti khoe khoe sang sang ko ti jam litir ko di dasen bari aba bai ngai tsira tu ke chidi si koram adar ko ira ho chi jam litir ko di coca cola mario nga sira ho se otske mario nga se ra jam litir di coca cola ira ho tikira mi he Nambauske khore khase wan hanu marin dumdore aunara an kaman ai tam wa chitam di si ha kan grip di marisi matres is khasi sara senira tanin kharwa khaisa marimara madre manske ngonas kaman ai di tam wa chitam di manin an grip is enira cha cha on isa twin twin tau makares enira an anesra sause nambaus smart card marisi khonwa an gen in di marina ngai tam sa hu hagas nem khap dis egyang le khonwa ta tsa ngaba khuta ka ko ge ngau na tanaka ha kali marisi torang uiskera khonchi sorosin ngobusina uan kali marin armaske khaisa sa khu disease in alisko se ham kaman ai discussion nira ha titwaron di maridi kha disease twin asa khu disease ngolan as kaman ai discussion nira sawe se chi kau kau ho ta marisa disease koron asa khu disease ngalin as kaman ai discussion an hasa igya dom dore an in di twin uisa madren uisti di ai nira ha tara khaisa nesin ga ngau ma tanaka ha obadi tamaskra iyo marimara madres thaiga asisen u khabe marin nga khon hian indi tuin kuisa chedi aukara sin aroma sis khati de khuyao hanu on asan abang abos aroma to khobang hanu se matren kuin thon tuin kuin tau ba to se saure askal tikaba ho wa pain

0: Karizab gumne hamu, ay karizab gene hamu.
1: Adida, ngading obanira. Waro chida kedi ba tu tu beka una kadi nechegam kwaga am kasene wan wa pen kwastin tunera mi tirage tiksen avasreptin una necheda gara gero sor ngare ke sara sa ku patka una ochifaram kos azahu disi ir kam ap kosene ra hauba tuit kara ka kung aron ngada nira kan suap ngaske ngasa kero da gara suap ngai ke haka hirona kose ira kukwa mang oase ike i neske koses kama ap disa koses kama ke kadi nesa saop kada ha chi kadi no kan khaiba ngas ko se kadi no kan toto ma khabe ke a khairo khabe ke no kan a kamsa na ro khabe ma guri ba da ho na khai gu kadi ne ai kamang ai ba khura toto khoya da kadi ni ra ke ro chi kan ngan ngai sen ra ana sen ha man ai wai se ske ngasa sara ke sara sa ku ba ka na o chi parang ko ngasa khun ra ho ba se ke i khara ga kun arot ngam ne ran kam ga sen se turu sada ke khari kero da gra swap ngas ke sara di NBC china ne sida gra kero swap na dona DC koron a kuri kha ha chi ge ngadi ing a ga se bang wa kur fre da che se kro che di se ge i

adi ke ngali en bisi sang ke ngabi ge khub ke ngora ai ei unsa ge ada ba ngai ge hen khabi ge khub ke ngora ngabi unsa ge ada ba ching si kona rakka o kama dis en bisi sang sinra nona dis koron ga guri khati khabi ge ngai ge hen khabi ge ne tsu zan bisi di ge ada ba se ge i chira ge nesna ra gara kera so apna ngang ai ge orong ai ga khunge en bisi si gresi sen kwanses khadi oro kwansa di ke se ke tsukun khasna ngang sa kwanses ne tsinga da gara kera so apna kwansa usi hana sakadi uma usi hana sarake khadi nje singa uwa khadi sarara usene ra qam are uda khadi ngang ay gun ge madi grace sin chingang an ge madi hen chi khadi ne sida gara kera swap nga khun ge madi ada basti khadi orong ay rop khane ra qam are uda si swap nga ske nesa nep ke khadi khwasi pi sa guba khadi da khwasi khuna ra changa khuna ne ra qam are se ske nga se ske khadi mbis na guri khana chira ge ne sika khadi ne ngang ay qam are se ge khadi orong ay be khadi karu

0: Sena sana sa ku ganera e tu ngara goro mi gamita ke qadin ba twansa uzi anas ka kwa cha usi ke qadi e enqagam season house kaisa mesti chi qadi mbc sina qadi sararo se ngake inqabi in gema de gresi sinchi inqabi in qari goro nti qadi ngama banera mada seske ngasa ngasa nqabeta ke qadi uzi anas qara ka kusa ku ku qosa sin op ngan chi ngadra di sa ku ka ku swa ngan se ke qadi e qhaben qabas ke sina ne ba season swap ngaske ngasa Engagam season house kero da grau NPC kaisa mes di kwangares di engagam season house kwaisa ana haras kasna kwa chause gi I kadi mahararo se da gara kero swap nga I saradi NPC suara kasa kadi muna di sikoro kuri kasi sara che di swap nga ske ngasa arado kwa kantis di mire ah kwaisa si kadi kwaisa sina gan I sarasa sina ichi makano se main ngasa
1: Scientist, the mirror, omatics, and see scientists are on Sadutin, Sitiki in Oron, Tinisi Hansin, Wana. Tidaki and Nakumi say are Hana Harais Nanus, Haraitagi, Habadagi, Nanuki, Tidagi Tida.

ka go kire tiye se I kan ka di dike sa o kuka khabede ke nisi san ai kam tsete ke si o di dan ngasa se o si rebe ka tsha ne ba tsino ba tarati sa go roga ti tsenga sa se tswandi sa go kutseng tswantsi for all ne actually te ti tarami a tsesta na kaiding tswan ngana ke re tiching o isti sa go kwa ngasa se ke re ti o isti qeng qeng sin sa go go nga o nge ngasa se ke re ntshuru nga e ka ai ke re qeng qeng sin nga e ke re sa go ngana ngana de kinxi kwa isa Helen Oxtra ngasa sekre ditse Daniel Joseph Alkoki tsentsa ngasa sekre di ngang ai bi da ke auto kondira mi studio de ke umat maha I ko ke ne ai bi kre ngu tsitske sats kwa utsa no bi tsuri kre ngu tsitske ururo sta tsudu ke kre season are ururo sats ke ngu kwan ai khai ka tsina ke ni sin ha sain ka ke tsai I ururo sa dake gire ngau tidake ururo sa dake ngau tuas ka kwa ngasa mai tigire wana kume choto nga ngas keke sike ngau ngau kha yin ngasa odake nisi ngas tara ngawa si tip kikire au swarbuip ayaku swarbuip akere mitit kinza ngasa kwa kha tskiro ngawa ira kwez ahu yao kaisi ngkuri stasa gire hii tsa mnet unwa nkwan kama patin choto stina gire ngau khabe sisi ngarib kito kaisi tanki iti kwen ke ngang aib ay huru kusti sisin are go setseng mang di ma a se ke sa mesa ke un ha I ke sa mesa go tsui I ke nga sa ntwana ke reng wa tsi sisin are ne a se ya go itse nong a se ya go itse ndi sisin are tsin ke ke sa mesa go tsui reng wa o go nga tsena de ke sisin a ona ke un ha I en kere a tsari kung nga kere I mana khamin ka tsi kere ma ta ba ma ta na ngang ai go ai ngop ke ngora o I ke to kaisi da ke ngasi tsaisa angba sen of udat mati khuni ne ornakhni thara tida ke kireng ai ngiko ngasi sisin ka felor wanga ngiko ngasi ha tsara nga din qao rop ke endle kuka khoida pmti iyo ngutsa a go nga ka sim re qao ro ba unga o nga tsa us ai ke qopti ngora sa ka baske u bada ha sidan ko pata nisisa itmara tsaqi sense de qanya qaup ke ha I khabe nisisa fer al ko sa se season kunga au roba ke ha itse ke tog a sidati pesa mes a nbc sto bastina au roba ke ha I nisisa taina season na ning wa nga madini ha ne masiku ke ke ha I khabe ke tog ko ke ngora to au ka ni se tui a masika ke a kharu vel kayita na ko ke nga ke a kuma ting asatana ko ke ke a nga a interau ta ke to on wa ke kai ke ko kwa sa Daniel Tsongaro ro tsa sida ke tswa ko ke ngora a nu sida ne a iska sida ke a tsa ke director general sim tsa ke a tswa season ke ambar na ke re ko se tu ke a e ko hura u sti tsa isa tsara tsara ya ke a haske ne si sa african sta ko e o ta african sa ho industry kharuse ke isa khabe ke kwa ne si sa ngai tlwantlwin ke nga sa se african snakere hane sa tsni sa tsane na go khoma iro tsitsni bi bix a go se tsai go ro 19 ke african snakere ha ga bi ke nne go ntshina tof nga english snake ha ntshits ke kwa nga I skola ke nga ha inkwe tsa ga se mpe ne go ba pte tsara tsara sa ibe ke tsa isa ba e ma ha I a ba go mqa e phala ke qadi kha kha ka ntege re khonkwa tlo se ke se ke nga nga sa iske kwa dot a ga se maritsni kwen a kutani sensa maritsni khwasa maritsni anasa maritsni kumusa nizizan ke kham kuna ti preferred unge ke dirami habe kwa sipke ngaba khura ha satsa ko ikha matira khwa nga ko ike sa pere e tafos era ni sa unwana ra kai kai sa sara pedal sa ngusti a sara pedal ne ko itske kwa sipkhane season are uke iske of ni season uke iske sat since sa an kwa uya otsni kai tabo ka ho si kon ani ta nga tma ke iske san kwa di au I nga ke sat khastina tla di nga sa khaka sin sa nga kha kho e nga sat ke ning ani sna nga it's ta sat mike's cabin nga kha iska kai tabo ka ho kai tana sa ho tsi aldet kona kwa nga ha si ha nga si nga maditsta ungi utuba sakukun wan uwa khamikade uwa kutina dake khadike uwa I
tida ke nga ba gere kha kha kai kun tada ke kwa sis ntsotswa kai kun ha hina tada ke sis atsa tada ke kai kun kha

kere xhaxha yethi kere miba eski xa uyibathini umaskawu uthi kwa sathi sawura koyi aqhanqwa thi sawura koyi aqhaqhanqwa amathi thini qha mathi necoe mathi nehamaxka unqaqhayira xa uyibawu umathi thi koyi sawura inqahuna aqhu aqhaqha satskin khawusa ne omkhanyi satskin xhayisa ne omkhanyi ndiyika kasata ke kiri ma ithide ke nxaka kasake ungayi ncikho daka ithide ke sincisi nxa churuqamro nto uba asirhabe khweni rha munwe ha sikura munwe sinxakhuna disa nisi siko se a ke sawusapa ise ike atskini aqhatskia xa iqhatskia sori qhatskia rhabe bketa ncunga siba saxa wo siba nenxani asinqathi ungapa xa isinqathi ungapa sori bnqathi ungapa banikhoyi ke wabi khamithi sinanqwa ayi sahambe sitsatile taira mi but sithina amithi xha unqarhuru nakhunqisi sinqarumada ke sathu ke a xa unqa awo ungacali sinqa u sathu ke axhaxha awo ungacali sinqa u dikire mi bayi rhokene kho nakhunqisi ndi rhabe nxani mathi tsitatisa itakho e upatsi hakona siba wanqa ndidakekire mi bayi ngari nqwa ndidakekire ti tsidake ne ngari nqwa ti nqa nguna ngaukire ti tsidake khoe nditshansi tshanana nesakuncisa ncxhabe soko aqo nesakupta aikos ahase xa ukuncancandi sakuxoyi ranxhumancuye nxa ibaqanyi e qanyi kumayi ukwakhona tsikumra sisin ba o tsestana qhaidi nxhumandi sakuba qanxa ibnqayi ranxhumancuye xhana utsesi ayi ranxhumancuye mathi kancisi iwekha amadura tsha tayinada kunokuba achi uqarhaqha i-inkxurusi bdisa ukuba nqa tayinada ade xha nxa ndidake khona kawukere tshananama chari ku ise ndake kere kawutshananama nxa sasidake kuba sida ndi nxhumancuyi ndixha xuros waxha disa ikere tshwatshwa asa nxhumancuyi ndixha thida ke xa uburha netaraqha umxhaba rhuka unxa ibnqa nxa sari wade kere ndi thida ke ne-adok nqundi ndida kere minde nerhuna nchawu nchawu thida ke ha berost badaka chi yo hi qhabakasa rhun ke nenako chi enxwa sixa konqari ha inqanisi ke nenako chi ahuri sixa konqari ha inqanisi nenako chiyu nxa ndide ke nchawu nchawu tsi hi okhweni kumnqa sasincisivonsitakuthethi icuyisha rhucami eshiqa auke qanti qho ndiramisa kubara nxhabawo iqha e kodwa ke nxa iqha sikakere ke thida ke khoeni ndinxhumancarisa khona kere sisen uba khoe kolega kuse ke ha i sisinxari buthini ke kwisike qanye i kwisike inrha i teksi hantsini ke ngenxoro i tsitsike kere nxinxeba kere nxisi khoyise isa rhu 12 ish khoyise dake nxa safreydag tshet ayi kere nqu amay helen ham ke kere nqu maske nxinxeba renati qorasis qaisikaisike nxa sithina sham ke kere nqu nxinxeba yi ke stapt qongwarhara hinathi yi kere chi omsi nxa kaitaunxa ucase tsitsi teksi ye qongwarha nxa odu keni ke nxa central hospital siqapi nqwa sva acas of nbc sperote rhutsinxwanisisa teksi yetira stap hinatsi ke kere omsi chi tshwatshwa dake si odake tita ka ikerkebi ashina kere ha pastor kem famili tuba runas ke kere kholkhoda sina kere ha kholkhoda 13 sina si kere ha gape mketo nxanxabisike nxisa ungwanye ke khwep agaro sa kere nxaep gakere sikere uwe aldetip ke khweba inir elfirti kere mio lokwasisa go kere si tsheda ke nxenqona ta kere stap tsheda kura tita hamai tsikere qharo ngora sa sitsine ke tof ke e ura ke tsaisa se mongpit mata ke hangi gape te ke nxon sikere nxao ke au khwedisa aitlamsna e khwedisi ke tsaisa sikere pom tsheda ke nxaipa mongpumata ke hangi gape kere nxao gape te ke to khweda diet mahase nxa irka stap qharo nxa tsi hane se nxwa tshometsi Gottfried Ngaube ha kuthini kere vanaita sikere nxa sa tshwatshwa nxabi vanaita sa go qhai qwaka 3 ir tlwan aroma ncoba tsi nbc sikere ncoba si taxi ke qhai tsi de ke nxa dikere tong gape tsikene tong sa se sine tsikene mo tsiti van nxani ir ta ke nxwana ne kome se ikiki ii nxa nxabe ntsi tomqapa etsha tlwan ap ke nxaba nxa sa se nxa tsiti da tsin ga kere sisine tsi tsikene mo nxa nxabe nxaba ha se ikiki ii inkoro ir ti ka mie o tsike sa nxwana ne khare koro ti ka mie one a fal tsini mo ikhone tsi tsike tisi koro nxa menetin ka uha nxani ish khas en nxa yi studios tba nxa tini studios nxa yi tini nxani ir ti ka mie o nxwana ne kome se ikiki ii

0: Steakhouse, El Toro Steakhouse, ngathi hostina sike ke stop. Xa bamkeheleni ham thina nxa ingqasi ke rehaheleni okusamathini ke nxa ngxhwani aruma haka iri khare haka dikriyo nxa bakhuquna ke restap nbc sixa tsitske ke rechi ora sase to khomiga ke rechi we sese ke nxa di inxa iba ke unga i ngora sa ke i xa iku ke to kha ke ini si impe ha masi psa we tsitsini mutsi oba qasi kamiki i iku ke ke tsha i kwagats ke furuze ke rekhanye snats ke doch aber au ewa tigre mie ke kwa tsing ko doch a se ko i kuri ku nga kurun on wap ke na sa se ke istor ko i khabe ke rekoi tsits ke kwaga a taxi e tsai ba sing aruma ka isi ke kwa no sa taxi na oro i tsi ke $1 i i ba ke re petal $1 ba tsits ke ke kwa kha taxi sa tsai ba tsip ke ke a kwa ba nga taxi mana ke re vash ke tsamtsam nga ku ke kwa ne sisa ne ore out ma ke i khabe ke ore out sing anza i au ko ke mai va NBC xa besithina ke nxa xa msibraya areas ake hayi nxa basicaca xa ida nxa bayike kayise interesting pada ikhwekha ke onxwa ke Samuel Isaac City unsa Nicholas Tipoti Tipoti ke kayise court van drat xa betang ha unsa kweba Tipoti ke ipka xa o ne tsukuti yenir kan ay pa isthina engel kwartir kun ay kusna nxa o nxa tsin ay maria o dosa khu tsin nxa ri khutsise ke i sor kweba xa betay ke tokh nxa kwepa tsina gere ha ha ha tsitaka nxa NBC sxa sekretari ko ga he ka jitu gela khobiti ya mi o da ke nxa sa se Nicholas Tipoti o mstrikele ko tida ke nxa ba sikile tsatsa maska i o da ke e ka ke nxa tsina khadi a tsa ga tsi Mr. Kaisi tsina ba go wa nxa go da Isaac Frisi o mstrikele ko nxa tsa mo mra ke ha ita ke re o mra concerti ka mi o tsiko i ga kuriga o se da ke o Christian Karisi o msisikile nxa kha i tsikile nxa sore ka tsikile nxa ngathi ke sida di umge ide kang wa ait map ait da kere kang wa mate sida kere hanqi ude sakuku ke khona umkhang kere sakuku ke nesiskosen ke ngi ke khode dohra mihi kaisa mesti au si rebeka ske mari mi ha ite ske ne tida di umsa ngi asa kaisa mesti uma au si hana ske mari mi ha ite ske doh ne tida masip ia de ke hanqa iba anfar kharunga tsika isa se ha masa ngadi ke ha i sa kun ke ke ha i ama pe ka sna ke re o mu ka yugwa ni kun ke karun an ai ke kai ti ka in an ai ka ma kha ti skola ka san ke ngin ke kuna ma am ta ma ke re i tsarun dap man o re is a ho ya tsin ke ngi kuna ka isin o ro skol go tsake ke ha be ke nga kuna skol se i ba is ke ya ka isa me no kwa tu ka ting ho u ngat mai
1: ke wa rom grangzi am ngang ai ke ipchi ne banin abinga ngra ke ngzi a madige madira kharaka ko ai ka chike sa masin kota gra ke roswa ko a khonda ai ngso ban kota gra ke roswa ko sna sa
0: a ku ditik sen sa ku ku di khara khara ding what's ni ko ska o ki ko man ai pa ban ai tika u ba u ha o sa o ba khaba yersi denira anaisi i soreba tanga sene anaisi i nganu aiba sambrisa nenguyese i sorep nasina qaba sambrisa nenguyese i dige i tsida ke tokh amabeka sna pe ibe i nisihan aiba a tsara dia ming wa nisihan aipke technology tsaha didamire tsi technology khara kaitu ye so nisihan aip tsin ke tokh tara khoda kan hanu se asisen uo tara kodaka aqa sticaisa ungathi anqawu a o okinisi yang ai tina a omkhang cha nisi han ai tin ke akhwanqa cha khabethi satha nqanu se diski qasa qaske kwa ka ai sipting ansa digramie so qatsniska o sakukatsnisa o ska o ane qwanqa ku sticaka satha ungathi mane iska o okidokh nisi han ai tina a qai khabe turu ke ha in ai ai dagewa technology ba ke ungathi ma ha i abai ke sa kungsting ansa kere sisen sa ngamas sa ka aisi skolin ngatske khakha khoron ne ke khoi khatsni menu bai no twa ka khabetsni okwa taihaduka doch ibe ngaburo keros traskerke kontrina. Dingho, ditsi santos khasna ne miba isege iing aipke sida diba. Nisisa ige, titska miyo, ome tiksna, umabasta tsung dini dingde. Titske, ay, titsang ayin khabe, sauro tira ha. Se ige, ayukunga ibe ibe ha tarak taraye atayi. Sada kweda di sisen ustuiske, sada kweda di ustuiske, sada kweda di ustuiske, tara tara sara tri usa, ayukunga tita generami.
1: Ngizwa ngeke ase maka ngathi ngayikho nedu ngisase ngegre chance ngeke always ase ndugure chances zadu ding at ngizi makta nazara manqwa nedu qinse ra chance ayikho nedu kumwika
0: kaisa mestuba qain ayikho iyadake unha ikuke amabeka sna khoeqa ku sedake ha ba ku inqayeka khoen hoku khoe unaku kham khoe sedake sidatsin ke dokke ngan ayte kham khoe I khabedake kaisa ke ha ba ku I Kaisi da gigiri hu ingaku, kaisi da gigiri kakaku, kaisi da gigiri kong ngaku, sisin are da gigiri. Ngapke, kaisi ki kain in aiba, ay kaus aha se da gira, kaisi kain se tsa ngan aiga drang ayin ho o. Ne da guru mi kam tukeda na da gira, kaisa mistuba tsuisti na gira unha o, o da gira sida unwarun huwa nkai gira I. Tige, nawi gira, kaisi nkwa na gira kumengu o nawi nawi kong si ngat unwaru I gira haba. Kaisa mesti kuripti adamiro NPC sti kurip am sago gire ha o odegi are sikire nga sago kunga sikire nga o ngayike kaisiki ikha I kaisiki kwaka ikhwe umako iho aike ma apu apken antitarastin ake umaron norisaron ake umayi akwa norisaron turi ha solo konguna indi umaron ngadit ya kikire siti dake kaisiki anku I amai kaisi da gigin anku ititske tsaru itina toritka torpan hausna edo dikseni di waro ikinde hami khatha dimite bin na tsaru ma bi khoti gire ke wa ama hami khai ama tong khai ha nisi da ge an oku makho yuwa ike nsa kurip onesti kaitse dip ti kamio oike sisin aun tuna ra tri tide ge dida dikseni da an khabe dikseni ke kusan u dikseni tsona ng oti so man abi da ge kaisi ge family itige ngahwe kaisi ge ngai tana kutin kege tana I rera khwar kwa he ni sege I I ke kuku ke khabe nga kwa he sa khadi ke qari nga tama ha I ke kuku ke ikuti tsa uchan ikuti sisin tsa uchan ikuti tsamtsi nga si cha khabe ikuti string si cha ke ke kuku ke kuku ke tsitske nga qa ikuti fustina kaise ka ke khuna ke khakla sna ku ke I khake I aikati sakuku iyadake unha ikunqa inke khwena amabeka sna khuna ananga basimphaisa ngasike ke kaisekani kanse kwetsa ke retsaka ke se tui khutke umaritike anqi ke se tui khukuke umaritike anqi ke se tui khutike umaritike anqi ngayike ke se kanitike isai ho I kanse star season kahutsko ha atmastina amabeka sna khausen tamahase sansa se kwatsi kwetsi se anqumqai
1: Mazangzi, Kadin, Abe Mazna to Kadi, Sarana Nisi and Nira Maza Kamqueta, Kadins in Zira Chocha Kuisina, Maza Karagon Abe Maji, Nadunzia Makada.
0: Kaisamesti Nisiha Kamquena, Idanera, Mibaski, Tinusinra, Abe Makowski, Tini Hasi, Isaduka, Nani Hasi, Insin, Huanati, Makuka have a season pipe, Nanisiha Kamquin. Season plate nga noch ni kaha si I kam kuna danin abe maski di tores ke gire I alde kwa daga kai o kaisa mesti season out age in aip a kutin nga masin khasi pa madere ida kase daga ihe o mwa sa si ti kam kam sa kawa kase tra kriba I season eting ui maski ke di tore I sida ki nga dira kwenara ra kloreba autiksen ne Nzitaka hospital ndiba si of abangam train a si of nipe ron ndiba si sna daki ngabara si sin kam kona alde trang hua uro tida gira miba kire kaha tida gi tida hakuma tida gi pom di gire ngui ng aip digi I tida gi ngasta ngasi kaisi ki kaisa I kwe ki perus na kaha titko ha ma nga perus na si sin tma kweta khabira karu tati ngaba hoski ne perunta computer na kupma ngari eyo oko chat ku ya I cellphone ko uwe fan satsing aitma ne khuta ne company satsa sisin pasni ai kon khaisti mu uibatske umatma ha Namung ibatsne umaskao, otskin niko kahako ya kara kaisani. As it miss ain't I hotini dinta itada witi kadi. Oda gera sada, koina. Sada tisisin kai in gatri o. Kaisi kuda, kaboga kuiba. Ti, kaisi kuda n hon kuiba. Na kaip e. Nako in nagatsin sata kam kamsen van nako ira sang ui, ma. Ibe koi nagasin koi ngai disitare di dake mit ma. Habe hui re nako e. Ka khai gaung an taure tai tai a huye khasa kare ko e sats ka marigu an strangu sats ka marigu khaka san strangu khabe kare ko ira mi ho itina ti ne ko e tsaup ai hu kare an a he kare sats ne ko e ngang a waska o of sats ne ko e khang ngang a waska o ta ko e ngaba nga huma ire o sa tsabise nga ko e ka ne ko e kharu ure I sat ko me mi sai ka ngam at ma kru ngasi ma ko ikha ikra mi bai o sine ngam ai ke o da gra sada na question ko ton question ni dida ko mi ho tsuye ne mi si ton ko tsini dida ko mi ho tsuye ne mi si I ngadi ngadi attitude ke om kind ma ha ti company dira bankrot kai o da gni sada din o se ko tsuka ne ko qaro ti da gni ra sada perodi ra wa ba dira season u kona ai close aga se de ke ho ada ngang u yang wa ai close aga se de ke ho ada ang ai dia wa ai close aga se de ke ho ada spiritels ka bi mati kona ni huit ma sing a huin wa ngai ke ngai ni ti ti ke na wona wini ti ti ni sisa for blisters ke ni poli aban ngami ti season wa ba sane ngaba aban ngami ke for blisters ting wa ba sane ngaba ngadi ngadi ke ni season van ho ada a aban ngam ke ngwa ho ada for blister ke ngwa amaka o dai ke ni ra ne masi kutuka ni ngong aba kutinira ngong ingu pero di ngada ka ngong o tel di kabita ka ma o ton panku kabita ka ngong o computer di kabita ka ngong o oda kini tak ya tana oda kini tang hon kwe sisti sarapane ana oda ki kaha sisti sarapane ana oda ki elu ka ing aha tau kara kubampai ngibas tina degi kire mi sadu kamko duki kawuro ka unwa nousa huat man ahabe namakatske neba ko ha asisen ngona kha ku kha ngats ko chhi o wa chhi u kha ko sorun uye van kai company sting kum kai sta o ai kum snika ne ko ira kai o e u kha ko sorun uye o suka company san sa client na ra soru be ko cha hang wa e o ku ngats o sia van nisi sora ka san neski mari kurura company sa tin le company ske ne sta mari kuru sisma ne client na ha ba o tske sa cha client na ha ko ka yata na ba tsin ke nsisa khoena khoi ke ni sa perost ba ika tri of san ba sa ika hasis ni u dwas khaqa tura ba ni unha khaba wa tristi ba tai ke ni khoi e sa perost ba ika tri of san ba sa ika a ho dwas khaqa ni au khaba tri sa tsi ai titse khaba ni kwa nqa o di sine ka ndo sisi ai titha ata mar tsa ga mskapel ai titse khaba ni kwa u hama na pel ha ai tata tok mar o ama napel ai titse adamas anita sa pel tok ne ngasi tin au bai kita khoe ni unwa mai tura bai ke ni unwa sa tsa si sen sa e o kita o ga is ka khadi tora khobam ba tsi o tske ni sisa saura companies khastina ra durai tsira uwe so ga nhuru au gura ama e tsosa du mra mu akho ni sa tsa snap ka tsao ai ti khap ai ra un uyo is ni sisa span jepti span sa mumbi tsim ama bi kha ngadi ngadi ta kene marketing ngats kene ha khata tsik market go ne sang o se go gane ngwe
1: ya en bisis kene sam ke rom gra sura pnga go nona disi koron a go riga heaven dia ra go riga e go o nse masa tade wa nge ga ise a msina du sara di o isa kaona u banza
0: a on plastina ta kene dine o a tri sat di u e kaut ma ha its ke ta saura ko ene di u sarata auta tin kenika tara keni automatis u ne khoi ke ngaba inwa u atikati me ta ke go no sa ntwa u yona ka si saraba anare of matu ka sisin awika ha khabe atan ko sisi saraba anare di kamu ku ta ke sarata auta tina tani khoi ke ngaba inwa o sa fast lap of asa fadu of asa floor lap ka ka sa tsketani unwa ne tin ke kwa atwa amai sats ke ko tsaka tsaka dene ho yese e ne tin ke asa pir sats unga pressa ina ka nqa ntsina ncisi ha e amai tsam tsam khon ke nqa a ku tsitsu ku baba ne nkhwa ke ko itsitsu wa itsin ke nqa a ku e ke ko e tsoi tsara nkhwa ka mi khwa kha o de ke ke sa mesa ngo se ni si u dira ka ke khoda dikse ni tsa Anindas cha.

0: Deseriska, Desteniska. Mungara to Yan Huau. Of Tida a Kaikui. Sisna is a Akoma. Top a Ninhuasi in Iskao. O Smukanakwe in Soradio. So O Sorade ha Kuita. Maditrasikon or Guma Sadrasium. O the Gua Omisium Mahabe. So Kaisa Miss Neskumu Oms Iada, Kumaha on an Wakusara. Umbasa. In snau to den anteni ho ngasa se in snau kere technology ke ke a kaiti ske ha asa khabe karung asa in ngwa khoi ke in asa ka ha khabe wifi ungat ma khoi data ya singan ngwa khoi manke ke samisa khutui a basna ora kan anse in ho se nisika asis ntan am sense the massive nda un ho ku ngara I khun ma ba tsuka ha khun mesiki gas ne khoi ke cell phone e no quick car aira kame siki kaisa misa huni kanse I. No quick car aira cell phone a hoho of computers a hoho answer kaisa misa hutuni ho seki I. So sada ka out a tinkin ingu. See, did I get all right rame? Madin did a sesta kurifa daina, fierta kurifa twanka ama. Madin did a sesta kurifa da ia, fierta kurifa twanka issue in uma issue. What did I come on to the meat menace? Madin mad. Kire season are ira dida sesta kurika ore kite mesti ni nsi 55 taxa ho 56 tax kurika autertoms kon ngani ha mai a nga kon kete ke issue nani unwa ngai hai niska o I nga kon kete ke ni masika ni unwa hai niska o ni sika kain ni sika tsu khabe khabe fierta kurika I niska o ti unwa ti ho I ngai o to nda kurika da ina de ke ditan ore tsonsting ho I ngai o ore ti unwa ka madi da issue mani unwa tsi Not going to go in last and matzi, not going a deep lasting insisting at the way, said a doubt maha who it muddy, nefier da curica twang insisting at you. I think it to her dinwa. Do mind the other dumps nine ha amaga. Sing oak mighty cana height in nefier da curica scow and talk to go back when I'm worried. And ta gure tasa, scare a guy, guy sipped it to a tia guy sipping on. Said a sida ta out at tina. No mahaba. Nong aha ne tuana ibe ibe social media san wa iu ma ne tuan tin ki wa ne kere kai oms amai oms I asisin o sisa hu iga tui tuaro ha asisin o oye ne tuaro itina wa ne itina ne kam kuira uin uin ba uin tau mama san din ans ha uedi I amai stress kumada unya tira mi en aipi ne batin ngona kuriha ori zarop sin kera mi ayauma tas ki tita kan hoa stress ta hanku ke tu de geche ta ya stress tira mi urkyo kopa uta tira mi mi se da stress kumada uya aipi otski ne tonwa itina toh ni ngau aba it ne tonwa itina hoa uka itstan ari aite I khans ngo masi ya kwa masip ne kuira hang ap tina tske ni ngau aka ne da kuru mi se ike ngisi NBC is tina doch nga family how diga a watri u ama in kwena doch koi di achtergrond nga ibe si kao pare di dage meet maha khabin an dikseni ke mariko kwa runa doch unwa o ike doch hui kusa nga para ha ama di dage kurum ay kedage kaisi a tankanha kona disi kurum ay kuri khasisa sita ka au da kore ba si sadu sisin au du tina kuro kaisi I ha mona disikorong ang in kurihasis apu ya ba dog ang tsaedu kam kam since ti huwa kaing o sikutsi isa khun tsatsi dog marin go ka tsae saruti ka edu sina ka dura habodi kha ama ba hi dikorong ni
1: kai kangans ya naske kero da graswa nga ang aga season aus kaisa mesa o si hana haraske tladini si a nganuske sa harisko hararo se Koror kadi madi sada ga kam are kero da grasu apnas ke NPC sa ni sada gara kero anuna disi koron ah kuri khasi sa gara che di swap nas ke ngasa ngadi oisa tam gara sa ngas kago oi chi ngadu gron ngose runa ngaba gua mi chi kadi ngai kami chin ngai kami go koron china go ah ina mato wa oda ke sa go banira karam khabar kadin oi ganira 8 mochi kadi wa tichinira ke ha horona waske ngasa

Ya sera sera sa ku kanira eight no se ge e kero da gara swap na snai ge kadi kadi e ah hay uman wada gara kero swap na ngaba sna sna kaza se chank se ge e kero da gara swap kan ge ngina ngindi ka ba a wanga se ske ngasa kwanga da gara koma chida gara a kwangara di sna gara ngong swap na sna sa a tur kaup David hamukhap ke nesna a kadi ngina a wasa chin gen chin na nes kan kadin kadin wa ma sip na se ge i kero da gra swap na ge

0: guru obge uninganqaza dzabi chikahu airo bagwa dzabi waskausi hoeze zirama nezizke twaza ningwa khabara ngakhamidi quruba ngamundile ba kayinqawa khamige ibdi khasi xa ukuthi nakwaqwi naye bayebgeyi hazy arms ti season kuthina bgego dincwancwa ay chaura goba geyi khwethe khabe ngqayihab gao khamquru bgoze gegire quru ncinda ba ay gagasa ncumuro bgege hayi khabe bge nencuminca ibdi gayi sizagire ncwaha akwebtu inqaha ziphi ayiqungusinakele ngxababa nekweb hiyan gakhona qumsi kukagrasi sikira nquri kuwo ke cucaru sinqakire ihu nahu caibechana thi kho ndiqumsi kakire orezakire ho baba ai kai darugai khamje wanqaru kudili kao geije ibdinqayibazinsike ayinqumkhwena manqa namazi bahu athucha bahu thinqa unqabqindi banqorakei ti ayiqunguza waqukeiza aye arokhwe caisa qhunguza ke ngoi thinqa diqhunsika ayizibka ayezakire caigiba ay kai khami angas hin umdin disa ge kham tinga dos angas isa ngali ka ruiba isa hin um aiza instina nami bi abdin ai di di du ise kon khamwe kai khami hiya ge hin um ai sti ngiza si ba ma wada ba kai khami hin um khontin in ngqiza kgesiyudaba obgin uninga xa umuse ntmaba kongxwanqa abokanti ngqubanqwa aniyahu yawo neqhams nebgile qhams ke ibdi qhamma geiza khabe elo thin xoke khona thin khabxuye iye ngaqhams ahu yawo obgin edimi xuye iziyabgo xuye iye ngayiza dincwancwa tigqumza koqhoce ibe odagira mi ayigayi garuga ihamje sida davije sida ligamuhathe hibna sare tigdaibna sare
1: ngapke ojizo zuba karibdi munqam up qonsa john jules qhamuse ba karib kongaba hezi amsti khadi kwasina koro maqharuse ske ngasa heng omkhanqabe kaqwis ke khali ncindi kauba a wanqaswa qa kaubdave qhamogaba obke ngadi i ngubo hezi amrosti khadi akare snagoro maqharuse ke i sadagara kerosa apnara ke sarasa ko banira ncamcam sege i ngaske otivarango astraba khusa nesiko kutakara kerosa apna tu hengu ba maqwas ngancuzi ngada dira dikseng avasira tina qanonqwa kanjestinarami ojevarangos ngasitabakhusike masa.

0: Gromise Show.
1: This year, I hear on the man out now. The mother Gromise is gay or see Rosasa. Abara hose nna ke ira kwendi paitira ngai kon adira mai batsing nna ba hama se ro pina mi be ka se ro ba gro ma da ka se da tainqwa stimire
2: ata to tainqwa stimire ata tainqwa stiwa ka ira na ni simire tsin ke ni ata ite ni to ti wa ka ira na ta kira ho ho nna ka o ne bara I hui si ne darangwa o dake ne komastals na darakwa maye kai an abahura kwa laiba sin an abahuda girangwa turuske arisa hunge kairana ne barakhi chingeni ne ke amie indin enskeni unga eti ti kemien kwa snas ne matare titis snas aita girangwa tau Lang tidal ke kaira na rami batao ne banke ne kweske kumi ne banka tri onge aibisa aibiske ni aban ang kuto bani stam e certificate sa kopi banke ni uha tinje kumi ngas ke turo sa ngabaho nga kame kini kike tayam se tareti kau kweti tareti khani kame kini chinani Tina ni certificiere tirami anaska kame tini tatu I discuss ni kriska osken iba ni certificiere kame tini pas ni kriska osken iba ni certificiere tirami nabahu rami eske hanatskan oro South Africa pti I disa umaha oske ngapti nesit umaha Tina hadini certificiere tirami ne kho kho sa ma siro ke ne ba ha ba sa se ngwan tui he to ma ba tin ke kairana khain ko na ti tui min ana ko khri an tumi sa to ma se chi ma khais ka ne si sa ni si ni si wai hana ni hi ske a o da ke ni si sa ti da ne ba ma ida ne kairana hui ka I nisi khabe khwami so kairana ra hui ka tsoman nan ke mutke khoi tsa kaira nan tsiu tsika khuwa kai se kya tobi khwe tsika se ka khukuke ta tsain kum khwena sire a hui hui o pere hui mai khas ka khabe kairana sire nei a u ke ne ma se ba to kai se a khwa o ne ba si tai se ma to ma ha ti da ni mi ka ta ke tokh ba kro khami kairana mut id nan ka unhao certificate ka me khani ka certificate no khri to mana sine khon ke ari tui irandi tanam ti komi si freda ten ke haga irandi tanam ti komi so o igiran ai besen kairan hia si khat ma chi khat man nan ke kai komani ho ni eras ke nani no Kampis aitka matareka botma I oikiran aibesen saatkego ara eti na itken ens atsabu nga eti kiran aibesen inge kwena koromi khutma inge kairanan siko poskantosi ho am an ko indi maris ne kampis ko tansa sin nabaho nga I maris ne kampis ka tsang aetka nga I kwamaisen Ne rami ba khabe ne ches tin arisa khui ke kaise anse maga khana ngaka twin ke kairana ne khui khani I ba ti da ke kuru me ausi
1: ngande ke se inge arisina no go ba si tha
2: arisina nge tsui tsa khabe nge tsui sko se tsui a tsipa
1: okay Kasa go mama ke kan gan se da to ba mire tom ka tra nga un kosa
2: ah on di da tsame o mana to re si o bon si na ida ho ni
1: okay
2: okay kan kan kan ni da di ti go ngo so
3: mari da
1: ngos ke kwaisa rosana mi se sa tsi nga gro mi se qasa si qaruma iduke a tsame si tla twa ske nga ikha inga qhisa tsui Kamkoro, kamhaga nguna, maski kwanza, kaira kwen, hina nisi, kandi, kwa din aroma, maba nisi se in, labor kantor khotsati ke kromie a kromie ka veron kasire tama se skreyo o khamire e no go bating ka tainwana ha sa khisa nqamba si aroma dike kronqemie

Ya, xa udosele ke ngxa wacam ndisi kore ngxa heron kira mangwa disinxi kama bagu iske nesa komqatha ikom mapke kanta disa ukuthi mapke xa wase ngxa ngxa ke ngxa amqase na ira korore ngwaron hina han mang waran kha iske nesa kwese arida kore xa ngxa tsora kuse ke kwese kwegu ngaka hayi sase cam ndisikoro nxa kurikhadarekho esinxa sa sanxa ebunxa kuroce iqho okanti asinxa iske nesa thi ike nebana mabeni sanxhanxha neba iranqori yese xa ti ikho esekhwe kunxaka khosi sinxa kwa uwe cha iraca iqhos cam ndisikoro nxa kurikha ngeikhwesitisi cha iske nesa no ape anxhwe ebunxa kuro i okanti asinxa sonathi ngamxwaka nekunxwasa nxa ikho iske nesa abanqamkudi engqakamha ngxwan ngenxa irami nenxamkhwesike kuanxanxame nekhwesekhwekurha abanqamkuke nekhweka qhosi sinxakwa uthi nekhwekuke disikoro nxa kurinaho 17 kurin kose hanti kerami disikoro nxa kurinaho 15 kurinaho 17 kurin nxaha khwekuke neka so nediqhosi sinxa uske nxinxari kamandatis egrodi yeseke e nekhwekuko qhosi sinxa kuro uweske nxinxari kamandatisa disinaikira nquri yese ike ese gang rape tirami ese enxati ese kuro nxi ingxaqhe iske nesa okahanja sinxa sinxa no ape anxhwip nxa iske nesa sonathe kamxwasti xwa nxaromadi nxa iske nedi nxaqhe iskuro ise isa di ikira nquri yese ike ise kuke nekhwesekhweku nxaka qhosi sinxa kwa uwe disinaikira nquri ye nxa sikaqunedani xawona xhwandicabika uha tayi ndinokuba ise isa nenxhopu nxa

deba ya tao do se dano go ba nqhao ha nqopo e dane koro o ike ngabara nquri ese ke B1 Taup Western Bypass Deep Ngap ayuka nekurong wa beke speed hump di tirami e khude ke a tuye se ke nga udo ding ong o stop ay skene sisa ding aromas ay skene ngasa nadi e speed hump di adi ke kaise ne sisa turan hwa mai kwen kha dira mire adi sen ke ngikwe na ngiyo nga ne di e speed hump di ngami betsin gengina kaya dira mi se e ke e khave e kengai ministry taukurus dip transport ministry veiko ne kun dip di ma ams ngaga ne di e speed hump di ngade ke ko a ta e se ge im tine ske ne sisa ngu kung aun ngan aroma amai ngu kung auna Taubas aroma is ke neza habigeng lay. Madi se te sa gadwa ya skautna manda te gam kuya tida gireng lay. Tuketa ay nabagro isi ke e huga nesisa wakwe nang u speed hamdi. Mnui ha kaisa ti ngaban ge kwe nang ngasa sera karisen mari huga bypassi a kakuka I taup a kuya. Ma amsad manli Kwaba ngarit meitin gira ngin ngari auna. Parisa se ngabousi ngari karuti ge. Nezha aromai hases tina. Ngu ngu auna rai kongwe. Amai. Ngatao pa ingasa se. Indi uingara wanga se ige ikhabi ge. Nezisa tambe keise tleisa hoho ngasa diet magwa inedi I speed ham. Banda singwe ngupai. Tigi ngasha aromai hase. Udo tukit ngai tina guruhon ai. Ngai. Sonatis e gofrida ches e gringwi e dide gring ein speed hump an genena. Ti ige ngayne di maasi ba hain kiyo nga kwena hain kina ha di ge ta tin ge ngay kwena rami ngay e top kika di e ha nedi ise ngu gu au na taubas aroma speed hump di ge sisen dide nedi iko kai ka ka hutau pai din ge ngay kwena rami se ge siske road authority sa nedi I speed hump dike angwi maske ni sisa western bypass B1 diku dang anse itaup ngap ay iske nesa highway ke ti ige ngkwen aroma kese a ngkwausa ti ngkwen da mis wago ni kese nukoba udo tuke kana ng aroma digira miye petition ike ni sisa online petition ni diramip ke ran huema sa degramo kwenda link ro ngaba sima sa degramo na speed ham de unga kais aroma degrami goda ni si skreyo o ike nga petisip ngaba ngay duwe ho nar tsa nga sa hoa tau de unga signature ka ngay unga nga speed ham de unga dirami se ika degrami tsi inge kwena Ngapa di sip ngapa kan aha kau lo si keng ngama si panis isa kau tukar social media ngahwe istina o ingtu ikaran kuai si I si ike udah keng lagi mabai ning am si isa ngahwe ike madi masiba rahun ngan asa speed hamban B1 tau pengnuihan Western Bypass City Highway ngap ai iske nesa

0: Yeah, ka uru ngadi dan kawan ngup ige kunara iti ige ngi kwa isa sa neba kwa kami ka kasi ige skeman gira aikung ti ita gini kai giri ha ti gira mi ese ige e kawe ada kwa isa sa ngi sa mare is ngi kau na ho ho ngata igu ngi ska i ka kaisa kain kwas
1: kain kwas
0: mi dure madi ha
1: mi ti kyo ha stamu si da yingwa Kisufa katena ro sirankwa Okyogo Rian pasona ko pealde Chigo mi asa kargisa unha hare pangson chisa dejo khongwa ha a didaje de karcha unha chisi ti kasa tuete hab tuenda ne tuno se tuni afti kuni Chigo osa kaholu masa kairi nga pangsi masa nga karchu masa ala jogo khara lo mosa kuma khuba So, chugo tin ko ge majuko bangsas bangsas mari un ora yego mi menes de bonna chugo mi la koba ogo kaxin ari fona ko ge tayo koba go khuwa ba tlo mo shume ba na ka kha go kira kuma chugo ke raske kuma o yo ai ai dita ko ni khodi ke ke la skela m direkti u tla khoko khwa ba ke nga kho di nga do ma ko pelusie ne la ien a ses a nel 5 ien 5 khaina khaisa tui khaisa ngani khaisa khainga koro tui koro an khona an nga di do mos ka pealo o o tan ram chugo bank chilo mos china ma bank kelux lo mos agam tsa ma twaste has no ses ien menes tue debol nege debol tue ien ai nel ien sa nga tolo mos ma khotke rian pasoni tiko taisin khotke an khona khaiba sen jisara kharin ari kan jakun khonge ki an khona khaiba sen ti tan indi gars na ma tan indi gar na ma nga ka khara kuma khukhuke tira miske au don ke se fina rwesa an kam sa khu hami da go tira go ma da go khuban era m khunje nena un tangi ra ke go khaisa tsa de unwa re do
0: tangi o gon ari khwe ba
1: o mona go ari khwe jo mudle tsansa a ta e sa ban na ha ke go tira go ba mena de bonel de bonel kita go mi ogo ogo mona tsari khwe
0: Ah, okay. Kasa ko kan kan sa damire madi ko hain ko asa khaba mio.
1: Ah, ko ter khusa.
0: Ah.
1: Khaina khaisa tui. Khaisa ngani. Khaisa koro ai khaina koro tui koro nel ah ien ah ses ah nel five ien five. Rian paso ni ge.
0: Kan kan points
1: ah in ke chago kan kan sank khara kuchi ida go thoba anu ai aroma ai kan kan okay bye
0: bye bye ya ngadi go ntsinda itse a qalo a isinqanda ngare tata go bana sisa nqa go ro ntse ye khwe nwa mare ne khwe kuge nqi khwe ndin nantsina ra break amai nqi khwe ndin nantsina ra season u khwe kuge ne ga ikuta an nqa e tei go wasa se ige quending and the tina season uwe ka ting ip directing and zamit mase nidi I orepta ma ka huge ading and sang an kweda ni unwa kweda ni an sis grace na hamiti mibar rore sabe sang and sgira khabrike sang and sge grota ye ngaba di ti of ne kwege sang and say unwa dira mi di se ige anda quending and

Natabe asisen uwe kane yazi ge anta kwedi domi tina ay ae nara asisen uwe nge tige anta kwedi domi ngap tina asisen uwe katitike sata sang au kwe katang hua sang ho sang katang hua hina ngusira mi aybe ngaba faivo naranta liende of singiba de dirami di ngaya ohana skem igene en hua gaun akasip geneba tige oira tingo ora tingo kwekida dokoba gau kare tsi Hegiri hare ti ansna ga hare ni kwe ge gromi aditska nhami o nesisarege dani mairan ang abagu ka aiga unwa o video call tare bloody ha kwen hina nesisa smartphone ga unwa man kharege ang ukhavengli ansna ga ha kwen ngana ebe saan au kwe ka nhami titi miyon doi dey senaran saregira unwa of ngadi o ebe nisi nokoba abang abos aroma video calli ka khabe di tsare iko amang in kwe katan kwa ingang era mayo tirami video calli grao on gene scammer na eriam dama of maskerer ngin ari video calli ga ots kumni mu sang au kwe amai neran kwai of domin tu para season we ka khan master we so man ge khun hinara ina kaur ari sna da kunni video ro kromu abai kromi ese e to kwe ko 2500 ran sa a scam e Madi e call hamigus sang aquedi, antaquedi domasis and utin hami etike querami. Nadiko Marisakin Kaisen Hama, Kaisen by the ready Otisata, eating aya ohana a voice to hinara habrege name Tingequena, Marina rang on Huge Ada, Nehurona, Gautnare.

Ruben Danger asipala avangama ndixaxa kha insenders oshana charib distaba umushadi charib mima au commissaris Ismail Basoni ke azamayisa nakuqan in ere amhasi tsikoma sipchanghasi bangindi xwi 80 nqaka waba Basoni ke rami charib arun yanqani disinqona amayisa na Pius Joseph Kaundu xaxa kha insenders akhure ngoba sinsa haga disinqona adare kuditsi tam disi aureku ya tam disi tam askamang abdis enirasi se ina kami ting homisa sip ting aposa onna sip ketanyira kawang ui di ase kunene tkharib di ebubang hongang haris anka sabina iba kahu kahu se tkharub di maa sigura ui di maa sip ting hanay tkharib mang ui khasipa ay kora se tsang kakwe au ebubang hongang haris ave mang anib kuwoko chimutambob ke nambasa kwa miba Hup naga ha kami. Aro senra siang orosa. Tini si sang obihati si tuing aguri guding ay bas ni sara hong aisa. Ning ave mang anip kirami. Ay si trurup wip di sao gub ay kung dama ha. Ses ne sa kawang uide. Ha si ba unwa ariding. Nang haris na ha di aigya may sa di. Ne sa gub kita wadi si tam di si korong ap trowe sa up na. Kya si sen hang Ngay di sang nanup di nga kaup ki a. Namibia is a con wise kalka. Ansaibu was anka sabin ke, tarib a kabas in a habike, habusan nanuting night of tikom tanga, kamitsi type di masigu, tik hoen ting op a partin ding wago di tina, hanagudiman, unhasipagan, orong oro. Nadi karakaras and waba di ti om kain sense and amkas aromapke, chimutamboba, aib a ining hanup di marin wing unditoran uye, kaisakuru tan, nes unkau hasigura projecte. Santa Hui Ao. Madagascar di Masik in Ab King Asakawang Uidirati AI Iran Arosin Rase Nadi in Na Magu Nagang Novisting Huing Unsna Sisin Ua Hui Ao. Tang up Ain Hanugu Tai Tawidi Ge Kwa Kankom AI Di Amdi Domgu Tin Kol Nagu di Tau Hunuman Novi Taugu Nagu di Ma Ams Ose Rasisin Uisa. Ain han sensa hon ko aya hun sin khaw na sib aira mai se malagasy copyright beros kirami technology technology tan arosin hanusi ti khadi ngai di gudin ain han sensa ngai aun indi domgu ti khadi ngop tina ra tan khasa nilin hop ke khora sang hobai sing hwa kanam ka gude ai ai in novi khasip tin apa ya unka sising amakwa kai International Confederation of Societies of Authors and Composers. Kekuru kainkom ngadi ngovi aun. Wanga bang indi ho kagwa ya kuru kasa. Guri guding aip na ay ay di om kain sendika aikong uweo. Kain ngap ay nghanu gudi sisen ukun. Indi ma ams ose. Singora sa onga ma daba amdi kose ose gati yeo. Harugun ap hub isep. Ngay geng op ngay aun si ay nghanu guding hun kwina. Asa karakara kai kaimba. Nadi I kai sising uip iap teknologi ba mwap ama. Romsting anakaun beroske Israeli di aising abosasib minister Itamar Ben Javiera ang aisairan ding habib ay guang ngaw. Na ay kundi anina sitoro si kabadigu ia Israeli wagu Palestini ap di sumut flotilas mwasip sisen aun wagu giriti yesa. Roms anakaun di biroske uang kau de. Nike migo veke kat karutsi gua kaba am. Israeli di kai kluidi. Nadi ing honga sip di sisin aun ia. Italia ptim hong ina kotan. Kosis na gua uskauta. Kai sen aun ding waba aun ken ngori ras warang hai I kat kaba digu. Kai karik ng ustani nas. Soros ing om arep kaba digu kai ing hanas. Sik tuap koto sa sip di bang aromap. Sinis na kota sa sati. Nadi I kwising ong osibuiba kasa strap tang nari karu u. Seskinidi kausa Barcelona sa huti zikurong as kwa kriptis egia kai kain. Dizikazong as kaitsap disengia ing humio nagia mi flotilas. Manga mi hasa. Si taris naka Israeli di. Kaugun anha wang hobi si kambo ay kirik kai naisa. Aubeha haka kai disengani disengonang a kilometer ka. Kasap di huri am sa hu. Ora ka flotilas ting hao aun ki kotarasa. Tinasa hu Israel hu kirisini wai. China President Xi Jinping ke raminga kurisagusis China Democratic Republic of Korea DPRK tin

Ara kwenye kwa sisi kwa ukungu kwa mire, si idani zingam dunstar sisi dara disa ukungu aroma kwenye kwenye ipa di mire, si kadi kuring harere, taka taka, zingam wang as, ki wang adi ra sats kwa i, di dami dama, habe amap, ipna ida. Nga sanga de unyap. Ti ha a amap. Ip nga igura nga sang aiga. Pamega karu. Ha a amap. Nga sang aiba ira. Nga ungut maiba. Ip hang aroma bahi. Maski nga kais hang aroma bahi. Didrang ayin aroi ay degini ti. Koma idra inga konga. Maski yuko si. Tidak lagi hanya saa tirang ay. Niswapna, sada di in, termasuk sada di kekun nasi nah. Si irang nasi ngai di ase kamu kau dah pasti nak karu. O dara na huruai ada kongitin na o ase tam termasuk yuda. Tadi ngarodi, tadi toraku tingain. Waku dah tadi i dema, habis ngasang ay tadi di i. Wacang dina di i dema nasi, habis ngasang dina, usah sira hong ahi masih. Tingain kau awam nama kiri, taradin ap ngam kiri ngadi, wang ngarodi mai ay ngao, kuip si ibtikans. Kuip kas, si kuip di taras. Nadi yang kawan asin nampak ngui si kau, ngui si kau ngama si bab. Kau siapa kom? Kore, tami ha kuin. Si tami dama kuihan huan na iki. Tari tang sasap muka kuiba uang. Oh, subuh dama, di dalam mingkau. Tari tang sasap muka kuiba uang. Oh, subuh dama. Wang ada ing hagu ihan dama. Tinga kaisa da man wadama poam kada si wanga ding hagu handama habi nasa nadi nasa tamiguna nasa tundina ipinga masibaha oregi ni bag nin disin aro de uma yara uisas kangwadi kadira insasi sister in law di mi engelsna uisas kangwa Sakuip saau di tas, ngas kerang kuah. Si kau mai daguru neng aru di utara, ai disi ngai suap neng ai. Oh iki disi kurunah. In what's the go, what's the? Hi amat a. Tahu ra kurung ui, di dreng aina. Wang ui sa tamadiki. Satang adi. Adi sekira, ni dah koro komen arusti. Huang amrosami. Huang uisa tamadigi. Satang adi. Ni soap ngat sekira ho. Nasi, tare au si saya uat ma. Iap kota sabasi tare ko satame. Sip tangan nama. Umu se. Anu se. Hina. Ong nasih ha kaisa. Habigin nga sa nga din nga masiba. Man wang oda asi. Sada nga. Mwap. Sin aurosa siba. Mwa. Oskira nin asti kwa ng amrosa. Kata gusira tao di. Sine barang wakan a din nga siga sasin a o. Tati di. Neba nin wakan a din nga siga.

ma se se ratsa se sa se tsina di sa se di uisa di cha di homa seno tati di sa tsindi sa tsindi sa du tsindi uisa kai tamas kai utsa tsina tsa se dare tsongro de nwa uisa kai ni de amagatsini sa tsa skao hanu se di hanu se tsini di we qhesa tla ka wata qa wa maka oige wang uisa di sa qanga tama dira khwang aro sami nidige ne undercover dida kumora miyo an uida matsa a tanin nana ana au ko sisting undinga Das ist auch die Aussies. Sag mir auch die Aussies. Sag mir auch die Kamkansas. Sag mir auch die Kaikansas. Habe ich nang uns ab ei, nang uns naka, nang uns netan tangsa huweha. Kamrai. Unsa tania. Habe ich uns taniehas. Naka mungmatsa. Kami. Zitkowansi. Zin aiptina kwe. Wana de iske sang uisa sang ui kansa stida kaka insa madida ka mi sasa kandama nidi gira nungui asimunzi ting aukin ani asimunzi ma ting nabaski ni had come dira tsosa sakamp quiz Satsta Sangui is Tatsunguka Simu Sitra Aukin Ani Sakamku Kyukui Sakankaiku Tits Amunkai Intats Anguka Instrats Anguka Simu Tinabahuski O week out Kadi say Sazidi Auritansa Kahu Masa Madia Maka This is still a good empty cosa diva. This is not a habit at the dago cano Marie on what matter me. Sang uisa star. Nungu utras aquis asimu. Sing Nabaski. Comes the tortosa. Me did a one a day. Habe ginga. Sang sassy hang gui. Aye, ha. Missing ling a day. Easy topa. Sa easy, the musky sato. Samu sin tauka. Sakameta. Sainz da tauka. Kata koi ha sainz kui, didi. Sainz da tauka. O igira mungu de ha. Sigin ai. Aukun ani asiko titma. Napko sakaba. Din hoske di mia. Oske mungu snipesti musa. Aure tansa ga unwa kwe se tataran hoa. Hanut masise ga diyo. Tasidi, titra minto skinisa. Aure tansa ga unwa kwe se tataran hoa. Naiso apu nasira uka. Kanya kao tita apta. Kou nwa. Si khabi. Tsunga yisi. Aptin ha. Wang adi. Aure tansa ga unwa kwe se tina. Susi tu seratin apa umat ma, kabe ngasang ay beginning arus na ha, ni drama yang ang adia ama, hindi kay sekay kuma ba, sara di ha pun umat de. Nungku sa sit sa mo, sakap tasa, sakap din hosa. Sing na basta kam sa tsot sa madi ama ka, saung sa si, isera, nungku. Sa sing ira di kamit ka, ira rahuna di ikaw ka. Ira rang si aipong tauka. Tinga basta kam sa tsotsa. Ngayong asa sira. Nam sego. Ung owa sego. Kamay isiba may ay na. Habi sira tap tap ay. Na tong asa. Kori ba niya. Numita kong awati. Hats ang ina, tamaskayung in, idisasin ay guha, kaisa kain sita.

nam sa tawam di. Ay, ari siguro ni sis ng hlaw ko. Kung sinaw ka unwa, nga di mi, uwi sa si. Sisi, koy gutang si. Uy kong di dat pang kaut ma, koy gutang si. Ni di dat ha, ni suwap na hatan sigura mi. Ame kadige, koy di sa si di tanga ka ngari. Nadi sina sira sing ay. Kaip mo niyo koy bao. Kay huwi. Ame kadige koy di sa si di tanga ka ngari. Sa si hu, di sina sira sing ay. Sigo ga ne koy tame tigo ng ding eri am kasi ka ho o. Wa nga de, nga igoro oms ay ha kimi ha di de. Wa nga de, nga igoro ng sing wasa si maka kimi ha di de. Nga inga sa gura ng eri am kasi ka. Kara. O habi sini, isting habi hatman apna. Isas kita metisip kiti kaba kyuka niyom si trin undis ka habi mi. Uwisa si. A isting nahit ma. Kaib ko neko ba? Sip ko neko ba ng ipti ng ipti ng eriam kasi ka huwag kaisa. Ngay dira. Idi, kangasap ay kaisa kayong hon ko sisa umwa. Kama itansi ba umwa? Tara sina soai ting e ma damase. Isko dimi ama kaini titi ye kaisa tau. Sase kwe gu kansi. Tase titi. Toa tamang nangut ma ip. Toa tamang ha gudi. Au akimit sta tsangakun. Kabe orisa ho ba yung wan. Hanut ama. Hanut ma sisi gati yo. Tase titi, dikwitra mi. Hagang ng aros ke, san uis, sa kwiptans. Nas ke a, is a kai, huwe aw ka, sats di sa. Shoo. Kay se kariro si tsa sing an si ka. Tiso wa nga de, owa sa si taits a kai, tautama. Soan na rin hao, soan na durin hao, angkot sinda ha. Habe, isang huwa di sini, sase tangaku di, kwi di khatay. Ama tamati, khadigirami. Ama tamati. Isa. Hanut ma, sis ni ngako sa musin kaka. Wana ay khaa, abe mas kinitis tisa. Na isti unyi ba si sase unya kimi sini na di kota ba ngaku guru hanut ma kuna sini sase di kamp sa kamp di taras kami kaka di sega di yo tati di de kirami niti kurung ang aros ke na di kota ba sini ang na di kota ba kore nau aun au sini na ko sati kwa sit ma sin hatri sa ta sa kaika ha ka korona de tsa se nu sa bo kharu wa si e ka ni si tu tsa mo di mi khari mi ta rogu na ka khari ma eriam sti kristu sa ngisi ngwa si ta dire Satan kwiski. Satan taraski. Maning iske. Nebi mati sira. Sase tangu di omde kaitwi. Satan pnon. It's the satan pti tamme oma sata kaitwi. Kamp kong onyo ti sata kowi ay de ma. Tandidi, iti tandidi, di se kasa. Si kadi. Ip ere am khasigun ip di tawantin ip di tarasa unwa koi ba mimai ba. Na marik nuin uis kamp dis nas nisas nang anse kaisa. Ta dire, di kusigin ni tira mi. Sasi tindi, tare tonro de unwa kwi ki. Si sasi tindi, na isega anet kamit mayon. Au tara kaisi,
Sisini, Ansa di Umakweba Tami. Siti gati yo, Hanubai didis ahoy out. Daddy didi. Nadi got about Na Umdi Naha Umdi Nakaisekate Minkaba Uma Sisini Hamasasi Banin Aroman Avimati Tudi Sasiti Kangama Hamasasi Banin Aroma Avimati Tudi Sasiti Kangama Sip Nugasa Kab Auriba Sas and Ipan Sinaus and Ipti Koyao Nathan is in the Sasiti direct. Oh, we not a quicker. Didera me, didera nama, on her mark like a possessis na plus. Madipniti, Chrisatin Usi Sasitinda, Sasitanga go to Unguna. Kasiki out at the woman. Nis wapna tame kaha koitina. Ogap koi asimu. Kung atangat may, mood may, augap ko'y asin may swap na, kami ka ko'y tinamu. Madi ko kuri kay gang inyahas, habisig mo ka sasi, kung haut ma iyo, tamas kayo sig mo ka sasi, huwi nga nga musakwo. O ini ne huwi, uwi kuri kuri kwa ba. Sa kapa yung uwa, Sarong nangkut may pagkatay, ha si? Tatiri. Hanut makuyi, didigirami. Huwag nga di si kaditititi. Satstuits ko ni hukatsong. Satstuits ni hukatsong. Sastu is kun hanu I kamai isi bang au kona mai ain a. Sits ko kauba seno. Ugat uwe ngawa. Siko etz kum. Sasin laba asin aip na mit si de hui miyo. Oka isi kubu. Eria misko. Oka isi sausa. Nanyi, tawats ko. Skauka. Sitsta, tisira, titara, uitumadi. Odi ha o. Kung asiba ngat makuisik kabang si. Odi ha o. Koipti ko na muda ma, kuisik kabang si. Tswa tswa ti, hanu si sada tina. Did man a. Koina uangi. Asa ka uang istina kuiski. Sana uma koiski diska diyo disega diyo tatire nadiko daba iti seni nguna khasiban ay nako idiba sinu ne wa kuri katsase tsuhwe mi makoitina ariye mi tire khone ni mi kisa Tatiri, awrit ka nga sabas ka umaw. Titise ka tiyo, tatiri. Nga di ko tau ba nga masip nga tany. Sira ne huwi, sa tangap di umana istina si karumadi yamaka. Ne, mungt matha, tamas kayo tara, wam tse amaba mising orema ko isti umana amaka. No hand to one who. Kako is at a cloud mahui out. Sat up the one and happy. Uga sat up, master. Sat up that a stunt, auskimiti hui. My cloud mahui out. Having done that to rundin alba. Sat snat down here. Didagati hanyo. Disegati hanyo. Tatiri. Koina hutia kuiswiki. Nedi ma sigunga aureka sagun asi mai sipninga arami khaba madip ditora sin kaisan o tadire

Tikmo kan awkhona hawo. Saw qansa hawo. Nam siyasa. Umuse awunqase. Tisaqanse. Tinqinstansa siqhoqa sisa. Kan kan khaba. Iqonwa tan. Iqonwa siba mawa. Ingcama xa u. Tida naqhi. Na qinqun arisaba haba. Khari khurunqa khona. Ada qame ga sanuri. Wa tsa u kuida ran aro. Tsipta khona ba hanxo ki. Qadida jogoro. Khoe guti qanga se qanitsin hwa. Khoe guti qanga se. Khoe guti qanga se di an skine tsisa. Ta ge goro ngadi khoe guti qanga se tsan hwa. Tati. Hanut masisi ga tiyo. Sa se tsin an uisa khoki. Tsisira Hanu sise ni di yuwe kaisa tore. Khugi se, sase tina sase ngawidika. Hanu se dire. Kadi agorome. Sira kom, neze gam tara di kakang asko kaina kota isa. Di kaba huda, kain kang aparum edimire.

0: Mwana senda tamdi situ nga hero na mako dolfish eng se ita sadadi ngayan kanka didi ngayap ngayan amka sen reti kanka di ka kawre tam kwezi tu tam haka goro kwezi tam kwezi tu tam haka ngani ka ima ngaske kwanza ay makwe wa ingeza ho kase toko ba ngobuti kubuse uwi kakare ngayan ngayan kanka di
1: ngayan midure
0: aida go midure
1: song tai de ke goto to go ba de ke always as nete mong si karise tomas ia marinda sara ga bisnga ngaya sa to kanta ti tsura me ba to no ti he ne so ba da han kwa se ba do kwa ba tare i khadio ta go ri go khume ko ba salam sa nete komere ap ap ba khais no ti wa a ti go romis ke is alencia afrikaners is out cha ya ba afrikaner ri Reda Coras Express Lipiara and Constances at Omari. Bye bye.
0: Bye bye. My aunt, thank us.
2: Thank us. She omit Nam Takadia to think of Nasmas in the Goyo. Now, could I know that who owes his canker, but it's not going to be fast about that? But I get you omit only fast about that. He has his eyes as connected and about it, the doctor from Cas. Who's made the omitted hat? Namun saya tu pasti cinta. Namun kita jangan lupa iha apa dah. Nama ting nama dah tadi di nangjarat. Iko kerasa teras kena. Terus terapa dah. Iko kerana resa kau pakai si dajira. Kau antarkan kan si dajira. Yang ayah kucing khas bunga sakit. Kau yang antar kau pakai dah. Kucing rokai si kukar. Mereka pas kukar terang kau pakai sakit ikai dah. Ira min si dah usi mina beli min kau besar. Asli.
0: Mama sa pura ta tong ari sendre si
1: ko bring ka. Tai se ka
0: ka ka ba
1: ba. Bye bye. Mayan ke tong kos. Tong kos mi tre. Ke go. Let's take it to o aisa mo na sitel panveka. Atum eram tong ka ma tse sa du u hare ting am tsa e Aure akase ma naba huike naba repos ai karum as ai ama eresine urisa kuriha ama enkwa ngati sato kuhare lete sato umsito kuhare ebe ma kure pirironti aninti na ebe sansa se hai awapka nete beterfe naba huike ting urisa kuriha ausimakte ubidesa ausimakte ti kaukwese ting uise tsanga ngaitse tsa uare tiramiske o se rosa fund vexi tsi up a pigher real fund vexi tsina leske a utloba go ka thank you
0: Nkosi ngayani ngayani ke Nkosi
3: Nkosi o please me dre
0: thank you go
3: ai khomong ke tira dog mere ara dog pane teng khong khap khong khaba se dog pa ngai ha khone dog pa ka ka tu ba thore pare kho om di tin ai tong go karang a di ka me om go nga ma tu tu be khai wai me te hoya kha go ri bang aro bai wa na dog me bare a aba ba dog pa aba bi khomi a ka ikhe ka don tong ga se dog go ya ba kan kan sa go kwa sa ma kwa sa ma kha se ke dog ra tong ka ti dog pa ni tse o isa khoi na ne tse na ngai ha ira mon Raymond Klassen eingehangen hat ist auch eine ab aber war drin das so gut sie mal du mal ein Team noch mit hin mal an doch war ha ha ready für mir die können haben ein Chico sein an doch war kastosa

Ya arakai tsikan apti kai sama sting ngam saka au na wa hamiri saragi. Urusi timitsi ra ngam apti. Urusi ngam ibera kam arisi. Ai bizani tsistin kwan arusa. Marisi ngon cha kai arisa umwa. Stressi ngai ngam ibera kwa. Marisi kon gi uga tsisa sira kai ngona tsi. Koi waini subu kwa nga tamahan kwa ndi twiski ngasa. Tsisa ikibe sa marisi ngowe. Huga khun khara kung are di ni sei khun au tsa khun ni khuna man au tsi ni khuna mut ta ri tsa sen di se ni tsa di me yo tsu ni di di ta mas ka yo ni ho ha di di sei ma sin tsin gi wa ra ha tsi gi as ha ke se an khan ha sa sa tsi ni ra ma am ip ma si ba e be sa season am eti season am he to ap ko scout ka Huna, kaise kungha. Sa idage, nidi I horon marindi na wara ko. Maridi stresi ge, kaise tka sata ng ikan ng hansen. O igiwa sata ng humus ng au barak na tigi. Ning au banisa, wing aindi, nadira kiyo. Kam aindi si kam ng hansen. Di titski ngisa ara, ha, ame, titski ra, Titska ha khuna ibera maybe. Kwena hu uasen. Eriam kao duma I huga. Fan. Da itzi misa tsin unguri I. Au I. Nisa daga. Au amsen no ning. Au amsen sa un uwa ini. Tiki sa tsin nga kei se tsa stres era kain. Ain hansen su kam. Tsin dan ho tse huya. Se I gebe kuro se an ha kasa sa tsini. Marisi ngho na ibe kain kain kao skau ka. Of. Ain a tsini sa ta. Sa ngang aba. Aba. Kain kain kiza. Ebe ni stress ni handiri hii. Kida ebe hanusa dan ain kiz isi usa ni idane sa. Kain sida kan ain toa o ebe haunga amaba. Ni ra ni unwa de kwen damaske yu. Ni ra ma am de kwen damaske yu. Ni dida hun obasa ni han obasa ni sa. Haunga amaba tiyu. Kon uwa igra o atkain o kon uwa idamege yu ni. Dida khati ya hui kia kredi kwa ipinga igi hata maha. Ngasa ngang aga isen titska sata sasa sen toa scout na. O itzki nisa. Haga tangrogu di kwa ibani ngomka ka ngomui. Ka isen au sen ngomka. Au sen ngomui. Titski nga scout na nisa. Tae e presi sata niyao nisira nani. Pedal damada atka isa tamaska yo. Madini musen nisa. Pedal dan di mitsira go pedal da ma I haisra. Ditstang ai of neko ini reagir top gat stang au. Tamaske yo.

Once you bring any moose and go back, tie a lach with skinny one near an in a dink and hands and gay day, Marie, mammy be. See, nehwe, about skin gambling rodinson. Nehwe, deeper hearing lagaiha. About skin cabatinson. Nehwe, behear hordani. Of deeper hearing ogaiha. Such can a dicata or gigas as if nehwe deep neighbor. San and Hansen did sisa hong adinets kosorosna nisigro hong adin ladran oron oron. Ask even of Marisa sisa chatad mahina sa sats din long up in a good studies is anigin lay. Ebe, man and Hansen's massa guan gongo. Number who come and say gian habasa. Sats nisa amap Marisis is an weep deep naba, what kaisa. Happy damasi. Nisatski, I ekad and ekad and tiski president o Mariko come up Natsurdia, Mariko comes at Surdia, Mariko setska, ham o twitsni nehu, ham ukazatski ran u. Haragan nagu kadin nuts title, Surde may hat it. An u precisa marin, Mabara itsitae, Madiran, what kazat and uhuya. Oigra me, otske satan in comes and titskini. Kasa ama. Di maringi ni digos kira ngatigi masa mabarang ati matla iski ditzkini uwa ngatin mung ata. Ngas tra igira miye. Saatske marigo stak ngas. Marigon abosa seni madare se yukun ase has. Ikus ase kam I hat stak kais di badalengs. Nga khurun ngan gigwan abosa se mutin dieng unhanian amain. Marigo marisa ngabarang wa abosa seni die khundaba. Titzkin ngabakun ni khwa o ngonang nse marigo marisa suru digan wara I. Si Marigo Marisa nesi on medle kra khaing ha si kunagan ora ie ti ki tu falex sira ta hun sina ha maskin za emergency fund tirami a tu falex ga si ne di Marisi ho kra o Marida a ha u basin kha tits ke sini mu otskin zara mu a oka hodras khada hana nga sa zera spandir ta maska yo hodras khada o rozras bandir hina dadida pedal hodan ise I na hana au khatui ni khuna ni digro na khuna sina tskisran an khuna ise tskin sa satsa sauran hanu khu hina dani dise ya tai dini din waraga home up ne sur di mita pa bat ki gan arin mi hodidi tsisa igebe kwa ebe maris wa sati khuna ngong ari gawe ya tsai khabe Ta even like glutare it's wana, one home of an is an arin mati, no mati one Ivan Ari. Satan it one arms to Zahiri. Nera han, Ipna. Tai da di Kamadida, Maka Rosi that's what her eating orona. Did skinny dins and itske. Hari roste, surudeba, kaiste. Hunkaran home, Ari. Otskan is an laban napkins and hyacin in home, Arisen. Titskan laban, Edotskin laban, Wagoro Erosa oo. Titaban kam in hariro ngap nga surdip ngaba mwiti ngap sinarang hongari obusten ayp nga tan ari tan katkira tswa tswa. Osin atke zatsi ngong aba sansa si barama titki niza hii neba regin kam ngangani betal doa ditko miyo ngana doa ti saura yin wara karu. Titki ngaba khuni sat nga ekos aze mi. Amas am aro de tsin kwang haru gro de da rieleng rona da ka tlaida even aro bang se komo I batsi ne tsko ne sang abe tlui tsam khari ron nan ga to ang se ha kan nan tlip no ne di go hana am de di mi a se mas kaut ga si pedal haru tla na go rup na snat kin sa rieleng rona trefka tsitkin na ba go hang ha sa da ma ha in o se tsa un ho tla Horon nana amain mitan aerob di trip trip kum toho. Ebe ne sitan isang ngang asi sap, kaga si sap, om si sap, wa am marin ha hon nga miya kwet asi otikin sa ebe ngaro ito iradi. Titske nabahu maditska diot no ha arora mariro sa ho taba sen ka. Dae sor season roets extra sen di dae sor yesa khay droets ni di dae roets adi ka dae tsnu se yang ama ho ka. It's ebe ho ka tla tsa mariro sa tsi nabahu net sa di tsa hui e season. Nabahu tske ati nzen ka ma khuro na ngezi om ngada umu atamaska yo season u damada ha. Habe mastu sa yin yin adang ama ho tsi no khum ho ka roza ho ka tla ida ne ha hubip ne ha hum absuru deptiba. Ari tragati dini tinsen neditska muti tsatsa oskisan musinara mo ha ne ko igin sane go khutwe de magabe ne go e go season tsatsa tsi abe go rona ratatsi ke stress itsinara kwa fa nhu skate mara mi mo khatsa ke go ikang habedi
Labahong aske satsi ngungstu iske gwane witi kalam dep nga satsi suru derona kotsi nga hun eisi senza. Labahong aske satsi kini nga zemi hii tari ya widi kama pokuta wiba ni ho. Unuta wiba itita wiba tunha dama ahina kaiga unuba senka nguhi iha mseika widi ha mseika ma oda labahong maati tika mwiedi mayo tikini za satsa mira ina kara stress. Labahong daniko ngaropke satsi kini ngungap ngaraha nguirode. Ada ni kwa. Nang ngoiro di ge mari di stresi. Nga era kaise mungiti. Tira ainde man ainde si ega mati. Nga maga nang ngoiro di di kautoros tuiske eitlos ase. Msaats ka nedi ayo hui huka sina da kwa nedi suru de hun wao didi. Huka sina da ne huna. Pedal ho didi ne hun kada ni odi tsin aiska oske nga asa. Nang ap nga ha ngui. Satanin home kara se hasa tsinga nguis kind man into this nasa ni kwa tsinga ya ai toroske tege go disati disa asi tuni ha asin ge nguis na ra mwati tsi ngong ap nga nguis na ne distress ra tsai tiske tuisa waraga kwen ge wadi ai nga tsi di ai sia tsi di ragure ge kao ha di han einstina asin ge satan causes ni marisi stress intsi stress ta setsi marisi baslet na radi tits ot ta kao kamse suru de pinga na hugats kop ma i huin ai ros nas ha gusa tsina ne zara kava kao tsira kao kao hi di atsin doch tam khuru nga tits ke ot ta kao kamse suru de pinga mara ka ngadi ai to nga gats ke fruse mu an nes ke nguisa kamse da suru de pinga ka tsini stress tsin ai zenti ega siti un ban wan nga kha kaisan wara wan nguiskin sa di mu atits ke ne khuru fruse ne ha tsin dibe amai aba ho aske Nedi e dinro de Nera negro kausen kauturu di nede di di kanware. E goza se dagi guru se gumi di dagi ugasta ne hohun adi de tskini dinzen. Ama hue ne ne drami ne kum kaigo airo tuip di hue. Ti gum ne ama kuesi isip di pina ni haha tamap map kum. Di tskini mun ati tskini labahu tuik hue dagi. Tau ti dui kwen gen ngay suru den nga gen itini mi basen ka. Ti khabe, tau yi ay suru den akhusi gen wa swa yi gen. Suru de yi hina wa swa yi unha tama yi gen. Solang tata net randa ho ka. Bebi taksen sa ho ka o sa tiki ngan aiza an arika. Wa hu ho e ni daus ki ha. Ti gen nga baku, nga tangi pina tita tui e zeni. Nga ba nga kasa. Satsi kini tlangi batu yi eisen it's me ne dago u beslet sida gini ma. Tuna khranza dani mut ma am didaga miyo tkida ma am ngat tona khranza ti. Khatkhasa dama khona dani ma yi didaga miyo tkida ne khwe di. Satsi kini ngat tlangi batu yi eisen o tuit skini ra nedi i marisi tlangi pti. Marisi hong adi kong mara satsi taba tkiyo di ngade khuni ngwa. Tsi kini labakhu satsi taba ebesa neza mwe saset adi kha khundi tui. Ngai. 15 minutes go or 15 tsang ro go di dai batske satsa maridi ai ba neng amanqwe satsnet maridi ira go ka di marina kwa maridi ras mandir marigo marida nwa taina nga go ndu na tske ne tsatsani go ame sitske nga plan ro stuza ni konka satske ne sa no go nna tsoka ai ba go ro ba Facebook sa nxe ke ro dai ro hi ditskom go ro hiyo so khabetske ne sa satsa ai ro tsubara nga amanqwe tsats di marina mebe abekuro ba kuitsi khwa kuitsi him ne dikose ke garu madide ke garu taire ke kopeta ho nna khuru na khwa o tsina ske sa tsing hunza sa sa zip ngara ka ti kaise mari ding eng hansen sing ma mibing aisa ebe orong ororori wara ka tsesa matsko ne sa mi ba sentse kom go hi 15 minute ka dege ngang mo zaneng ngau tsela ke ntsa ngakhona ndi do 15 minute kung au gata aba mari di khun na mi ben aire otske ne ditsa dio mo sa tsa tsing mo sa go tsana mo sa ngong sa ngong a o hanga go di go gine tata tsaba ne go wa tsi tsitse nga sa tsa sna sa tsa sa sa si ding o si bara tsaka ve ke korobe sa tsa mari marina season usa go qarore e khwame taire go nna mari go matsa go tsan taire go godi mari go matsa nga go rona gware o tskaneza di dimetoa o kautnats kini mu madi usip madi tsko tsa o tsan amas madi nga go rona tsini mu atsits hana aba sa go netskro
seasons tamaskin ngancaza khona it's go season mase ngasa nemusa ngcikwela ke pa ababa kam rostu go iske dimitsi mari go marisa sku ngaba ababa kam sa tsantsa go ame mara e tiki ngasa tsanu tamaha topti mari season us singasa ngwara ngxaxo se yeng ngancaza satani ngaron tsina go qaqhiza tiki ngaba go satani saradi abetrika ngaka unuro sa ngaba sa ngusi tsikiro suru de no khahina satsa grun ehin arabe ngin asqana radio tsikinsa ra ke ha nga asqa de gibini se ya in wa qida ni da wa men mitsi ngaba go ebenera nwa khorona ne ta opne da kanari apti maris tsang aritsi ngaba go tswi di ngari tauna abe tswi di sitina tsikia unnga tsa ngaba go kore ha qhaisa nga sa ebe tsuru sigir makre its utsni khona sigir mak its ngari utsni season an tsatsni i khona sigir mak tsinga ba go omsidun season u khona ngana tsuru khona ase khwame nkwede ge omsatsni bedal u marian tsa qu a ngari ngi khona di dira di tsige ha khasa go wa tsha ba ntani tsinga ira ho mngasen o ngadi i mari season u tsongi hanuta matsige ne sa sats taba sisa aristi satsin abetu nga nga tsa pa se itsi ke se ke stressi asestina ra e nga ba khong asketa marisi pesle dan se khong ditsne se ina tsuri dire motska ong kha busa se belegi nga tsirege aletra ni marinda pasa segal rodi o tongom sa khoe wan ngi ngi tsa tsam tsi mari tsi marin nga mi be hang abe madira ma khoe na wan ngi tsi marin din abe mari ho tsi satsne khona di se ke iyo ntom sa khoe cha ne di da ba qong i ne khosi ma dare ba di sor nga da ka qauda ne khu ino khu tiran ho tsi e ga sera stress ge e bi satsa ne leisti khona sen ama ba di ngadi qopna tska di yo tske satsa ra tsetsen sit ma tsang a bi tsitskira u ga ngong o tsa khu igi tsaba kham tsi di le khu isti qobe sats tsina nga qopna dansa ra ho nga ba khu a tsi uni ga a ro ski sats kini ka ga sisi tsetsen ka ga sisi amko tugaru sna mari kha madipta uya ba tau tsara mari dan kung kaisa uya ka sara tsha kaise nga sa seng aya tsi sara ni turu se elop di kausi ba wa tsin ndin hanu ezip tsina wa kaise tsina ra tau no khuni tsubiri etira mi se ebe sa tsina uya op di wa nga ka tsiusen tsi tsore nga ka tsiusen khwaro de uba sen tsi wan nga roti mari ur madista gugarusami abetlugu ur madista gugarusami tsini khuruna ke ka hasi ngas tsa kungba senski ke se an ha tsa tsi saregi nga ba khuni abe masats nira ugasta kwami di ditam di situin asti koros aran arosna gugarusami nga phina ra tsisa se sizini kiran abetlui tsinqang abetluiske maris si ho tsa ngwara nga tloti se an ha tsa sadani abe tlo ka ditse mang abe tlo go ima tsinga ma sen frozen tsi sni ne sa si ikha disats ka tsina ni no qesa aba satsa di ursha tsi ira ke ni di ne sa go ba tore tsanira tsana sira itse kan kan sira kira ka isi ba tsta mara maris si se dane si sensei tsi maris abe tlo na dane u tsase tsirane meqiraga meqibunna qungqhase tsini satsa qhase ba mara qhisa iba mara re disara ke disari marise disari ngatsi ka izi ba mara re sasa zi ba mara re umzizi ka ka zi singa asi zi tsi satsa sira tani kharuri sa onap jesu kristu pdi uns amen.

Yaka o donxa dira go tshaura ntoro qhasara di nxa di sa setara di saugo didan wa hap nga am tsen saruge dira prophetess Kwesi Tshivhira da qhanetse qanqeba hawo nxa ya tsida ke nxa qong tsora di ke se qhaqhasa di satsa xa uba siqaroma nxa di veke nxa kwa nxa tsida ke netse tare go e a qong tsora tsi mari e hai aroma da dida kweda asi ni di e khurwe ni di basen hi tip qanya qaw tin ums di sansa sip tin ngong ap di sansa sip tin an uin gas aroma se ida nga to ti kore satska hun arosa ho baseno oige qong tora ro ya disa itsatsina mu aturuse neskidi ngong asa Ning whom ask Nisna de Gidida me who wanty. Nabahu ha aromas, ne clown toraro y ha tais diski. Sats tinny. Nay, sats di. Nami pep nip. Sats uns naga hab a eriam hasiba oo. Tsi diunu katsahuna diunu. Tsi one hits karan ebbing anna a neski di sat kaiser. Ne ba regi dida mi khwe nwa ditsing anse so oda ga tousa qong tora di khan wao ba undiristi dara min aibe oda ge no khwen qama tsa di khwe khan hwat ma sara ge nqa di esa sera nqong a hi mi ba regi kwa khwe ke ni ne risa tsike ding u ibnga hatia khuna hi di de ha ati sisenda ma ha Qong tsoran ge no khwen aroma hata ma khabe sats ti aye qip sats ti qanya qop sats ti oms ti qinsip ti sats ti ngong ap ti urusip ka sa setning aika ot sta di basen khundi ap ge ane ka do ko da gra o da gira mu ne qong tsoran nenge nga qara ku da maskere yo lein rogu Hina satske ne kaisin eream khaziba unwa tikwira miga. Satsa kwenan ha ahu, tamaskriyo kwen kan wigu digin iba sen tamaha. Neri huetskira di basen satsa kwets ase. Hiba tsini ko tara basen ga. Tidaga keo. Oskinesa satara miba. Dida tain eream khaziba unwa. Ma kais eida dida eram khasibani dani. Tsitae ei eida dida an hom kwe. Neri I kauntora digi sada ra winga. Ida kwenan huis tamaskario kwen kan hangus ti sada kaise sada nga tsutsa sens ose. Kau sa feraudengde. Kau sa sisen arede nga de kwen ka unhaga. Ti sada kastina. Tousa qong tora de. Nga di ge satsara mi ba. Sats mabara am kaisa. Tsi mabana no kwena ra tswa tswa kaisa. Neske satsara winga it sats di hi ba song ba sen. It sats tan habo khabo di. Hore gu ne gu nga sa sa om stra qong kaka. Ne di qong tora di ge kaise kai soa bara guru. Tousa ngam gu eidi. Qonwa sibhang wa ditsi kai san wara gudi ngadi ngatsne kontase oske gugaru sarami

wa midi di haga scam di sinqona ncasa ka go wa gun a mai sats di qauba uire e ba hunda hun uitina hui hui ao yong ne di huske no kwena nqwire ino kwendi qauka nqwire no kwen sats di endra dani sen qauka nqwire di mitema sats ke sats di qauba sats di ncauba sats di hon a de sats di dani sen qauka nena ran nqwi ngabats ke satsang ere am khaziba mwa Sata sats di kausa kwena hu aran uire iti turi hadi gin iba sind ma. Sata net kai kaum toran kwina kare sa sana. Ida sats di uiba hu kai damati kaira hunan wadi gui gran iba sin. Kira ebe kore kaum toran tai dama ha kaisa. Ida ngang a subuse ein adaga sitam kam dinga. A nenge hana kaum torana. Ain sits at Gatanadi. Counts or ask a quen and harassing Ivas and the Maha. Quen a controller ding Ivas and the Maha. Si quen uigunga sats that gauhuna, man a big guarding Ivas and the Maha. Quen and ha hure distinig counts or an Ivas and Ma. Sats had green aire, mam onga se di digging Ivas and Ma. Damascreon eram hasiban haire e, have up tin and high digging Ivas and the Ma. I go said I got o. Ots get count or anna. Nidia, I doesn't ka. Nidia who it's cassata didn't what you I go said I got o. Missy gikwe, sata who would di. Ots can essa nidi, kind come arab na queer amoeba. Nidin oop cats ni nidi who would di scrow. Oda get dida. Ni I was and did scamiotske, hanu. Kaun tsora ba kutwi Otski khoe go miba nedi e tanisen tsopti eight coming ya nedi so habets ka satsa satske di wibung hati tanti tanti na ding wa dia mio o yinqa e tsa ntsora dma otske satsa khoe bara miba diet dip iba ni disa satse khoe bara miya nedi tanisen ready o yinqa e tsa ntsora satsa ta ya control kha satske komunikasis nga khoe bara miba a nedi tanisen tsopni has kraw Habanats adamanis grade gedida a ti beti sena ni kaepe ditska mio otskin hanu se gumi satska kwe mi bao kara kara senskini di uno senskini otski satsa kwe bara control da satsa sa qiba be yer aroma habe hanu tsa opinats ni kaun dora ba qiba satsa nqa aro sa qiptisa u qara aroma nqaske Nedi e dani sento cats ni e gonskara yo. O da gidida ding a rodeni kai wa. Ida kiba kotara, otske am gutsi kausa kaun torabago tree, ogine quitina, nong ahase, oh, nedi quitaragi nidi dani sentide diranga. Kaun toraga draguban aromaske ida quenang hata, madi dani, dani sen ue kaisa. Oa si naha to ka. Habets ka satsa kam ares nga kwe satski ne dini didi miotske kwe ngai di eis ngara ngai ne di tsoku ke haba tsop asera ngong ai kwen kha ai tsos asera ka go tsugarus ngao o da gira mu jesup ke kaise amgutsi tsausa ka ntora ro ka ke un i basenai ipin ipin ga ke mi me basenai chao danis kha da ke nga sa se season didi Tida ge soaba ni masen ida saaka. Tip ke jesuba. Kaise ge twing ubi den ik ngami begre hao. Ipti sorosti saap ase kaun tora roe tubi basen ti ne kwena hugre kain misen maigea healthy boundary. Mi mei basen ya ahwi au. Kwendi kontroli ngaige hada maan iba kaiwa sensa ipti ba yeri ngaigige hain iba soai kuruba sensa. Aw ningon akiski aw basendraza ike qaw qaw stin khasi bagi umoy tinqan khasi bab ungaqhe arma wakho ena ke qaw qaw mai ipken muin uyesa aro dinqatwi khoina gere qaw qaw ngayike qaw ntora ro hinap ke qibi basene qain qandigere has khas tinap ke
Hi indige mi kai. Iti kriba hotaras. Iting oms di sansas iban hotaras nes aroma. Lugap di korosti. Disinganin asadaga ko o. Ha? Disinganin anki. Aran aros nga o de giramu. Ike mo sa kairo den wagere un. Misen ipsi tore kaga. Nen get on to Rarona, sat this up armatadi. Quencat ha cloud mouth, or quencat we go up quay aim at cake cloud mouth, or study hood my gay. Otskinok, I can lati dori a credia. Stress it can lati a credia. I can't just can lati a credia. He sat this saban, waran like the hoon, sat in omstigasting omkes and waran like the hoona. Nan at study basin or skin, am good tick those are down to Raroka go to be basin. It's sata, there is a crazy. Hongasipnga matlaka Teng aroma ine di khwedi ba sansa nga khansa Satsing hui khud mai gene kha khansa igya khwen nwan khatsa seasons cause it's ke ne computer di hina dara ari rotsi khaban am di di wa sa se qaiba ya dia hari pinga si season ga technology ba khabe ke dira di on has khas kemi ge satan aroma sina an ha khansa Nedi e soaro de danin aman ni pasen kaiza. Mwits ni hud maige. Dieni se huigi. No quip di jash nasi kadi de gaigi. Nedi e kangora dea deza. Ikoi wang e di jash naiga kao. Sa soaro sa hobazen. Kida gore. Kaise kai hui at sta turo se ho kaige. Sats di quesis ti sats di isip. Sats din on stanitas ne saige, ne di kong oraro di kausa de ska kao orang home. Hano a zipna. Sasa zipna ting amguse. Fant madio. Hu. Taunga titske quen a eight basta ma. Oige kai musen goban hua zipna ha quets ase sats aira ha tara. Tira ga ko o. O ige saats di gaga si tozi bara. Nwinka. Nga kwe pina. Ipti. Isi ba. Nga ba beha u da ma. Ting nwinka da ma ba. Nga pke kwen ay ma. Muka. Kwen ha mut kwa e kaw si kwen ha mi ba e kaw sa ni wama. Habets ka sata. Nwinka o. Itida gine huna ma ba. Itida gine komde ma ba. Itida gine nidira ngong. Ati itida gine di to ngara konditska. Sata an kase no. O igea subu sata di izi. Tare tasa ng ans nes. Sata sansa kwet asera disa. Sata ting oms di sap kikisi katkasa. Kaga si sap tingi katkasa. Kaun tora na kawida maha kwe ige. Kai taup khasran hoy tine taup khan aromai hase nam nam sa senga nami khadi hasi sen guna no kaise kaisera thasera ku ti nami go i khwi tina ran hui tswa kai ga tsi satsi sisene kaise yanam tswa tswa tskorong aibi khabets ke nga khwe nga qaung tsora ku hi i di hoda ke dite di Tamiga unhad mata titke otao in gire chesupka. Nga tatara in kama in hao. O gin lipsina gatau ha, ti habab ge huwe gan huya. Madia maga tau tskira. Taiban, wanga kaziban, wanga ditskira. So, setka satsina in ditwe miotke ngamt ahui. Taiba et hahui ne inga, namara wanga. Sige nehuwe disti durabara be. Kam inghansenske siren hoti. Titske ne nau kai sen huru hakwei. Huwe di kaudama hakwei. Huruwa kaus toruwa aista. Namtsko ihu nani mama. Mama gegean hakasa. Kauntora gu kausaka kluiba senza. Ne di I kaunzora gu negu ge sata aitma ka khan nga sens nga saran hai bati. Ii, aitma stina da gihana ka khan nga sen ka. Maritz, aitma uitma kwetani ka khan nga sen. Chau ta hina tka ii, digwe miyo otkira ka khan nga sen. Ari aitet sata ni habu huyao.
Oikin ngam senta ma isisti. Khomro.

0: kho i khang ngong ai mayo o ke ngai ra ngai tlo sats ke ka usata maha a intlo ba uma khwenchana ha tsinqin ai kunga tsinqin chara se o ke nesa es ase i go nuqa kho nuqa tsitsini asa se sats kemira ainkwen ngong a tsira khwenchana qong qhisa ba u tora ku ke sats ra ngai tlo uma batsini ra gai qhisa Ainara gomie se koinara miba. Madin sats canidanis in cosa. Tisats sinara miba. Tikata, maditsni quen nunca. Gum, titanis in cosa. Neri clown toraguge. Satan naminga gum, Sara, may inga. Margupti, disitam as. Mona disituin as ding arang arrows at a casico or digra mi by. Kau cai, sada ni, sada gukui na ngam, kaisa, sada ngam sen class kimi. Ngam sen kuip kisang, ay bara masen. Sing ini disang, ay bara unka, sing kumaka. Ngam sen aku igin, no kuip kahi, diho daigi dide di mio oni ngam atla. Saat utsingi kuip aseran hatla sen hii. Ama dida tsingi dok tau darau. Chowda gi ha dimitsira ha o igi mutokh ne khwedi miss nesa a ama pelangrek hanu da ma qop ke satsa khoi go hi intimi khe aroma o sa wide out ma o sa ti khunqan a out ma o da ri atsina ngindi khunqan a dide khabada gi dida hi inti ha ta ma tsida ni qeng qeng ngong a unu ka tsida ni ne khwi a season khais nga singa ra go ha ma khaisa re gi ne sara mo Kau tora gue kayak senam nam sa, kugu. Hina darah season uga, ma am darah si, ida tausa si ha. Ting nami ding aus kata ungai. Si sada hore aku ngat kungkaga. Wan ngasen damaha si. Kaisa kaisa kugi. Satske an wan ngasen wata auti. Tui koi rots, ngang onza dani hats. Nizipka sato mango, kaban maditome. A tadide, tin lonsen tadide, setske eats or isa quitske. Titske an wangasen wa. Tau skarau. Ngang re nete. O sari.
1: Neske kaisamisting wabas NBC stisa. Kutin rat sekang acting hana sao anida kawas isara komen isi. Ibe dana kading haman dide. Toro manaster eliang gurarep ke manastiri sagomima. Inta una seasoning aroma sitari maride seasoning aroma timiang ansa sao guga. Ara. Sambe sitari avangaman. Minias Brian Liputong avangaman perostin ke. Nadi I autop. Ma am sadama haahuna. Gonao haiba. Tsukutap di sisen khasip swap ngako akaika. In the National Criminal Court ICC stanang anakangap Karim Kanige. Ipting eriam khasika huko unnae. Sorosi arep na intamatani sen sngai en. Ipagura diyen aroma. Tsini sinin hwandi korang uiba. Toro manasar eliangur arep ke manasiri sago mima inta. Una sisenin aroma tsitari maridi sisenin aroma saugugan ara. Niske hanu prangai disa song toka. Tam komang nonabel jun tolar ku. Nagun aroma ua am sesa. Nami biap di marikurip ngung ua toka. Urung urus aroma. Hanup ke ngadi ing ngung ua toka. Koro koma koro persen kahung nona komang nona persen ku kose. Tam disik kajang a tam adisik tam disik kwesing a. Marikurikan aroma rang arasara ua am. Tam adisik tam disin nganing a tam disin hung a maring nguing uis kota di korang uis kata kaindi. Koro kovan I sepke gurare ba. Una, damaski yung una, sisening aroma, timiang ansa saugu ba. Pere I tibohudari saugu, ianira kaubaib ase koro karang a. Ipke guaming ay ngatuwira, marinarang oremang uigu. Nagunira kota.

qaisa ha ba sa dama sisini khasiku na karang hanu ekai tsinga squati eka kurarip ki khadi ku tong tong qao pal jun dollar ka mang uis nungu khadama tana ho ta projecting aromasa mira sengi projectira khakhadi asamari si khakhadi di ayisa nongqasa dingayi mamsa ngqabe xuga xoxa khabe ipyo gomi kuren gurus undangwas ochivarango si havana sing aitangu iyara iyatung ay marisi sege khanna igu development bank of namibias abong abuting ngokya khanna isati sambesing arip abangnaman many as brain lipitung abangnaman berosta banke ngadi autobako qaiqa zokhuqapsi sen khasi e sondag tis edi edi swapna ninga ikhesikam namibia abareko ga koro disinqani ngathi agadisinqani akaqhosisinqanira uweqhisqwa kyanqu ngadin amaqhoni dikha kyanqori qaise abangaman peros mima au dana inspector muyumbano manyan dr misanqwa ikagene maisana obiqai in obekhaqhaisa ngikama egiyaqhonqwa ngaba ikuqhesi sen khasi kupcha ha iya ngadi i autop iya kati mamulilo sa khongola san warangari ama ma amsada mahakhun nana ngawa ba manyando ke go amineding anan maisana ke a tarisa khari taup ti khaisa kongolas en amaisa aba ibne di audo ba ke a kai ka hetsi ke ngaraise ngari ngaras ti swap nga ke ngasa khun ne di audo pna ke a hoena ma am sa khanin o se ha ya na mabia revenue agencies namra sa go hasa ne di audo ke kai ka hetsi many as brain libitong avangaman pero sta ke a tong we tsi ke ngari ya o ka di tswip ama khoni qao kire maisana khaisa ke di $ ku dip tsina nadi e ama khonis ba khadin e ai ho ba se kwang aro he ne di khun ke kharin sarun khang ai sini ngabe ku tain sut patatan tsina kho ta ha aro ka ke ho e ni rang having ngui khai ka ke kho tsara satsi netse gam vun sarti se ngang kan kai ai ani reng hai se rang ang ba se ne avang nam an ngang ko ne sna ra ai kun se kai ko ap ti kun so ro sing ngo vusi ga un ke national disability ti mi ang an sa ve ke o ro tses ai ko ang hau ne so ap ngang ngami ngus na ra ai kun pa ning a ga sip ke di sik kun as ka man ai disko se ni ha ne di in a ga sip Kain Ams, building an inclusive Namibia through empowerment, innovation, accessibility, and equal participation of persons with disability. Timi a Kain Ams ngakarat se diye pke sorosin ngovusiga unwa kwenara kota ngaring ansting wauding aroma. Neske ngibitamisang wang e tau tau ngasisa ngadi ing ansa hos nedive kip kasi ba umsaw kupnong haus ngaka. Nevegeb ke ayin hanu ba si kota ka kakha de iba. Na hai si amsoro si ngobusiga unwa kwen. Ayin aro din ay si umkansins eya di ka. Dira misa. Sadu ging hamana. Kaisa misa ira kang hao. Namibi ab abang naman ke hora ka koising ay sa iragu. Tam di si kurung akuri khatare kwa sege kay kais ay. Karu kuro saang ay pna nans asia kay koka. Kosis nga kwa u. Ning ay sa iragu ke waka ay kam. Disikorong ati disinganing akuring aguanse. Neng ngay ka iskirang hae e. Inya kawas ka magusondak tisti goe gea isa. Netam disikorong akuri khatare ko iske. Ngaang ametsi omstas wakaro swap ngantay ko ise. Aba igirang hae neng aisa iraku kumwa di kageng adani sen haisa. Nerin ngurib kiraming agu kiang hae besa. Auto e. Nga narang amsekin marit ko kais kauka. Netare ko iskeng ay kongkang ay kodin aromake kongwe. Insti masip. Ay masip na sa sirektarang IC. International Criminal Court ICC si tanang anak ng Garim Kanike ipiriam kasiga kuko unay. Nadi itay turang hanusin ng ansa. Sorosin ang arip kabatip ng hayain niyapta kain ngayon aroma. Bureau of Assembly of States Nans norip tamisang waige kani napti ng kans ay kung kasiga 125 ICC aning hugo ay aniraha. Ora ka ICC aning hugo ain a iya kading o aisan ap ipwa ibaramang wasenirang humise isi neske nedi in hais kautos unin ngurikudis ase idam ha kaisa kadira karang ay

Dana xa igqibisi nonqanqa ibdiski neqa inqarisa nemunqam. Sikhani dingxasa xa dikurunqanqana. Nami ixubi ayiqonga sikunqana qana. Ah sixadini radi yesitip ngaka. Nelimi ixubke. Nanquri United Nations ungaqhawuthi dibarasawu. Paniels qhanwe sikqana sentisi. Khwasa maxa xa ukunqaka neradi yeqhesha. Ukhabetarini sinanira mixubi. Qhaisan nqama bakumata mahayi. Neri nguripkira mi neri mixub nebiyuri yestip. Khanin saungsa siha seguru tiyesa. Khanin ngwaba aunke ngurip ngakwa mi ip ne mixub. Ngaba kaisa aromadi ngakara ngharasa. Ngaba ip iba. Kwi kangakase tiyesa aina khadira nguhu se. United States ke gwa nguhu in Somalia p. Di nuni awi. Ya FIFA sqhube isiqaipe ngapha nira house yanqinqisa e asa kwangharaqhisa ayinqansensa Washington singari sichadi thini ngihurukwa isinemasi ba ungasising uthing amagoroxa isinse Department of Homeland Security DHS kwang abon abo Al Jazeera ay Omar Artani ningqhuqeqasa kumame tamahisa ngaba I qhabagas Florida sna sadar taxis e yasi skauqa Artani iyang Sina FIFA's koro disi kam ang hobi type nuni outing habib ay map ke ang han sendi nading ama asa kaya ka e DHS ni mingo ba au e nadi I emails na arun iyan nga mabanis ima dama sigurong ang anse artani disi si US nas ke ngas I habe ip apo sa visa sa naris aroma unwa kaisara kasa kay Somalia ke President Donald Trump bi naristi khading habib ayma. Artani ib Africa bti. Danang noni agudi tubib. Kega turo Somalia bti ngun iha. Hubib di kaib hurugunga nirasisi sena. Si si suap na tansa gya kai. Kadi US ting narist hanumadi. Si hubib kaib ting hanumadi naga. Ibgeng iba Mexico bti Canada. Tingkang hawang hurugu. Nagutaba ibe nokoba kame uanda maha. Again, you have been having a man get run has in its gum done starts his eye. Novanga on an ego as nan yukisna, tarutarus aromacurunga. Ia ebolang aipa. Rats ebolang aipara who America ptin hung in. Nana eat the US ting hanuba. Kenya tassin talkes at a man or say. Na outus a coro disi caragooding up. Ang is a type de passes tabab. Kenya ptin hung in a gang in a. Ia United States, sir. Urusi tlotlosa siba in dinhub ay ngawna arumarang habing nui kase kadi ebolas di korang uide ay ngwas di arsip di sahu si Uganda bakura sikona nabat kogtaras ka tam kwen gine ngwa bang nadi agurwe kike nan yukis na haidi nga kia kame ay khasa anka sabin kenyap si US tay tuidi haiti sing indi kwe ay sens ning abikulgu di sakiri ang abang abos kaut na gire ngwa bang nandina Abang naman, getran khasin nga di karing nandin ngobang na aon di diktaru-tarus aroma. Letsigam dan stakwas ekurung nga. U.S. President Donald Trump di kaituisking in Nesa. Ama amtwa dirami. Nadi ingho ka unga kwen U.S. nani kangat kaisa. Kam adisi-disi agang at kam adisi-disi nganing ap ebolas di korang uis. Uriam Afrika pa nga haais. Naba ingi kemiko hisak U.S. ting hung ina. U.S. ting hupa isikiring ay kohes ha. Sinisining hwanarang ang amuse. Turo manasar eliang gurarep king manasiri sa gumima. Intang una sisining aromat si tari marite sisining aroma ang ansa sa kukang ara. Sampai si tari abang naman menias Brian Lipitong abang naman perostin ke tadi audup maam sa tamaha kunang ngao hapagwa kaita si International Criminal Court ICC stanang anak naaw Karim Khani ke eriam khasika huko unay sorosing ang arep kabatip hai ay niyaptang wakong aroma. Wanding ams kuyaw saurang aroma kaysa mis ay hakayip kumakari.

0: wa qaw e so kai gu isti da kami da ken hu in squeeze hin do ma hu in to da ka o da ken no kho ba ni sadan e sa ni masen i da nga un he kha kom kom si ni da un han ave ma di ni da ma kan lan ge sa da ra ngun kha ba kun national councils e ngan di ba ni si i sin hwa qaw e chin de ran hwa qaw en hwa qaw di nga ken hanu ku ka hwa e nga hu na nga ba ra si sen ga he nedra mi hanuba mun am sai ga die osn ga ikisa dara ku kom si ku nga ga la mun am di oversight di drami nga na ikhabara chiu he
1: ke se go qasa i o tsadi ne tshedu ke o tshifrango sa sa ga ka wa se ge i o ntsi do ne ami nga ma ba ama da tla aromas ne ga ka se khara ro se mi baro da tla
0: nga da gro mi se ku isi sen up national council steep ke hanup ka ku isi hanup president si minister na ko tsa tsa si sen kwa tsa sen da di ke sa ko tsa so ne di si sen an ai nge khona mutni qarang aba he in di si sen kwa tai na ko ka ha di hore ga se da ge ngas nga committee de unha committee di ge ngadian am harosa ii ministry di hia da unha de ko tsa ka ai go ba da ge committees agriculture National Resources dira mio hun karasi sen committee sa unha ni ha committee sin ata unha ske khaba khakha khains education ki ngai ngan nga ha so ne committee dige ala itra gun wa chu kom sin asira u chinga kom sin ki khiu we ti chi ha minister an karan huwa tau he chi ki minister narami bai ke tainan ge ni hinu chi maban ke kom sin ha committee sken watching ni si gomu hostel di bai ke kan season ko gwa athai hostel dingan ke kon na kon unin ko wa wat ma ko ke in ge kom si of khaka sen u ni material an ge athai so nga huna da ge si ko na de chi mene sera na ira khu so habe nga si sen a dis ke kai sen o ai sa kan sa o da ge ne be ke ba ne man da che sa hu friday che sko sera a ben ha duro dam chera da ge ai be members of parliament di dramin nun khai ba au ne na ai be khabara intina khabara ka una ro season gune ku ke madini di edi tira ka ngasa a di twa o da ke nqaba go nung tira a beng ha comedy di ne de mang a ning wa tshi ma tsari ku ngani tsa tshi tai na ni di tshi nqaba go ra go wa he report ku nqaga ma go ku nga mene sira ndi ba ne siwe mene sira ndi ba ka siwe twa scout nga da nqaba go taira di sa da kirang abe e e ne na tsa go wa excuse hi chita report kuna kui ha khabe I ma kui kui be khoi saran hub di wai nera dien abe de ho ama se dom do re kha ngang abe ngabe sa ida ge ha
1: kadin am kam so kam ra swat ngang si am saradi khu ngina ne ngung sa khuta nan ngung pa sen kha ngi si hezi am sa madinya saradi khu ngina ngwa am si da nga kuni na saran nga kun kan si pa ngwa ngwa
0: ti ka au duwe ai si da gro mi khami da ge tan hu isku sa hin chingla ba huni ngung wa hoin to da ka skau da ga mu o kai gyu on nen ge go mai hedi o da ge nga kai gyu au na knin ere am kai in ere am ba da ne ba da ran hwan ha o da ge nga da ra mi se nga abeng abe de ra kui nga abeng abe de ka kui he o da ge nga abeng abe de national councils di nuus kai saruchin e sa un as nga ba na si thomas ka i o kai samis nbc so ra ka se kai za hu nga o du geni di on abesi ya ge hain sa hoi kom ne khuna ge mi he o o man ara I khuna I ge khuna ma di ge hadin din ga uske ya aba hu du ge to khoba di tla ha du ni mu national council sti committee ske sida di tkhari pna ha national council sti committee ske sida di as na go tri national council sti committee ske sida di village of settlement go tri ti du ka mu o du ge ni season are ba ni ma tudu ke ngadi komedien ka ha oni si tshini ku ku komsi na ni kui kam e da ke unwa dma ha taristi komsi ba da ke unwa skolo ku di ba ike ne season abi gan ai ba ingi ko na breho na si ka unchi ni si gaun ke akha ta ku ke ne ba tri do ma ha nga hele ka komsi na du ke ni kui nga komedie di ai nga komedie di nga komsi na u chi qere am sa mai ha ministry di ba si chi si di o budget sa dukom ge maheo marin ni age ku ngena dukom ge maheo o ne khuna man ai ra si sen uwe chi man ai ko ge taw na ra hinu man ai I klini de ra hinu we ina minister nan eriam ka sada wada din eriam ske kai ku is chi dom do re khuda ni khuna ko kansa ko ge ngadi go mi die di ka si sen are kai gan kan
1: ara de dachna nesna kai gan sa gumire Ngapke kausi abe manganzi kwa au kwaisa tosi namiseba. Kadi dagara kero swap ngaske kausi abe ma ngansa kadi ochivarango as a ending aninga kadi kai kawa sege I karaga ku abe man ngana nira kam arase ngara guru ngoseske masa hararo sepko nis ami ngama bakuro mata swap ngaske nesa. Mike usimera tidak diksen afasira china kau nang wa kanci titunerame.
2: Ya kaundwe ngaige neswa ai kwatini goskao na uchorango stabira go sari hain ogoro ai hero na sira in oro in ngati tun ai kharu tsisnira koro se I no kabira ga goswa kna nira ogo khada kami o ngapa o maike kna shna nira ka khabe kreme didi oro in ngakharu

0: Ngiyaqamba ndwe khuda khalu sala saku nga cam DC ayilonda maqhu swap a t o my get chap a Saturday sita sithi ngqale yop qwansa xalule uthingeni swap a qwansa Marius ha ha qagro cam house naske a blowbursty skolidi hawasi postel stip qagro xagalari sicole ngqhali sina usikulo cam sexwa ncili nanda ncwana ngawo sosinqala wadi ncimi bekulo qhwasi swap a
1: yaqondo adaqhali qintshe siya mire che qhali qomqare qado ngqonqo isqhali xwasa khune xa because qayincina qhali qoqa hase iqhesha qado qhali idage qwansa amarius ahap ngapcha hawo hase ke qado chi qhali nengqas ay uga nga e qawmais qwandi qawmais di qhali qoqa aw asis chinap da wabase iswap nga ngaske blowbers nga sa qawdo chi blowber am a qaw nga qaib di qwan da ha ise e qawmais qwan qawmais nga sara qoqa se i qawdo chi qhali nga bas china qawdo qawan win nga nara hon a se ki qawdo chi nga sa iko qaqa qhali wi was e qobu ams qhali qwe ha se i qwasi qwe qwe ha se i qhalu gu aun a qara qhalu gu aun nsi nga qhasi nga masi qhalu gu aun nsi ni mi hi didege ni a mine horoba amaqa didege ni di awiqa dinimise i a qhadi a qara se iqawdo a ngcwasi ngaba ni qhadi ni ra a wiqan se i asingama ay ko a qaga se iqawdo sida qawdo ay ngorit masi a usip nga qwaisa maria san qwa qanchesti qumiri
2: iya qanchesti da qapani rami a dida ge ngadu guru tswa tswa sengwa usida ge dida a tswaron di khaqa senei khai dibaraha dida ge tswaron di qaumais diban anhan inara mu amse qosa se aure agaroka aure agakudim ari amse da ge dida uwa dida diba ma am school rope ai dida ge dida neta ne pan anhau on ngubusin chiqwan untina raho a doch kurz ein ansege ne ba an karon karon ngape school ropke karop na ma school ropke tige to wakon ai mata maha suos ne torpi ngai kai adi ngai school roka machi ma kharura khoi waira muchimi o ne school robi ke tai ngubusi ba tai ngubusi ba hati sege karop na ma si ke mut khoitani ngubusi na mut ni rank wa uske it si e we want how up ai ogcipke ni ngcha wap chine ngani inidi i huroi hanakam nidi i khaisai ma sedage nidi i ngubusin kako a niba ngkhaisi ngai kakha idane au kui a kansini kanamsini ngcha wapa mipa ching ngcha wapa hoho ngatai ngubusin ngatara masa ngisi wika ngsuos ningareku au na ha di i chige toh sisen arera ngcha wapa kai ku ya un chin ke ha sich ke mut tu ikha ba hu mut ni khoi khan are amro sa mai van hawap ta kuru hus ke a khatkhasen hawap ha ba kuch kira khatkhasen nei nu bi tu akara po mai sich ke to kho cha nga ap ka chin wa hu ya o nga di ngubu sim na nyo ne ba ge di dan blower am school i ai hostel si ra ha sup ta ase ta ke hostel si ha chida ne hostel si ha o ra ge nga da kuru cho cho semi kama aharon ka nwa chike kai se ngubusi rona ha ne ba ke ngubusi rona ra ho a ngisi an akwen ke ni ra nga ata e khadra e be sen true to let ti dakara mio na sa ti khari omske an a kami ka si sen ta masa chi ne khari omske a ti si question a chi khose ti si ngani an kuri pa ke abawe chi ngang ai ba hu ha chi gi kwa ne hora ka kuri ka ne system sa nga di twira kho chi da kira nga khari omro di twira kha break chi gi ni si sa nga

0: imasi bakosiyaha xa ibakosiyaha nxa ichariyo ndithini ukanisisa ukapha unyeske ngqup nakas aw osiyekere ncoko secwini use i thinxabarhuni canam se iska thike nisisa canam schap ay uniska karu oda kuro dida aqaisenske ncawap ayithi ha anhare ku awn ay to ngqup habase takuro dida aqaisenske ancisitkira khoetha uyovan khoetsti ting ayncoke as hamasi ticacu yaro thi chari sicacu yaro tase takuro dida ayiske ncisitka afspul to letro e nira pauba khoena dida kyokoro ayisiswa ncare ku akukomu ncare ku awn komu anao tain wan naira khoqasa aqhuba khutsni to letro nira nipauniska o oigeto hanhasa hurona ha tira geto hamapase an omngara ha koi waiti kana omngapti kari omsara season u koi waigeto hoba kweta ase an tan wan naba an habasasa sitke kwesa nadi in mubusin kanwa
1: so adit ke koromi kosa se nidi i an asa toilets ke an aiba kung tige sisan arupchina oraka se wasti ams aima a kadi Nisi ne masip nidi i kariom di ba tai ngwa a khadi tswa ina ira tsiu ko sa se rusip ngama bi kom di koska tsi sago nidi i kham khoro gu agra mon amse iso apna
0: a kaise ki a khokosa malaria se ki tsiu kha khara ka kun ain tsine ki a ngi ku kha u apna han ain tsine ki a tswan na tsi sita khoeta tikai khoda amsi sina achiu kha van mati iyo nga khariom sitkara sinu otskira kanaka sa kanaka bara khapre nga khariom sin so kimika khokhosa intiku kira netiesa tsa khomam hiera ngarati van naba ku ke kanaka nga train ditstami ba ku train ske Trains ke ngas ke trainsa. O ige nga trainsa nchi kuti ha am di ke ngate. Chike malaria ska sina kaise an aurosa van. Nga ida ke ngai kaina ke unwa hii. Nepa ne skoli tiba. I kaunga ausa nis unwi ba ke wan nga se. Sele se nchi pha nae ha se. Tuma ba tot aisi yusko se si. Chida ke kai kwep sina unwa. Wan nga ke ba nipti unwi ba sele se nga nchi pha nae ha se. So kaise ige an aurosa nga an aurosa. Rup ngarahan nchipa tuwa i of kai kwe nasa. Nchige kaisen arosa masip na maida ha. Kaba karu chida kyokoro nonan kaba ita kyokoro urusip di kwena kaika ha i. January ba huta gira a sekel kwena si chisi net spite patas tuja si hisa. Chida kyokoro nchi kain kain sende di chida kyokoro urusip di kwe nisi chiko kanam sende si di chingyo kong ina a wati wan skuli di kai kuise da ke si onge kwe na ke mi pelan kera di khabe ke next week tomorrow di kwe nge kwe na rame ba di khabe ke nga di kong ay ba ke siya ha ida ay tama kain kain sen hawasip di kai kui auta aska chida ne hui ka nung waska da ke kain kain sen chi urusip kai ni ke asi chida ke direct up kose ko siya yin khoba bes nga chida ke direct up kose si chin ayip ka kuro sin hua chigam gen inga makon hwan nar gudu wa chike gen iba khoega asi chiguge ai chaman urusipti season agutina gere hamu madi I khokhosa maship ngada masa ora koro nga ba kanro ka usketo ncisi tkhoetsa ncisi ha anchanwa sipha semen harosa da gera ma of toilet potrosa da gera ma pairo ba da gera ma tin karami sesina satsta ma tuiroi tani dida ngwa tsawe da ke ngwat ma van kao out ikhaip ke anga ne da dida ngwa ungubu sitiba so qweska sina tke khoetsa circle qwe qairon ka sina matrandi ngubusi batske unha karoro kada ke ngada kwa January kha twatwa ora ke go karoro ku khwan age ka hao be tire ke ngadi ku roswe hao be tige dram ni sa karoro na unna se ha khabe ke ni sa matraron ngandi ngubusi ba kaise a kai tige ne ao a fenster right and china kom si ba ka unwa andu a plus like school rob ke chi right ke mut ni khwa se e khusa tige to right ro na khwa ha ntwa ron kha khwa e ngadi I kha wa masip nanuk masip high school kom nga op ko nga ba nga si o ko sia kaung sen nga ba o ko a khwa di I masin khat u ka khwetsa u nga o ye right and china I ta ma ha mun u ta di chingi I ta ma ha si ta ge un chi plena ara chi nga plena nga ba ke amai a ke In that tau tausa chigia sausa usa anertege gan nakasi bada ga unwahao oka koti u habase gan uap aisi baduan chiduke ga muha neteran hua kauhun matira musen tausa habeda ge tohura aukansi nada haska chida di kautamaha koiti koi in konuba naisa ora net kanam senan tuna raikan nisi hawaba huka ha kuena nisi matraro na koro matraro di tui matraros awike ha awike tui matraros ke kam koka di kwe kaisa kanam ka otke kam koroka ngak matraro bi kaba kui ka chika ke ngak kam koroka tora kutka kaba ngadi itke ukara ngadi chita sekel hiya tui chike kai airasi so kaisira ke kai kwa ngudi nganyua chida ke raikan hawaba matraron di ngubusipka nyung, deran di ngubusipka nyung, fluran di ngubusipka nyung, tidake I, ban niplo kukia ha, noh bat kwecha interlok ron tuna raha brek, chi interlok sa nange, ngay ngayna ke, ha ki kuriku ay ngay ke atani pe e, fait lagi ke, niplo kukia ngay ke ngubtuba ha, chi kai ke anisi, Chike kaise kainstuza hitma tuaron waku sitke kwecha nirami. Hawap iya hapa nhu. Haba se nisitka mapatu iha say desna snuwar desna. O habe tkira nidi I potskap sa nira nauniska o. Sagup amsidagi nira ti nomorhan wana nirasi maan. Wap ay idu naba kontakte van karib ti kai kuyao dake. Chidake au masi wata maha. Ina kakwe tarakab kabiti sege itama. Niditera kan khurona chni sacha ni miniska ora ke ni tsari ti kantor si si uchi chira ke netra mise NBC sina ni ra si u chira ke ni video rona kho it ari musen ka kurandi nga sach ke ama khuroi kurandi nga ma khaisa it nga si grade unwa ka sach na ha ama besang hanu aising haba ya khun ha kon geti se in ubusi nga chke to ko changa hostel singwa so un ka u khasina chke ko cha kom si baracha kuri koro chwa chwa odage ko a tam kai ti si chi hu di si twin a twa ron ka ko hostel sang noi ha bi ke ni si sa un ko phan no bu si ba rasi ka chi ke ni sa ngang no bu si ta ka o twa ron na ra ko we wa hostel sa hu chi da ke ne a turu kwartas koro ha ma o na tam kai ti si sa hu kui kai ti si Chingani disi tuwa ronga tui kwa nwa I. Van kaiti ngubusi nganup ke koron abi chike koron sisa. Kama na koron kaita chike ploka koron wa kama nha. Chiske ngada koron sisa nga mung uita ute hukoro plena maisa. Ida temeste nga kamro na kapar kwa nganup di kamna. Ida tuan di hun kinin chi ngaman chi ngakuron sara ngakuna nganup khanira kaita yehuse I. Of kami ngay khanira kaita yehuse I. Sera ke ko mai khabe ke to wata an sen hanu kwa ku ma am sa tama ha a pleba mai sa a van indi no huti kain am di of going am di da gre sa o da gre educations di ba gre ho o ke to ma am sa tama ha pleba ti ko ni re mai ba sa o khabe ke ngadi ko se ma na da ha ma si ba kai se a kai chira ke ngabas ko se kwa si chira ke mar playero ku ka ko na defense ter te koro tana chira ke karoro ka ai chamati swiss machine na si u chikoro si swiss chira ke ni par karoro ka ko to ba ati tuwa khada asko se so khabe ke ni si sa matrandi ngubusi na ha ching anda asira ke to hawasi na tasi ngarauka ui kweda aska kong ari de unwa tasi kha khon na mi hate so nga kong ari di tuaron ke si gao tui ngamros ka kuira si van om si sina ke ni si sa nga ko ha wa khona ni si sa uka ngame unwa tama ha chigya ngubusi so nga tui ngams khan mchire ke ditara si u anase nuda ni si ngaman chikwen ngata ni si hunara aroka mars toraba ikun ika anasen ida dida ni mas ngati hawa nuka patrol I kaitra skao take mas ning oite ngati raha chike kaise sida di hostel rosa kaise kai ka komusip ngubusip nga ma so kwechke matraro na chike haha hai ngamro na chike kwecha haha so uns tabi sina ike an ngubusi van ma era subsidi ros naske to horaka tuana petekta maha of maha tau ini tuaruen an tau pesina ita maha van maha tau wichni obskal sini horaba tuaniska oike ngany unro naren ngubu otske tambege ngeke aqhabanqun osekonqun osikenisa education sa nawu qhancunisa

akuriku cha umsta baki ni waki kongra ida kludisti John January tira di tomaba kam kongsi tansab Christian klude hitui tomab tam tomara uisa di ngonadi koru tansa di tui tansab tam maba tomara akun sing ansabin sisi sing area unarang okau wabadi ge donor taxis ay nira aikong RFDA koro tam kaisa arselans na Barcelona si menhain tanka ting mastaba maam say soros fridatis ay ni kong awai say sis king on a joniman kludip kosa sater taxi disingonang as kamang ag disay pediang hawa honi diye si trokka sa pionis parking hawa ditaba soros fridatis nanir ni kong awai say kasa si aroma kain nga kaisa tuwi tam kaisa nani koro koro kainga kainga say isa balam kawe ba kami si tina apulis kasa sa kainga kaisa tuwi tam kose haga kose tunghung kose staba tinka hun aroma kami kongra karulina uibe si isa uibe sila di tomas paulina ausiki nga ubeske haga disi agang aguri kutka tam disi agang as kai tam disi ngovung aip kauta katuturang aip kauta yang ni Kongra nona toman nona tanga saku tam nori sara. Tui maba tomap akun sing ansabi narang okau. Ong awa ha. Paulina ausigin nga obis toski sadar takse. Disi nonang as kamang aib disi panofs ay. Romskar lige kirkep kodanas nagani di wang akunang ansatani. Kasa sim aroma. Rachel Fleer maysa tainga kaysa tui. Hagan nani tam tam kwesegurum nani. Kong isa kuibi tainga kaysa tui. Tam tui aga. Tui kut kaysa tainga. Tingkahun aroma kami. Kamko Ricardo Vili Jonger si Ricardo kiaga disi tam a kurinka. Ovung aip kautan nona skaman aip disi tsarahibis aitlong nagin ni. Nona aurek tanga sa gun nona tanga sa di tongura tamakaka. Haga tari tonga di tam nori tuan a kunsing ansabi narang otaw. Ricardo Vili Jonger si Toske. Tachin hil sa hu. Apostol oreni kodenas naga. Sontak si tsarahibis nanitige. Agaw Hendrik Suar bube kainga kaisa tobi, nona tui kaisa, kose kainga hungani, padronyala nga ruse sa kainga kaisa tobi, tam nani kainga, hagang nani, hagang nani sa ikami. Kamko smarensia patlins, kika hung aip kaut na tam disikurung agurikuta, nona disis kaitsap disis sarakaibis na gini. Tongura, red suar bube sing oong awake, valamina ngova sistin di tomake i, tui tomay hagat na sagu, tuik tanga sa snaw sap dada sap aw kwenting an sabi narang okaw. Marensia Patlins, koski disin mo nang a skamang aib disi tarakibis na iben naisar nga wako kwesir ni diye. Arigam uis vun stakcis ay ge tachin hil manastris taitwis nga gani ha donar takci freydakci iben naisar kodanas nga ga. Iman nung nga wasi ba kay nga kaisak tuwi nani koro hun, nani kaisak kay nga hun, chegi suar boy kay nga kaisak tuwi hagang nani nani Haga ngani, tini prince, kainga kaisa tui, tam koro haga, hun koro, nona kwesis ay, tinta hun aroma kami. Disi tuin a kakak karitwa rob sa jino bolob. Ken ngani skamang aib disi ngabit masigin ononi, kongra anmiri Marta Ruiz di tumaba. Mama sas ngausan. Au kwensing ansabi narang otaw, sa jiano bolob. Hoske disin nang ase sadrakti pedial hama phaiska usi ba khoi serni di yetse qoqa sa obunganda klon hana taba donor ta fridakti gen aba dini ha kasa si aroma ida roisa khainga khaisa tobi nona koro khoi se koro imial dan uri khosa khainga khaisa tobi hun tobi koro hun koro tam khaina nori da roe khainga khaisa tobi nani khaisa hun khainga tam Nona nona sa itin ka hong aroma at kamibari. Sida di tong ka sa tsin nga usas ngomtom au si akwe yalfrite harais. Oba sege is. Ke ka hong aip kaut na tsokobam stanip ay tong na hagas tay tsam di segin ononi. Hundi sin nona ng aguriguta. Disi tuin a tuan koro disi ngauri tuan tam disi ngauri tuan de uan nona tanga sadi.

Ham kwestei si for trikal le fees. Ke tam di jung as tight up di sing a bit masigin ni. Ai tam sna. Tui tong arop tong rang lao sara unga tong paga kansan. A kwenting ansa binarang otau. Baba di king arigam vun start sa kofre dak tisko sini ha. Baka ngas ai. Tige imanung ha wahu. Kosa sadar tak tisin unang as kaman ay di seni tiye. Apostel slengra khainga khaisa tui tam tu koro koro khainga koro khainga Sofia kein ko sa khainga khaisa tui khaisa haga haga haga hun tam nani sai tinka hun arma khamire kam ko cheiros uira tome dama ke tam di siguri ku tam di sikosin as khai tam di sing ai kam snak yang ni Tongura Sandrang uiras Sing on agi kump Abram Reiter si Cindy Tomaba Mama sas nausas nona kansan sing akonarang oto Toski sader dasi disunan as kaman abdise pedian haba huko serniti ye Baba di gitoner dasi fredak tamara bus stop strap ai kander kadan tani nanira ha Ozirianan uiras a kaina kaisa tuin nona kose kaina Hun nona kose kaisa Ozikuna Kovise strenga kaisa tui Kaisa tui Koro tuitam, kaisa kaisa sa itin kahon aroma at kami bari.

Ong tse ka sa bia mot Richard Kurirap, Nani Koop, au Sixi. Ong wa ke ma petrol de toli Kuriras, ong wa ke ba Karl na maro nwa be toma. Ke ona di sitwing as qaitsa di se kyang ni. Baba ske tsetsa bes. Baba ske toner tak tubusis nani ha. Toner tak se ki tubusis nan baba sa soros tanira di ye. Tsige Friday tse ong wa ke ngom dom Rebecca di kuriras omstaba ong baba sno ngqisisa di sitqaru qarwe. Ome ya mutri cher kurirap kira nona tansa gunani tansa di tsing akona oqo situbusis tsonga siba. Hoske om kai danin hama a tome pipa go sader tagtsis ai nirati ye si ge khadi on owa ke oba kotli hage kurira on owa ke uma Alfred kuriras on owa ke mama Petrui de toli kuriras on owa ke oba Hans Karel nau ai kurira on owa ha ome yalmut Richard kurira au sixi hunting hoban ngwiyede khava phoba ditavani ha tsigeng on owaking ngomdoms oma Rebecca digukuriras tsing on wakya oba Karl khau kurira phara diding a tome pa inira ha ne khos tsi khading hoba ngwe dige a vika Romeo kafri khodras na kani diye ta sa zi qaroma kwa sa blagi kurira ba tsanga tsaisa tsobi ngani tsam ngani ngani tsam tsam nori sa stoli ki kurira sa tsanga tsaisa tsobi ngani tsam ngani ngani tsam tsam tsi Lucas Arese, Lubang Areses, Kaina Kaisa Tui, Ona Kaisa Tui, Kaisa Kaina, Tutus 18 Tahum, Arma Kami Hovang Unhui Eyes Ong Owake Albertas Tusi Song Abib, Sing Ong Owake Taras, Magdalena Tuema Song Abisara Diske Dizimonang Askamang Ibe Disekai Kaisna, Pedestan Hop Codenas Nakani Die Satter Tahu Kakakoro Eer, Fair Hanusum Havati Ei. Osonas, osonas ay osona village ay king ang asis ng abas sa Friday at sisa inira ha. Sige wang aw ko na rin ang kaye. Aw si bright song abis at kain nga kaysa tuwi. Hung kaysa ngani, kain nga tam, kain nga ngani. Tus niyal dito ako sisa kain nga kaysa tuwi. Hung hung kwese, nona tam, tam kwese sa iting kahong aroma. At kami bari. Nang usip nas king magkarisa. Kung was ko yung ogu, sin habang ang hawi di ding ang anding amsig wakri, wang awa ang aritik tayo si kay kabarak kore pa si.

oba Eric ngawisi tsi oma Adolfin abe ngawisi sira msegi atsasin abai ko ha ngawisi ngovasin tsusin uiran asin pikiran si shiduden dang an ani tatore sa chainga chaisa chui tam chuin ani chainga chaisa chui koro chainga chaisa chui tam chuin ani chainga chaisa chui koro tamisa chainga chaisa chui ani chui hun ngona tam tam koise chainga chaisa chui ani chui hun ngona tam tam koise Adolf chainga chaisa chui ngona ngona ani chui ani hun ani chainga chaisa chui ngona ngona ani chui ani hun ani apti mo seva chainga chaisa chui tam koise haka ngona chui koise chaisa chainga chaisa chui tam koise haka ngona chui koise chaisa tom tom sa taxi de gira uwa tom tom sa taxi ngari awe hol khoda sa ho hokland worita hokland tabis kolitani toma sa ngawa ba dise toma ngawa ba dise de gi tom tom sa taxi ngari awe ra uwa tari tari sa sito khami tiri chainga chaisa chui ngona chainga haka haka chui hun chui chainga chaisa chui ngona chainga haka haka chui hun chui Aba de de Jeff ta song abe bom sai ga arande sing aba ba ko ha Aba Jeff ta de song abe bom sai ga arande sing aba ba ko ha sing ke wan a kana ran an ani Au si amai uri sa khaina khaisa tui nona ko ro hun khaina ka ko ro khaisa khaina khaisa tui nona ko ro hun khaina ka ko ro khaisa Simon tani se ba khaina khaisa tui nona ko se ko se nani hun ko ro hun khaina khaisa tui nona ko se ko se nani hun ko ro hun Au si salinden hora si sa khaina khaisa tui haga khaisa haga ko ro khaina tui hun khaina khaisa tui haga khaisa haga ko ro khaina tui hun Oba ye kai tons nwe de liena dulitas aya se gei som sin usa ko sai go ha Oba ye kai tons nwe de liena dulitas som sai aya se gei som sin usa ko sai go ha wan a gwen dang an ane professor Michael Ogrup khainga khaisa tui tam khainga khoise haga go ro hun khainga khainga khaisa tui tam khainga khoise haga go ro hun khainga o si fro ki khabe sa khainga khaisa tui tam tui hun khoise hun khainga khainga khainga khaise tui tam tui hun khoise hun khainga khainga wa kon cha go bam haris na han ka ka op ka ka op go bis ne kona ra go wa ka taun gira tlhau ka nye in netse karap kare ngani netse karap kare ngani mondesas maldi pobo sendas mondesas di maldi pobo sendas tabasire kaungas monasteris ka kain arisa unwa si. GIBF's machines ki franning ausna neve ke baha. GIBF's ki ngaring oritka neve ke franning ausna ha. Wakave ke kori khas nga. Tsing awam kwen nga mi peku ngani ha. GIBF's ki neve ke franning ausna ha. Wakave ke kori khas nga. Tsi. Ngan nga mi peku ngani ha si. Oige, kaira kwe nara kha ukanye. Kore kha sing aum kwen adidina. In si tsi si. Kwa maisin, dita kanimi. Disin ngonang as eirek kanam. Disin ngonang as eirek kanam. Kadin ngaring waste kwa maisin din aroma. Kan kharib di kongnang ansa tanire. Arigam disis kamang aib diseng. Arigam disis kamang aib disik tamiri ke. Sing asip tabiskoli kakadzus e maapak mongding ngusani uwa. Tonding ngus ke sing han has as ke Cornelis as ip tabis koli kakatus e map tavang adigam wunstach se tam ir salin nani dia wakon tonang as ip aikana kading han has ang ngus asudi sa dusi toko bang hao ngare. Uy kandis am skoli ke tam ikarin ap toro tonding ngus ani uwa as ke sondak se disi agang as aisa. Uy kandis am skoli daba ngona irni ha wakon da kau kanye. Kisiang hang hasa khuike diding ngusa sing hau ngare sondagse disi agang as ai sondagse disi agang as ai ke petial hostels out services ai ma sa tonding ngusa ni uwa sondagse out services ai ma petial hostels sa tonding ngusa kamir ni uwa wa tonto na ne hostels tabai kana to khoba ni ngusa sing hau nga kaunga as Jacobs ko ma ka khainga khaisa tui hunga ni khainga koro hun hakang ngona khainga khaisa tui hun ani khaina koro hun hakang nona sa ithami oba ge oba khaba kavana psi oma anali
ana rowe sara umstaba havana skna monte cristo kani ngagu ha oba ige oba khaba kavana tia uma anali ana rowe sara umstaba havana sti monte cristo kani ngagu ha tia ige wang au kanereng an ane rowe njaharan kahan kauben chin uri kona mi email dang uri kosa kainga kaisa tui nani kaisa hun kainga tam nuna nuna kainga kaisa tui nani kaisa hun kainga tam nuna nuna Ida roe sa kainga kaisa tui, ngona ngona, ngona ngona, koro kwese koro. Kainga kaisa tui, ngona ngona, ngona ngona, koro kwese koro sa ai. Ida roe nasisa kami. Kai kamari da gira unwa koma stals, nga rege kai kamari ra unwa. Herman kama ina skoli tusi rege kai kamari ra koma stals na unwa. Toko ba ngadi kai kamari ka unwa ba de koe, kami ba dire saura koma sa ai. Kainga kaisa tui, nani kaisa kainga, kainga kose, kose nani? Kainga kaisa tui, nani kaisa, kainga, kainga, kose, kose nani sai. Oba gyoma Rosalia Canos oms e comment comes nga maholuli Nathaniel kani nga guha. Oba gyoma Rosalia Canos oms e comment comes nga guha tingi wang au konareng ang ani. Maro nga osa ro Lorentia nga besa kainga kaisa tui, haga hun hun, kose kainga kaisa nguna. Kainga kaisa tui haga hun hun. Koise kainga kaisa ngonas aiti nga hun aroma. Kami bari.

Tam di se ngira kau do ma kau. Tam di se ngira ma kau. No na is eng a iski nesa. Di se guri ha kwa ros tani ha se gine ni ra uai. Ha ka ni sing laba. Tare ko iskira uai. Di se guri ha kwa ros tani se kol tansi skol si se ni kawi. Un sen si om si se ni di se. Kai nga kai sak tui. Hun ha ka kai nga. Hun koro koro ngani. Una nga de tra kui nga kui ka. Ne ba kuda gang ode gine kwa sa uatma. Kai nga kai sak tui. Hun ha ka kai nga. Hun koro koro ngani. Kainga kaisa tui. Hm, haka kainga. Hm, koro, koro nani. Disiguri had Thomas Tani ums aha. Tini ums ABC sen and katoi. Eriam hakoi gito hobara oi. That was a tamire. Ti, wang harukus and lapatire. Ang usipna. Tadi kabahoin at wa, tinkang at dinimi. Running over. Oba ige. Have you guys instead a meeting? Oba ige twanda vis a. Ausi Elise. Kame aing age merero isi kame ka nanu gais omstaba kwa ha. Tuanda vese gyao si elin nanus merero gais omstaba ng obay kwa ha. Huruen au ha biekas huye man merero nanu ngouse aun afrikaner arae nunue aise kahono apuse mokati pok au kandang ang ane. Kainga kaisa tui, hung ani tui tui. Kainga koro kaisa. Kainga kaisa tui, hung ani tui tui. Kainga koro kaisa. Kainga kaisa tui. Ay, ausi Elisa kamire. Si Anna sa kainga kaisa tui. Nona tui ngani. Nona koi se tam kaisa. Kainga kaisa tui. Nona tui ngani. Nona koi se tam kaisa sa ay. Din ka hun aroma kamibare. Basta di kaba hu ayin apwa. Watang.

0: adi te gromi.
1: Niza taza forklift ya. Machine roske me hydraulic machine roske inara tonana ne pelete ma uma lori ga ku machine roske abene tap mu tsara trae ma gromi e ferosa maske a forklift.
0: Okay, ngi kwaza bgo mi odoros ke dingari ra machine za of madi.
1: Yo ngari ra machine roske. Odoro maske gabe. Ngari ra machine roske.
0: Okay, kan kan sa duke kom mina go ge break ho tsa nna.
1: Ah, ti gromi ke te los kare de clase va usilis.
0: Kan kan ste los in zakara ba ware.
1: Sadu on. Bye
0: bye. Ya karap squats ke te los aku ke karap squats a tsedeng one ga gore o tsinqa ngore ta ya fork left tsa. Ngi grab.
2: Kain karap usilis.
0: Mi dure.
2: Bye.
0: Okay. Oniga kwero e aroko guge. Nasa se an kama igira klausen. Kain grab.
3: Asi li stregers ke. Kari
0: stregers.
3: Metros. Stregers metros. Nera nari maue.
0: Metros. Tuza mua.
3: Yes.
0: Metros. Nga kudura muzi.
3: Nga pa kudura se nga mausi li.
0: Okay. Otay nara diwe di drami.
3: Ara mi ese paquet an kait ne komkhun kom paquet an pasta ho gara qabika nqawo khonsi nqanqa qekwere nqawo.
0: Ah okay, kan stream qare.
3: Uma rana wo iske.
0: Ah. Kan mama. Yeah, okay, kan sira to go ba miring. Awu ke go even sisa amai. Ang sira ke nqiti ro no go bani oa. Gavenqai wanqa aiga National Forklift Safety Day diginetsang ansatsi. Waduge qanglo aregne go qaga ha ikwen ga sisa qoro khwego onega andis nego qaga ha isko se waduge anuse go ami amai machines ke forklifts a machines ke aramie kami uga khariro dage tracker di tude dai ano tracker ra digremi o habenqe forklifts ke lift ra khuna ra khui khain tira ngadura ngumse pake ati tingao tingisi nisi kratan grass nisi hoku main hoku grass nisi keren haragan nga ku khuna store dinga ama khu harugun khai kun nasa se tamu ngidi ge ha komde ama kom khuna ra di de ngidi ge ha subu ai sera store dinga nga gromi ese metro ha ku ngara mama di ngari mai ra di machine di machine sinara ngari maiske tsi ngadi se khuna ukhai tsi no basi ngao nga wachi neba nona neba u tsi ngadira amahuera se khuna ra ngao ma machine ske qoqo sa se nang harugun khai kun ngata mu se itsi ngada gromi se kai de ha subu ai ngari ro de ha di ge in khabe ne khudi tsin ge ansang ha ne machine di tsin ge khudi tidaga ngai mi khabe khabyo gere ne machine di tsin ge ansang ha madira ngari esa amai chi ige ansa ha chi ge safety measure tinani ha se ge e ngora sa se ni ne di e machine sara operate ko nani season u se ngama ga ge ne tsa ira forklift safety day dira mi se ige loading dock na khu chi pallets na ngau is ta ha is madi is a industrial type a season u e ne batska nga na map mill hadi da ba si ne brewery hari da basi o tsui de nemo nga da gromi subu aina ho kein khatsi nga di is ra season we machine dige nga a forklift ne di is season ke proper training en khaba ha di grami titske constant attention ni one di e machine det ni operate ni sis kreyo vand nga sa di gra nga da gromi se store ai gun haru ku khai gura season we kwena tskini kaung aiba khuna tsi kaung tsi kamasen ngari tsi ngadi ni.

haga irko chen rakarap ting homana sau pedwal ngaba be khanda khoma hi se urusip mai san mangeti urusip khai chum ko e ngang kharis nap tin grami ngari khun ai kho u khun che tai ngu ha i chau kau kau urusip khong khomis khai nga khasi barang khani khaisa ang ang han sen dige turu ministry beros khaba khu ha ngu khai pastis saris swap na guro wa kha u he ai khai king oba kha ngani wa dc khonaran wa ba twin an akaron ka anta ause cheng on osip audoi wabadi ai khong khomis akna ambas aroma ka basen ha senior khwa mai san ai kho a op matthews ga yam bu kyo gomi ai au na chu sing ending ha sin 18 was a kom ta kha khisa on osip audu ni ra khais ka o ai pyo gon aro nga khrep din o ha khwen soro dira song nga khrep chin aba kha kuri di chai ba si sen khatama khisa ona chu nga khre ku chu ku ga ngu si ban qwa ba aro ma ha se ga yam bu kera mi op din khabe ka ho be sing on khau di nga di sa sran aro ma khisa o ha khwen di soro di nga khrep ta ba ga khun na sra ko e khisa ang urusip khaip ke ona disi kharo ka matra di ose unha se khari khwang na khaibaran nobu ong usip ding khwas ho ku ai tong ya ha ka ke disi kilometer ka ngu se ngop kanira ai tau bai khasara kari se khabusa kain are se koi khasip chin ke kam are tau nara khom nga abai ngona auton kuna nan khong nan khari sti ha ka ai ko khai kan kwabas aru ma ha se adep marin namobi asyo ko mi instu ka sen khasara ha kara khaisa kham khwen na nga koris aroma nausai ai kuran khou sang khasi kwa ni de ha khabe ang haru ku khaip ti dana si sen ura mai sa bu hile mayartan sike nga mi kau ba miss namobia sting huing wisan am dcd atisaris adep marin stick khaip kas swap na guru di ngai ta ba di neng hop ti ngoren uin khu kuru khasi se khasi ti aroma nga de mun kharas aroma guru tu ing aba heba mayartan sike ko mi nga ang haru ku khaip ai kura se ai khanu garang nobi khaisa ia kau kam na se kham namobia anara chai ke nga ka ngaba kurisa ko sidi ngoreng win up ngari sarimas sino khukuru khasikun aiku ding hang ha sa siba ku song khasibang om khain kais na khang nas tar ma goro tara ka ba se ngai ke khadi khaba gon abon abo wanga ai khan ngoreng win an uru aro a khaisa khanup ti ho kap ta mis namobia sting house directors biola boys bkske dep marin namobia sa kwa sa goma is di ai kun ra khang nas nan anu se ba kong gustas aro ma asot nat ke nbc sti danang amakup mai sap aniko muya bagomi abe dira season ai khaisa miss namobia uning ngunku sa turos outmu khap dise a sadek kharip khapa seng hlang wish aroma south africa dik tanang hu sing hon ap ke gomi oi sa sia ding wisa doe au na ngau ka khai ku ngang hu ti kho om di se u ta sa khai ku ding wan na de an ka bon ko khat khaisa ang ap ke gomi ka hum na si was season khase ku khanina u hat man ogang hu ain ka khu ka khu sa ai ga ngai khai ku ia lindela repatriation centers kemi iku daba ra u tara he khai sa tara ngu khai sa yang kwang na derang aroma ba sa president saral ramaphosa ke ngai ngong ka khai ku ding visa son da king an an a khwa sa dan kharo di thanu na to we on di kom se ba ko ban sti di ase anang hu sing hon ading ma ga ngwa ministry njabulo njabulo nzu sap ke ku mi ngai ngong ka khai ku ai pachi kan chon ian ni swap ai ha si wa season khasip kha client ari sanani ra oron oro khaisam nzu sap ke president di di an ans ati sing wa di sing asa season no bas on round di sa go thoreng hare mira se khani na uhat man ogan kho in season no bas tau thare di an khaba sa khaisa khan wong na twe on ma si ba ko ban is aroma a kongop di thaubas na ungka khaip ke toro chaip di colonela op di kharaba go tui ai un sabing ansabena kongop di agup nan obakha dc kurin

qharuhase qamcwisa qabenchausa nqanqasi qaroma ngadingho nyadinde nganobding ask amara qwaga ukayipnqam ngayibdecuro nqanqasa qamcwadi sithi qamdi si qamqanqa ngkuripnqasa atabapke colonel jan de dieu amamboeni ba DC kurindi qharaba khoyna xoxosa tsi nqanqamqa unqaca ukunqanqasa qaroma geqonqwa qhawuba sincana qaun ke qhabake qanamsen wakurase ayipkayinqari amntana erhasiba ungaqhayisam cabi qhawubasa nxawunqaqha ebukinshasa sinqabke kongqo am mamboeni cabi rhase freidag qamcwiste qhabadi qaroma gehoye se ungasase nqaqamcwide hoho nqaba siqaroma tsinqiba obdi qaraba kuxuyi ayi kongob ke qamcwide camcwadi sithi ngonankunkuli barhutani qharuta maha xayiba senrasa nqaqhara nira uminqade qho oms qharaka iqhayisam tsinqams ayi Irani din qayqays qayn qaresyo gomi America qayding nwin uis karkididis qobay qayb anqanding hurukun aromadidisa ku qay waqhisa kurisa qodana awna Irani qanqa awndi ha sa qomqa sqara qabin nwin qabase America qe nqikemi gom qanu nqa sina Irani qaroma wan qobay sin qayqays qay qoy khasib taba qe qoy in qaba visa de nqin qabdi qanqa khasib sisin awna ma qibas atisa qasa qoqa hase qaba qanqa qam qoqa torop nqa hase America ci Israel di ngang am sangang hop ai khan kwam ding am skemi ki has khau kam ta kaing ares kirami monas khan oro chedi ku di cham wa di si cham di si ngan ang ngurip ding hobe kai thuruku kha kau ha sep America ba Irani di khang na kha sep di khom nga kau na ra ku ing aba khisam Irani ai kai sa kai ku is kirami FIFA sa di tara ku ra kau khisam ai khai sa person ku di kar ki de man huru po aro mandra nuin u ba hisa ia thau ra kaing are de ai di khang nga unta kanusin abagunga torang ibas aromara mahede askeneng hon amsu ko thuda naon ge testing uning hona hu ir kai samis aya nang basen kham

DC haganga hero na man wa ngaske haga isha kusa nizikuts kan amta seno ada kanyi karap timire ozilishke madisa tai na tai mabadu go hai of tira go kai wa kire ke go tawarire sera doho ba kanyi karap timire mabakuts ka hosen ngub ay tai kuts kan aha tai ntun kuts ka ha madisa tai na tai mabadu ra hosen Maske and money, tum, hung, aba, no added tidney. Ho, hung, added that in a hammer do her, place at sea. Dine, dine, my ba, hip and say, place an edicum. Tum, intis, a iske, nesa. Tum, intiske, sidadi. Nine, harp, my iske, nesa. Sidadi, nine, harp, my iske, nesa. Sidagin, harp, my. No, about Danny, me, what do say, honey, tirody. Hani cero din nga ida gigi. Tira hana gam gyan nga urus ka sa dagi kuingi. Khabe ada kai grab to me si kai kan gans. Wan ay am ka sen aro mai kam ing ap ke ne basira di sa gupti ba. Huga ham ko sa gupti dra mi de gra. Ngaira ngona kamara nga nga se ge etira gran kwe ke 5 years ko se. Ti mang osip ngalang hao se ge gom tadra insa ti kain hao abara unha se ikaisa se dege koro ti saradi mang wahang huaron ding ap ngalgo ak naka sarati na ti neng aip ngani koro se I tayin ang huwa se ikaisa ti mabanda I mabanda mang wa se ikaisa ne tegam karab aiga uga NBC digital news kabib ay Itara koro ti, mabang waro ti koro ng asa si Muria hang huwanan ng buhay iskinesa.

So all we can do is just to call him by what he said he is.

0: yaqondo senda ngqona lesikoro nqa hayina michael nqa ske korosh engqazathi edeke koronqa ichabese sina da xam road mathi ho road ma o ada hukanisisa mungdara senda nqa iqhide ithi qumdati tamada ha buruburu ha khunda nisisa ise I nego ha nqa iqhesnes nqa mibestina xam roti ho ho ngaro re ne di khun tsinda e se iqhizane aqeqo sina go has sanqaip ngas go tsamdisi korong a kuri ga ngham kwes go nqai khoise a re tswa go 15 kuri na go 17 kuri nqa ha go nqa go ga aqeqoe masip nep ke ke se xaura tsi edani go se skreyo o turu nqai qait maske no sa khave its ga go tskrenqai ubicwaro phtina gominqwa I chike tadine go chike ama begasnga madikira ne di tsikira kotsa ncuiro phtina go nkhanqoi cuwi phtina gominqwa I neman owen stikira ne di badi madira hawo nqasiko sira si tsiko wakho ese onga ne di masip ngrasi ho sentsi ne di qaura ancuri kha go ira di ditskinqwe kotsa ka ami o nesha madira ntainara ham tswana tari ngandi nga ha sa reng ebe sen mi e ga hoi white skinny dd mari tarang orong oro ne masika tsi taina rang aroma ama be khas nga ku ka nga store nga si nga tsi nga ri ha of nga nga am tsi tani mai rang ang aba ba oi ha ne kurin chatsa tai tsa ipho sa ho ho this not kira kotsa nqe ne nqa iqhisa dara go o kere da qamro madira hao o ira ne sko se si of ngandi nqa tsa ha ka o tsiti se I khuna of madi kere ngong a ka o de gira wada ne masi batra go 15 kuri na ho 16 17 kuri nqa ha ham tswa go ke ne di nqa iqhisa te ha ka kada a ro re nqa I gra
1: nqa I gra o zilis go khaba kene kwetske ne dijo na
0: skakeo
1: ite me dijo na skakeo si gran ngwe ke kaise a wa kwa garo wa me wa tsaka go tsira keo gabe ke ke kwendi wa ka ina tsano ndere mi bana me khosa ha ba di mazur khosa ka tsa ha nngwa be tike sa tsna me mazo kwet ma gabe tike wa wel kwen sa tsa ha unda di ke samje nga hu nara di chinqwa bisneke nisa arokho khosa ro ntine cha khosa ze they can give you the bigger no paso kan ske ko gurahi kuna hi magre yo otske ko kan hadi de otske mo ko tinga zo ko rope ke hai chi ge pese a kere kwa kwa haro ja usle smri dane ni isna la ke ko tske ze no skuza ni kira masi ke madira iyo ra ni kere face ni kurin ka tse no maso ro ko cha ho chingan ge gengre ban ge kharaba era khuna usle so nqa ike go khwebo nqa go the future ke nqa I go sana ga ntaro maya se to nqa I go ise go I so ke ke tloma wa go di qabe go ise ga ntse tsui khwebo ka mkha ina go mika ke amzi ye ne ja sa go tshina go sa o tshi nqa go go di tsabe ke ke se do ga ntwa ga nqa di re ba se tsa ke o go e tsabe ntwa ga ga ntse go tsabe facing go ringe ke se no ga tsaro
0: ke se tsariro tsi go tsaka tsikira nqa qari sa go itsambe qari kusa

ma aure tuaro puaba ko kare I a close akase iba be an example to every boy child amai one gega munda hunarati sao mi ba inda huna ngasa se tidma khabe munda ba khabe nga ikini on a broader issue ha khoi aroko gudi crisis absenteeism absent fathers oni hasa imasiku boy child a kokas ngange qwi khun hina no go bahana khabe ke kan kan sira mire wa du ding am ding aromatsi ama se nxa kro mi ese neng ham go za tsore sna u ha tsi tsore ding nga u ha tsi a kwentina tsore ding nga u ha di tsira mire ama se ge tsabe go hore hore ga I nxa tsonga go gro nxa di khui nga u khanye nxa ba ngam go u do di ga satin ge go hain satin ha me septin ge go hain dira mi ese ga I khanye ra se ke tsabe ke se sna go buru buru ga tsi go tsung tsung sai ne di go ngam kho ro ga ne di go hase khabe man ke khun hina ra ina e dite se e khabe ra nxa e se ina ke kan gan sida mere qawdo am ka sen aromatsi ada gromi se de ge sarani am kon sa ko pai metsa ho khabani khawng ai se ge e ne ra sa ho ai pna nete sa ho thotsa tsi wa qita ke go ho ke ke kan gan sida mere tsi am ka sen ha se tsi khabana ni abo khada gra sa ho qiyeng ari ngusko se bye bye.

Aka interrupti ida hua ke sa mesti kauna atabe dere netis. Koi se skamang ay dis kam o disi kam disi kaling ang iguri dis na asara disago. Ada kandi ko dida a ani karaka nga kong maron man wang maron ngana ida nisago nga ra disi. Ida ke netis nga kabako ang amkasin eti ida kere kum kamako iwa iya daw baby nga i ngan kaying as ay kams ngas nga daw gara sisin un an ngan sin ngong nga kasip nga pa ingong nga kasip at skini uwanin ay bi it's ni nga ris niskaw ngong nga kasip ka daw ay bara sisin u kasa anda asi i karagan nga go kadi aduto ko kan ngan sin araha daw ay bako kat may iti idaka ngoy os sina di itui ida nira mi si i kalagan ngaku tau ku ngaku atanam sa ngaske daup ay di kuru ay di ngadi kan aromay ngasi kosa si ida ni kos niska oda Evelyn Stani ya ay kong ngaku kosa si ida ni mis niska kuri akap tami ngabaku i ra nga vurman brooks kama taw ngabtsinda kuru e tsi ini di kuru e di ngadi tsina rang aroma i adaub eip ngaba ngadi top ngaba nira ang ngaka basin si i tsi i ang adi itaw ko ngaku tsina rang aroma in akwendi ngali tsu ku ngaka nira kahu tsi i nga lain ku ngaka ni kahu si i Hisa, ko daniska o ike items nga danikos niska gyawa nga di nga di rasi sindi kirami iwa nga di nga di ki nga kay daw ko iha nga di nga nga sasra sisan ui tau nga di tau aip di nga di nga di ki katira sisan si ida tau ipang onikos niska o ki aviation ani si awas ani nga katsin gi kura kang kang ngay ti kuru ngay ti gi ngas aroma audo nga ri ang manarek ani in nga rin da suav ay ko nga ba i tau bara kuru is ahwi au ting nga ka sip nga ba rat ani he ay kam sang kuhay dan ko sa sukos niskaw gi nga kukarut si di nga kisi kay humakasip si in Hansen cinema adi e speed hamdi adi here ego western bypass atani ngapna a mayedi adi in Hansen sarakri o aba in ngai am auto tsuke kan ana na speed hamdi ngadi kan aroma ya ase ko aha se e hui ang alis nga ide ke county min kap tsina guru kan si idege account yung minkap ngap tina ko aho ni di i speed ham di hiya kobam sa di damaska iyo ko at kobam mi di nga highway pa di nga di wa ida ni kos niska o ni di i speed ham di nga di ge at kaysa si auto di di nga di taup nga para opera kay si ike lane ko nga kan nisisa kaysi ak kahu ngadi ispid ham di kan aroma ya sin nga sasip nga tau ngap sina rasi sin uwe karaka ngaku ngukung aun ngari aun uria ngari aun ngan ha ngadi i daub tin ge ra kait khai sasi kait khai sin ay kam sina ra aris as ahui awi ke kisi nga daub di ngan sin nga sa ha coach ni skop ki Ministry ngapcina kuro mini di speed ham di ngadi kosa si ngoko aun di ngora sa si pangapaning abong abo ka amain sa ti ko akay kaysa kwing ngoko aun hindi uwingo ngagarang wanga nidi e western bypass at kani ngap nga kaunda soap ay atip kuro ang abong abo si ba ip kuro kuzi si kanski ngari aun ngan nira orisa si ngap ka kong ui ating au si nira ngari kaysa e ko ha si si itsatsina kwa ay si tsa o ngari kau o ge kao si ha kwa itsina ngayin sa ngamit maha titke sata kasi ngayin ay pangagwa magay tige nesarang aroma i audo tige ka ngaba ha si ida nukpan nila
aqhaluse ikitawo ayiko xa kutsingira goqa ini di ipotholes titi twitter nxa sesimi adi qani kunqanqwa ati nxa tira kurwe se seke semi uma drive derami sesimi uma aqani nxa tsinge cubi chap nxa ba a anamsa adi adi ngatira aqanami go qumqatra nisisa iko akurutwa he qhisa tsi ike kasino qani naps hina wacam cha kai aqanamsa tikrami ikasino qani xabtsinge aqanamsa adi ikuru aidi aroma tsi iranira aqharusi I enias peter nayemba qani inxakho endaqanguba isithina ikinxaqa uenqasi nxasa ngxabasela nqadi grami abaseki nxabara nqaho ke idanqalela ka o onqandre abasithina I qadi nidi I daw qhayi damaske daw nqadi nqadi tsina kwaha tsi abasela nqaqisa tsi ida nqalela ka o uni koqase itsini Ansi I ma ngadi ngadi sisindi maha kaisa ni iko san atas nagi ngadi I urutsuki kan anako aha ngake kese koko sa tsuki kap ngapo gamdi si a kilometer na itka tsokop amsa ho an wa arandis kara ngadi si iko kari urus ngasa kai udup lori ko tututu ngasa serami ko nxa kunqa anqari xa tsi ike xam khoyini hiyako xam udusinqanga intsina indi uyip nxaba ko wanqacamkhweka xa udusinqakuhanga ikatsinge nxakadi uyiko nxakako anqonqa warakancakhweni iyatsancayan xana ida aceyiba xhatira axhole pase nethisti nqwancam qhayisiyandanira uhaske atsisusa ida xalikothi nqwancam qhidenira uhaw odekenithi wanqwaros xa siya ida nikos naske namabiyebdin abanqamkuke khoyise awurekhuku maske awure ahako ditsitimi xam a xa kaqhosi sinqaku a u xa sike disikoronqakurin tsi disinqaninqakurin tsi nxayikunghako nxaku ke qhosi sinqaku uyinqayisayira awurekhuku nxaka acam disikoronqakuri rhatarekhwes nxasa iko ke keixhayisinqa aceqho qhayisinqaroma wako nxaku ke keixhayisina ndi iqam darekhwes cam disikoronqakurirhas nxasa ke aceqho Kowakastikamakunga is a sonar tis ay ke a wago e swap aid maske yung nokum ti nokum ausiko e swap aikuke ega nidi e darekus nisa ke atreko ego kuseko waga inoba ida owing ti and labaho and one am kris nasa nira one am se e coach niskauki akam kumaka kese akam si dake ungo naka ra aho nidi e masiko nako kang aroma hasi kwese e kuku akuke kosis nakusa disi korong akurina ho

aqawulo nxa bayile ke dubi grape draft way diko a xhanxa ba e habe ile ke aqhalisa ingxwaro nthi wangxwaro netsila ko wanqanqwaro wa ida nikosniska oyile ke xalixalisa nxa sithina neba uma and I comes the agada turang I comes nxa ske social work and nxa cha ngwasi ngqambara season bakwe nxa cha nxa wasi aukweni ya nani disikuriga aurequip ended lamini ding ina hap ngap ding aukweni ngana ra wa nani disikuriga aurequip ya ended lamini ding ina hap ngap ke kuros agamang aibdis ay kaleturan ay kongs ngas nga ge a Okay, see, genizisa ning wasi e habe eking aquin manan how it maha. Nedi equisa napke ministries Ulusu ding over the dis. Nast get one nadi at the o one answer number be obtained whom ipia rundu gavango ain was nast nagi and nipe see eking ibaquisas Vialdret. Marta Pauline Meyerhaus ngasta kamiha ipkekoiko o osko wanga satiyo oye kadi rundus gavango ing wasikaripnga ipkeng ibangayati ipke iba Vialdrant Marta Pauline Meyerhaus ngasta kamiha ti ike kadi nguwasi ipkekwen ngan ti akosa si nidi ikuwa sabagan ankwen ngan sinara at anhe in mona biyep diba kada turang icons mas I see the mask iyo kainan ngani tui kam kainan nguna haka tui nguna haka kainan ngani tui kam kainan nguna haka tui nguna haka the mask iyo kainan ngani tui kam kainan nguna haka kainan hung ngani kainan ngani tui kam kainan nguna haka kainan hung ngani stba kamiri the mask iyo Kainga kaisa tui tui ngani kwese ngani kainga hung kainga sa kamire kainga ngani kainga kaisa tui tui ngani kwese kainga ngani hung kainga ngasa kamire ndi ngaske akuwa isa agada njaveras ngaska go a man ngaske kada tulang icons ngasti customer key beros ngasa ho igigo a man ngading an sa ngadi kwa sa baga an kwen maske yung aw kwen aga an kwe e a kwa sa endi a glaminip niya ngani di siguri kapdin ngan ke a kapita tabati kada tura hos ay di kong sti kuna piyep diba asika ini di e a kwa sa ngabang an nisin aroman aw kwen da tali tali sa si uwa e kuros kaman ay this ay ipge a trine ba ti in akwe akai as akwe aw igra wa he and waron why dani kos nis kaman wan waron ya idago at wanga ni tis ngan ngan why dani kos nis ka ki in akam Nigeria ti presidenti in akam Nigeria ti presidenti Olusegun Obasanjo ngaba sarip ko ha in namabia ba so ay group tum tum kaw African kung as nas nira kaisa si assistant sa song kasi ko ngaku hiyang hukun ngaka ni omkain ko ngaka kawiris nga si ige kadip ko tum tum kaw so ay ip ko kurumi Africa ke ipting ano makawiridi ngade adi ka si hope tamaske yo song khasib ngapti ang omkhais aroma hoge e ngasa se african hokwa qibiri ipti song khasiko nxa kunqa idi ipro misi akharudani ti ira akhli

0: na xa ero iqala uthi aqhamcomwa dinqadi ncindidi uyika ke a wanqa thi ike xa liqosa sinithi inqaqhedi nqadira i oyike inqansinsa asisana tincinwa siqha disikorong akuriga thi disinqali akuriga qhama awreko kukhoise ku nqa kuke inqansira sanqwa anidi inqhopnqa akukhosi sinqa uwe neqhap nephiya da hanqap nep gaman ipke awreko kudiri kaka sithi nqa nqa sinqulu sithi qhap ti anqansa awreko kuke sarati nqansi wathi sarati qomsqwa ipke awreko baqulu raqi ipke dareko sanira qha uba se e awreko ipke araba ho ike dareko sa isti uiba ike a tulba e ti ida qoms nqa sinqa sarati qomdi nqa nqara miba he ti qha qha isi nedi ikham awreko ka tare e akaudu sadarang ayin o tare e an aroma nedi i ngai khais nga nedi i ngai khedi nga tira isa disikorong a disinqaling a dida ni misnis ka ola ke kama aga ko hiyan no koba ngang ay koi om di ngani ha se iku skol kani se i kam kwe ko nga ko kharang hua se akaudu ayin tira o tare na nedi i ngai khedi nga tira ng aroma kousa se kama awre kuku nidi ite kodi nga di nga rang habi kase kwa siba ki atua dare kwedi uba hi haba damaska iyo kauda matira ngai tam kose tuta maka koro kwese tam kose tuta maka nga ning kai nga awre kweda akase tansip neba dare kwese ngaske nirang unkai se I dare kwese ngaske wang ay nirako kai se I aiba ni naran aroma di ida genetis ngantin tare e kaudo ayin tara o nidi ingay kaidi ngade wansi ko ngaku ngaran aroma imang ay to ikakabi ida kumura sase dare ko it's ase ako it's ase it's kumura sase ni kongse iyo kani nga ako sara kumwansi ko ngani ko haba ko se iyo tini ko ngaba ko se iyo ti ida kumuni sada wii ko se iyo madi iyo ii nedi ingay kaidira haa di ida satara ngay ama bisnga ke makong yuwa ngay di kabusa si kumara di tang ini di uwa e kaisi kain tau pa ikay kisa ti ida rakomo ida ke ama bisnga kai kai tau kuti tani mi mati tani mi habi ida kang di kap tina ngore kai sa mis kain karap
1: halo
0: a kai sa mis
1: kain karap mitre
0: a kain kai itsma do mire
1: yo
0: mari di kyo kromi
1: a dida kromi kas ke kai khaisi rap ya ke kai khaisi dida dia dida tina
0: Eh.
1: Ngabai ke tiara anyo guke abangam ka ede khaba turo sida dire kai khing abi ke para para ka kiti. Chire chorangwa akama na go tshewe chire tswana nga uwe chi strada na go kire nga uwe. Misi sa ke nga tsore go tshina e toma. Chige ka u onga si ba ne sia ta parte ke se ke kham tswana ke la parte ya. Pier tim guri ga tswana rwan gira ha ma parte nga. Chige ka u onga si tikira anhan. I toh nizin hanuba nizin net tayi saro sen net abang ngam kape diak mati kumang idea kerat kuan aji kunna karapi kuma para nisi tuan kam tuan kamu ngau I awer na ngau tuan uwe ti abang ngam kawa iwe awer na kabatin enwan basin awer na tiye net tuan tayi ngang kapi pars kawa of net aji tayha omzihatoma ti pan kai kai si je nizi da kawong ngau uwe tuba
0: Eh, ngau tu tak kira. Kau isap. Tidak kira kan kan. Kadai tu kau sesi kai kai sa kuku upcoming sa enhance sesi ada uang aroma. Ingat deh ke aku isap ramai. Atuk kau sesi awal kui si ipki ramai enhance sesi kai kai kai mas ba I tuan tak tangguh ngasih. Ui, kaisa, kaisa mis, kain karap?
2: Kain karap ni tu re.
0: Kain ke itu madu mire?
2: Kain ke toha, ni di kura ke korotok nunca tau, hubung hubu sem kuma. Man kare ke puru khate uwe nani namiti apa.

0: wathi ngo-anqoku ngesikolo ku-airan amakuweku nge sike 420 mwana urukhaserathi kaka xa kukire nxarho dim abekibe neqhamarha kuthi na ubungcubusendibhunxaka nigeri-influence nxaka
1: uqwayise satrwen ayi o turu ke ha inxa sina inkengcubungcubuzeni khona ke ha rhabeni sisa tagai asubu tsan tamaske uqham kwenda ngcubungcubuzeni khona ke se nqhai se hosa
0: lesi sanda nqhai se hopa nqaromaske maqami umlake ranqamahu maqham aurekwet inarakhima kwakhe nqakhuna ranqamahuthi taragunqa agaroka u kuke aga ka ukhethe mme tsinga khona ra ntamago ke ke ka ukhethe omdinga ra ha tsheng amago khobeke
1: ke ya
0: le bate ke u ipa ke tsenga go go tsena khona da ni si seng mme ka u sa da hore
1: he nna u nda go qwaisa
0: iyo go go go tsena khong ke puro ga se puro ga se kham a ga ro buke uwethi strakungamanye kukedi tsira mang amagu sike 400 cham agarona ra tsai wa mata sike school kudi ya sinxa sina rang amagu
1: o sadura ayo ngwa si ba sing awa se idarati ngurika tsi angcabangqam kancancansa ne di incubuncubuseni aqhuna rang amagu kwena ncinxa badeke anqwesas ne umsike ne di imasi ne banga di khabeda ke sadatsina qimusa ncancira mai
0: eh maskeban kore ngurika ske nxa sasithi yeto maha thing ams ke ne umgrang amagu ne te igrang amagu di fende khona nqeya ba mutsa kotsi ganda ha ke mira ha fanwe ai bike sa tsinyara ngori ka tsa ambe tsinang a ro xa bana abangam go tsa tsina go ke khoka nng ai bira tsi nng ai tsige sa tsinyara ngori ka tsina tso ze kha fari ya se iba tsi a re ya khan ku itman ke neng ho ho tsa ho nga ni di khotsa ya na ka re tswa ro tsinge Leo de gese da umsona khaza puru kha puru kha komse ba umwa aga ku khanyira bo khanyira bo tsike ha tsike khwa tsama khona 3 tsa i tsari manxa a khuna mara di strong and an 8 ku mara hi aga ku ke
1: na unda ku qoisa
0: ina tsa khabreko o tsike sa uwe masma ina kha ku tisa di hosu tsa skrani tai ku i ka sabe banwa under the influence Te se dara di jakang kan ke khosa go go tsaiqo tsinxa ya gusa. Tse go nxa i 400 se kame ga nxa i 20 mo a e ke ni khube tsiko mo tsike di towa sa ka ni sensa. Ka sa ke to ke yo lo tsika go nxa sa.
1: Ama se.
0: Mm pan i kha si ma se ke go hai. Ka di go poru kha go go ni tsi ka.
1: Mm.
0: Tsike ka i se ya tsang tsang sa. Ke
1: tsela ke tokro mme ka tsa. Ke se ke kan kan skoma ses coming class ana ma kwa kantra. Ke
0: kan
1: ka. Ama besinqa ke se a tsonsa ma sepke ne ba. Ka kromi se ncubu ncubu se ngone ke ka inqasa le di e a qong amdi nga di e bara aroma. Ke se mes kan karap.
2: Ka kan karap ye to.
1: Me gore.
2: A kain a fara ke go ye pou tsi a dire
1: a kain ke a
2: kain kan kan a ye pou re a tsada ke ke u tsi mora kain ka e ker ke go di order tsi a no go di order ni ka ka kain kan di khwela ke go nna ni la ko nge ka u ari sa gire kai khwe ba tsana se ke tsoma kai kha be ke ni tsi da u ba a ngora o ora ke mai a kwa ona si ba tsana ukuha umkhano bake ayikuba bese ngikufike sayisina so tike ayikuba da hanuka ngakhe akwaqi yeka nga resiti tirdi sayisina ngakuje sada khoida nayi le kerke ku singkhano ku yake yin khwame ayikha kha ayikuba nayi kho kanu ke ki khuto mate ayikuma kwase na khoida ayikuba nga makaduka ngikhi ako orage sada Link, Hanukuna. Link, Hanukuna.

0: Hanuba Kaimati Lehu Yat Hubada Uge Lehu a dinure Disney that in Hanuba in me, Kunida, Sydney, Hanuba, Louisat and Nahu Aini, Aida Nuka with Yakai. Go worry, Karino say, Madikon Ibadagi, Nesha Vindadi, Kang, the who we hit, did you mean? Have you the who is Maha? Ida President Yapje, Nahu and Kuba, Yakuma, Nahu and Kuba, Yakuma. Mira gege ego hablis nespira contenta kai tarak uba sia kai tuan ara mira rahia rage konde kulisa ata president ki wa ni order ke repliti sir bi face na kwamita sige unka nuba tap ke ni na ku ni ari sige tom kai he ta repliti sa sige dan if that ai go ba si kwen ran aba go ba ike ta ni kundi didra mis ke Huiga gratu oje hue an hanhanwe ka. Siga hue an hanhanwe oje mut hanu ego taipeka, hanutma yo oni puntahe. Taije kue ya kurusa. Abo tinge ke mu sodom sikumura sira. Sija mu oje a hanhanwa ma huje ati. Si pita juje hue ra hanusi. Tada ge nuising ge hanukun kwa ini kanga hanukwa I. Ida hanuba nisi hurakatan omding na uti kawa mai. Medida giran aba. Na habli si tai ku pai puti 70 tina mai si u pe he absolute high ti trangi tina na mi bia na der ta kulina stope o da ni mu khai se gau ini khisa I om ari si ke ke gutina khai ma ti ta ta me da ma ha tuwa ba tuwa e ko tuwa ini ho es ka ke tuwa e tam ko di ma mi ta tra sa tuwa e kai kai si kai kai ska na ko ma ta ni khabadi o je ni ta ni mari in khanu ka ta da ha ja ha u ka Nina la karati bot. Ana sira geni kan eloba. Ida eloba kan uti ma elobi drami kuki. Iba nai ye kai ei nai laida. O tui ge tauba ni tui. Tua ini kaka e kasa. Kongka ngu beti. Tatia aure tua. Tatu ya drari tua. Tadu drari tua duke ni tinde tinu ni. Nete ske tua rosa kong komisen tua sayang ngai tua rura kipo tuti. Tungus naha kaus naha maati pang arumai hati. Tua kene te. Tanasina ba ukan kwa hiyan na itumai uha. Kron kumin kwa sina ba itumai. Kaus nani hanun hanun se itumai ba. So nakira nyo iba sin orage tida hiyan kongda sina. Me itumai ba nyo u si pare huba aure itumai tinta kakadama. Kida ge skol gaje nga huba. Kida ge derke gaje nga huba. O kerke kuge sarati tema ha. Skol kuge sarati tema si sarati kai tide. Masi kai nata isi adani uwe tani kakadama. Madida ni nekula ni eje tituba nchabasa. So didra miske When the city is a good idea, I get a good day, but this is the face because the city is carrying it. See again, Turi has a Saturn about the people in Kaikai. Ida, Tada Africa did that. Tada Namibia think how can steering Waha go to the city by Kaikai. Or again, and Medida Gradio, or again, Twaya Kaika. Medida Gradio, or again, I'll keep Rasina Kaika. Oh, yeah, I'll see you. I'm at Ramia, so. If you go in Kada and let it be what you go.
1: A gun can sit rice and I buy it, worry.
0: That won't a kinkanga.
1: A kiss and a skinker up.
2: Hello, you bro.
1: Hey, kinker up.
2: Can you give me drain?
1: A kinkia.
2: Madigromico
1: Guva.
2: Oh, can did you grow me, Emma? Uka ada ni abiro I au gutina gudok hanuba mair ng umgunga iko au gutina tuaga itima regro re krevan tuaga fuse osara te swasa kumabanya haga chara ko kong di diga ang hodre dre hodre yebruza I o chara ka ko kong di tuaga ko ngakwese ko ngaga o mabago ko hanyo ko tuaga fuse ngakwese ngaga uchi ngakwese ngadi kuti ngadi ko kuti Ora promisi ni dia promisi kerja dia ke dia ke dia dia dia ke ni mah dia ini bising tu mah. Kalau dia ke dia kami kira wah orang kundi ada kira wah kira kita. Tada wana tak kita. Jadi sigi awal lagi peral kita tu agam mawa gua ich mawa gua ich zaman. Jadi sigi tu agam fusi ko historis ka mawa podi mawa pangai. Jadi dia mawa. Orang orang lagi fusa.
1: Eh aman ngang atu tera.
2: Eh cici kusna sike. Le phone ku je ka smartphone ka ikaspia nga aha ku nga khoise ku ne tshi tsama ka nga phone ka nga ka tshi aha gara chat khuna tshi aha ka naba go nga phone go di go itse ke meet ba ga be di ke nga o dire ye fruza
1: ho du dagira
2: o nga nga go dira ke nga tswana la ke nga phone go ne ga iPhone go dem phone ga nna ba nguni di da nga nga le tswa ba le phone nga tana la ke di da nna di ban ko se ya ga ga tai bro di o go nga di khu nga ka ke dire ke bo go go so le bo go ntwa re ke
1: a gan gan squai sabsadu di mika aroma
2: thank you
1: e tonga tsa pitse tsa re tsumtsum ka a tsomana nga kama bai nga a ga kunaka mabaku go go tsi mabaku go nga i mang eng go go go i a dira mi se ke sa mes tenka rap
2: ho yo re mo jure
1: a ka eng gates ma dumire
2: ya me ke ke kam go re go ai ne go ai turos ke a o ke mas ke o ta ji au da ke ne ra a voice kem pandi go ga ba ke toa ka ga se eptina toa e mari e kam ka ga ka ka o tsi ka ga go ka ka ga di mo se a go se ka ga se ka tsi tso tso go ga ka tsi ka no ka ba go to bik ta mai ni net in keer di miskien 2 keer per maand of 3 keer per jaar maar die af en toe se maar ook na die oe af die volle bit kras die oe keer die tsi gito aan die maar so ek kry kan se kupong da ase maji yu di wa om om ba mas ke yo ti ya tra ti wa ba ka ba ngo ba ai ku tang ba ha ka ma ba sa kupong da ar ku da mas ka ja dar pu se ira ti wa ba mo ngam ba ha ke kam ba ngai ngai sai ni ka ja ma ba ran ta ha ki ka ba chanu ba un ti ngai a te sa a ta wa pas ke kon om de ku na mo ma ji ko ma ji sa na logo jitu na ke kuna kont masa hanu kungi ni ban aran kuru ni hunga tu hanu na gara tanga chigara o am da ida hanu chi kung da chi kerki da chi hanu na ba da chi ke kura na kau chi ke ba da ni hoya a stop set ka a tu jin ba jin ma ni kam go sina ma ba husku ni abi tri ti ni aga ga ma ba go han kai ngai ma di ira ko ngai ngan abi kung do o ga ha tai a fot amaga sa om sai hogu ma da om ha maski i da om ra ni thank you skadi om kas na ge sara ko da ase ni da khari ngu le guru kon ka i tira ida kono ten antare i to ya kum siba ida kon i khus na komi i wan ge ni i ma i o ora ni na ngara kharu maski di wan ge ni khu na skoli ti kho ka ga so wa na ni ni ba na ga sara ni om sinera khari ngu ro de haum mi din de kon ka ton ka kwen kon na sara kon ga i ga ni wa ni mas te que já sim de of porque que se astrem ida hogu umna como se tira que mira contrasta ne umna da na como ibe beza ti kore sin tona tai ida que no hoy madin ija ya lo ama mati tu ya que tu va tu va tonde ni va hagana que ti kenga ba ho baba
1: gangan skoisa anndom eh kaalo ngari ke amin ka kunqa ko unika qawe uthi ida ninqaphina nira acanda mse ke sema siqhinga lapho
3: mara
1: aqhinga lapho ke sema siske
3: qhinga lapho ke probire
1: aqhinga ke masarumire
3: qhinga do ida je to khatule ngwa ke sikweta sita tare ngabiye kuto kone qhinga ba tare ngabiye kone sikweta kui geng so da je to ma kuri ge khuda ta ji mari da ge kra u ge bol ba ku chi ni nam ni ya poli ku na gri ko ma lo ka ji na ki ne la ka ro bi na din da ko na gra ma ma ne tu ite ku da ma gra ma u re ni ma ti to kre ko a ge ti ri ka ru ka o da ge si ta u da ge si ren ge na ne o e e e ta se se ta se ko le ti ge ni ti ka ma ku na ni ni pa da e san ti ri ta ye to ku si ye bo so ndo kre te ge ni
1: hay otras cosas.
3: Ya, hay una de chique que todo moro, mal que hoy chique que todo fru, se chique no va a sentir nada de moda, que chica, toda, que va a decir, hoy te va a decir nada de un, oye, está en cariño, que está en cariño. O está en la casa de vos, dile a mi cariño, ahí está.
1: Ma, un tutra, un tutra.
3: Sí, sí, la bromita, sí. Oye, el majo, yo estaba, o a chica, madre, que chica, la sana toca.
1: A gan gan skoise saludi mika aroma ama kontra. E kaaro ngabikira acise simi tare edagati opti khimba.

Akau dan ngadi dia kiko a wakhi sara di sagub ada kandi kau dida a ani ngani si ida kam aban kwa ran homi sensi in kalagan na kung kwan adi ngadi ida ko uha i si ida ko ako sa sendi tira kung insa kuro kung in kwan aski ngadi ikwisi aha ko yang kam di sikurung a kuriha dari kwis nasa agi kikais nga ati kogo ako niya di sigurong asa ko di sinanin ako rin ako nga ako ka ida kuro di sinse at dari eh nino narang arma kosa si ham di sigurong ati da ni misnis kao kut ham aka ko ka ida girang kwa skol ka ni nok si iku skol nga ni ha si iku nga ako hiya nga ukuwa ka tira misi kam di sigurong ako rin at dari ko siya umsan kwa ki wakaw is nga sa kikais nga ki ati kogo sondak tikam kaka nga sa ngaw kaka iki ati kogo nga ka tari naran aroma ni kai kodi ni di kaisa se ingoro kauna aming kaske ang hubun hubusin hun ngan hiya ni sa ngaw kasi sara din huwasi ko nga sara din angkoy ko nga raho in ti ida ang anhabida ngulit ka at mahang ang kwa sa singurumi out the massive nuts in that gang, or it can't say it's then out. Satsing at an old gun's nuts, Cinda Hooka in a day in Hobun Hobusina, Amaho, a queen, as I say, and Abangam Goka, Stinara, season, inside as an oa, Abangam Goka, Stinara, as he say, Kasi Akam Ahago, did any mean say, e, Habe e, kung amsnisa, Kasi a. Ain Hansen ha, kung amsnis kay kasi urisa it's the misi

go di sina lela a dinsense e ne di ita request nxa sindi insti khwesis nxa sa xhauba ethi talis aqhis tsina ni xhauba isinxa sa ila qhisa sinela kose e tsi ida nxumwa sip qanqanda niska oqhisa a maho xhas nxa sa ne di e darikus comes tsina ni ramase e uinqwat mase manxa isigoma ba kokro wa qima ba kokro wa qhi amaka sa instintare na ke di hi tai qhits ka di khabisa khwesin khanu a sats nira sasoros nga sa kwanqa ba se e a qhisa a di danira mitsi ida qosa se a ma go tsasga ida nwa o uta gaga se we here the one I psychological support di dramise ma go tsas gaga se se ngamqapti ma go tsas nxa tsina ne di e qhamdare ko nxa sa nira ma se ise e house in Juan Arisiani has is Saran Huasi Gunani has in Juan Aredi Saran Adinani has in Juan Aredi Sadati Umma Gunga Hama Arekuka Idaran Huasi Idaniran Huaski Darekusa Kwasi Bamasa Neski Kos A to eat Mahabe Ugus Ang Ipamigu Nagunas Tina Idarekudi Kwasiga Mwabait Mahatin Ose Rakavan Ihe Ohui Ao Nedi e ham akago akuge ingudi unyikuri kumaka nira nedi in habis tanguse e inti nedi e habita mistani nguse e in habiho habihase iguni ho is niska o inti idanira nise e ama hanu tamaha wa kat niska o otsting uya wa wakat niska kung kat niska utsti kung kwe isa kung sa nasa kwa wakay didi kwe kabadip di masip ng tati didi zimi didi uyatsko mabako kuro kri di insidan sa wasip ng sina ida ngata uka unwa kwe nihiyan edi kung mara harun ngana idara kwe nwa kisa habe ida kam abang kwa nira karutsi ida harisin warun was tina kam abang irakosi I mana harisin waron hia I man wahana di idanira misi ti atarina andanisi ikuna di idakin aris nasina kurumi I darina andanisi ikuna di adakuro misi ira karikun waron wa nirako

Anda ni se gore wa idani go sne skau de ke tsats kau o tsken on kawa ditwinira me tsats kau tsitsa tsasa ho nqao e ditire nqotsa khama o yin on kawa di gra me ane di gra me tsatsa khaisa its ni ho as ni tsau o tsken nai a tam percent ka nqa ka tsamisa soro sa go nqwanqa dehydrated drami se ke tam percent ka ditlamengisa soro sa go nqwa tsasa tsni ho hong as niska o tsats nis enqa its ke tsamini a ne ge kali danatsu nqa pti tsau masi nqa pti na ran qaroma o ida ke kali da ka tsha o danatsu ro ba o tsina ni tsaus niska o e nira a nisi kai is tsame are tsam khlaka di tsam e nqa ike a thongsa tsam di si menit ku nqa ka khabara wa tri u is a qinseng anqhaka ngikwela ke ra anseng ku gem di dramise o nisisa ngati i gems xaqung tsi ile ke wa trida ko u uqhiqa mi ngoyisa sira a o kaise a tshuguye ngai di grami qhiqa mi nga ike soros di aspir di nga dira qari ke itmaske yura qhama ke ngaba kuske krami khadra qhoza di drami krem da ke kuti o ike nga di itsini qinsinto watsi wa qhisini ska o tske kranza hunqwa ga ha tlami nqa ke nsitse go kramsa go ni nqa ni a se e gabeke ne di ka qhai o tsina a tlami ya dra a tsina a qhai o ikira mi nqa o msti tsamisa sipa e ha tlami nqa tsga a o tske krem dide di e hari o mskara ga e tsida ga a o tlamsi yo e a o tlam hari o msasisen o tsi a o tlamo o da ke nanse e opka ipe anungao ostine ke sqame ke se soro sqa ngasa habe ini amo qalo sintini anus niska o igya qain a qain huni niska o qame are a upni qisa se hams niska tin hobi niska o igren qaba sin oro qame ngai ke ha si its ke di e infective drami qaptsina wa qaqame kha a qame at maisra aromai ha se dicci ida che non mi alis mai da che dai come ha i tanti

Aqonga its ninqanqa but maske yo laptops maske yo isinqonta lesini has niska o qamdisi sekonde ku nqaka xaba ubere ubisenre nqa qali qosa se nqa nqa a screen nqa bajo nqa ba ile ke se qisa se ile ka screen ko eng o sina ile ke tsongwa tana bara ho nqa maske yo ile ke ka ka sa masiko nqa ka ramu e blurry drama se e kim a e se nqa bara ka ka sa ne nqa sa sa sa ike ka i auto nqa re a go tsina ne tsa upne ba ne ra se sen o se e qisa se ibe taw a nqa se nqa se nqa singe a nqa le se tsa se tsongwa tana nqa tsina ra tsotsitske ka sa ka ha ma mu mu tsop nqa tsina ra uha e ne ba ida ke omsa tsina karo tsina ra miro tui ka ma nqa ba itsini orosi omsni ska o tsitsni koro tsedi tui ka ma ba orosi omsni ska o e mi e kira kaisa sa hutisi kama ko nqa ka ida ke ning omse e habetsni o isnga a koro kama ko tumaske iyo ngani kama ko hun kama ka ning omsni ska o o igren e basen koro tsedi tska kwang ha o itske a nqa ritska o a khari masiba a e ba ida ke kwara mi vaselini ga sobo senadi e sobo sen ha koi i nqa i ha a tsoisira qabang e o ikisang enqopsang ngaristi qop ngaps hina a rang orun orotsi ike a qadine di e masip ngapsina odotsu ke qanqantsina an aroma qa a qamdisi a menit kunqa kutsina umrori e power nap diramisi in hain umros hai hai sicu ni habinqa kore yoko qaba qadin hai siyang umqa habinqa kunge a ngwe ngausnisna ngwasi qalo sin umrotsi qabara in kai umsa den ngwasnis qade ngwe kutra ha kai ngwe kunge bu yawkha qade kose khai atmas kai yo in qobe puni ko mitin umskori ngwe qaba qobe puni qore ngai ngai da ke an abaku ti a Easing one, I didn't snake, and I the groom say, Well, cabby, my brother, to take it. Listen, my massy plumps, nanny. Aha, see, in the queen, you marry and pray. In Tinico, see, Tim no sleep to the king, Aligurumi, see, Ege, Adi, Christy, massy, nanny, ha, see, Tidagi, ha, nitsis, massy, nitsis, and go see, Ostinaki, Nisa, get to up, I see. E kha yeng thongs kwas na dan kha isa rose nira kodi si kasing ayin da man kwa se ila thongs kwas tina nira kose e thongs ke sukuri rang di grami thongs ke sukuri e rang khabe leker nang untma angdra kaudu thongs ke sekeri nga e rang sukuri titu drami ba khabe leker nang I'm going to go to the house. Energy drink, the game in Turum Abigail Habecom, who say Habenes is at Stamo, DC Namibia Pnani, Quisner and Amanamibia Dollar, Quisner and Amahui, Quise Namibia Dollar, Quisner and Amahuidi, or Idege Sada, Madi E. Energy drink, and Manara, and Madi E. Paddy A. Nanke, Nasa says Sukuri, Iraka, a case a secret, Iraka, a tea, Ike, caffeine, it's in a case that I don't like chicken, Nenwana. Tons last sina ratsaka ti tons di masip nab sinara orum ain top chilegran uru tata tai hadan uru pedengo nedagoi huiregran urum amasregin umma nekani nepke nanwanara an aroma hoge ada an undani se in un nana muri di idake niramise kaban on haisiko tida nira karusi Nguka kabika tigrami, nguka kabika mwari, tigrami, kaup, ngapski, kadi, kaup,
Putin out.

0: ya kaolo nga di ke ko a wa chi a o wa khutsi ile ke ni ra qalo se e a seradi a sa go nqapa e qomqatla tsa mona corona ile go nqaba go a xaxa sen a qhaisa ntsi ile ni ra khomai inqa corona tini di tsaqisa qadi go ro nqane ke seradi o go nqakane ka go gate ka go ka go nqa se ile ke a qa ndo tsoma na go aqa a e ga go tsoma ndi go aqa se ndi a gra tswis mas qao qao sqobi iyadala me a great zero sti nqan ke go a tswatswa tsi e go nqa sa school go nqa ka qana msingqani go nqa ka ra maqwi e qa nya ma ko baba ida saradi wana rama asina ida kuri saradi ko baba ngapti ngwasa ida ke kuri bwa baranqwa tsi ida ke aqwesa a shoni tsina maqwa sip ngaba ni rama ngadi ikho ko baba tiqubiti ngadi tsina ke Moses aqaro ip ngap e comes nga u aqhi u tsi e tswaron mantsi na ama bisina qinsira di ngqungus asikese rakan kan aqadi ko ko baba e uma ine e o aisa sira adi qhaisa ti ikho ukuba abdincama inxaba ngasa sana qonda kini aroma ine cwan nina sana dikuba ngaba ni ukuze i ti sana dikuba ngani umkhai tamase i hoge ada wire kodikta tsotsa o da kira qaisen ti da kira mi o da kuqana msinza ti da ke uyet mahadi e ne kodikta tsotsa sna sna de ke ngadi am are the coins a shoni ka ku nwa i khoko ko bapti a qubidi ngadi ipta qhamba tipta sara di ko ba wa ti de ka qara ka nqa ku school ku nqa qong ti ane di i khoko ko bap nira om khangsen khoko ko bap nira om khainka a sara di wan aroma onqwele unha ichara sisen kwen wanata nkase ige karaka nangu school ku ayi kwekwe kubaba ha si da kaude ke Afrikaans English dira si mi Afrikaans English dira ke sira mi habe ide ke sara kubaba ra hara tira nghabe ne tumwaro nengi kwa haa engels kusara nguwa uwa ne tumwa kasa di idra miyo hame ki aroma ne khun wana nangi kohan aip nga nguwa inga una asira i kuge ada kai tsi saradi wana se khwa ka gra tswis ka ka kubi gra tsaisa nga kana msena nga nda qoba mpoke tsi go a qoba mpoke se khwa ka tsonwan nana ha ba ira go nana si mari a ba ida ke ai isi go tswan ding kha sna seat ma passport for tra tre mi se seat mai nga is khani ba ngot men ka ndo ka se ke a poruga nga tsonwa ron ke ho tsaisa go se tsi tsi tsong a kuringa nga is khani ga u hand ma ada nisi di tsotsore ada nisi za iri home afiska eh tsi di unuri saradi ngumpti qanina didatsinge ne dangwa o eh taut masidane me didatsinge ne kuri tswiti full buffing asa bake aho ingaisti qani ba no amro ba deke wa e habe ida khai tsi home afist ba tsi ne khonwana dire ida ta haning ai ga ka khoe mare qaudo khoe ma ta kira e tsi ida ke onke ka nqa ona wi de qaut ma tsi ka isira amai ti se nqa bai go nqa ti ida kira me go gida khai tsi tsona khwa ka tsi ka le tsona dra khwa ka swap e andre qau qau nqa sara di kobap ai sti kobap nam nqa ga kobap khoi ko kobap nqa nqa ida tsona ne a khwa ka se isa ida nqa ida ga tsona a khwa ka ne go ba kuma o sitse taba taba se ida sara di go ba pa tsona nna na khwa ka se khala ka nqa go sekolo go nqa go ke nisa a tsona nna na ra khwa ka ta a ire no go ba ngong a ipdi ho ka go nqa a tsotsa a khwenge tsi go khwa ka na go ke a da sitse sara di one nqa na se khwa ka dicoi idani mise isicu sema anqa kunqa skol kutuba isidinqa ne di icon khwa xa dinqa diko athotsosa xa ithotsa anqa xa qhiko e tsi khwa xa ara mi eqa namse nqini nqana u tidani si a khwa xa se i ane di icon nqana se i Hui aung o aisa a kaudo a masirop ngap tingi anete koha I kaise aung o aisa si I ke I come na di imasi I was saradi kaukab kwen a saradi ngap trikos na kosa si saradi ngubat kambas ngasa idani kos niska o ike ngabas sina karaka nga kong untaydi nga din house news last ba kong nga I house news di chamber di tutra mi ting nga umdi ako sa si kanin kang didi nga di ting kurong endi ma isi ihoy aw ko danis ka usking house news nga sa asang endi nga di karaka nga kong nga umdi hiya nga di nga di kuruma ne ike chamber ngapti na kota hati kanin kang ngapti na kota hasi ikuro ma he say ako daniska oge karaga nga ko kwen hiya goro ma e nange eng agam hausi nungs di go baba au kwa isa honorable doctor kachi vivi ngapting goro ma isi doctor tiyo ben kurirap ngapting ge goro ankai tiki goro ngaba nganga umdi ngadi tina goro kaye kwa isa doctor mosei penini Jidenderop napt hin kenga umsan ib aiko a taihe kwaisa doctor Stefania Kamietap napt hin ge adi inga umsan ibkin ins aiko a tae honorable Ignatius Zihwameni napt hin ge ensako a taihe mutsta doctor Professor Peter Kachivivi Mapsin Kese Akisa Kwaisa Doctor Tio Ben Kurirap Mapsinge Conference Holly Nabang Abtin Ons Aikwak Inzake Conference Holly Dimi Dirabike Doctor Tio Ben Kurirap Conference Holly Dinimi Aba Iko Adarastina Ha I and Waki Doctor Tio Ben Kurirap Tis Mastina Se Iki Kaisi and O Isang Housing Mosley Mikovaba House Kwaisa Sara Amadilas Maskuro Nidi I Hanusi Ka Umdi Nadi Kurun Indi Kai Unupa Ni Kisi An O Isa Tikui Ida Nira Minse I Sara Quintina Nokuba Ankasi Sara Quintin Ankadi Madi Ai Umbas Aroma Tikui Ida Kaudo Nira Minse I Oi Nakati Adi, then status arti ida sasa, oi, angan hao hao, onira, saurasi, adusi.
1: When I was a child, I was taught that money, even though it was necessary, was not the most important thing in life. Kindness, tenderness, understanding, forgiveness, and love were the things of real value.

isethi ke nekuriphi nqa aroma America pa Mexico pti Canada ptina cha wanse ngqwebti ngqwebqa baqhoda na ha ti ireke na testi kama pqadra kama nqa siso apa yi o ngqwiqaro ti ngqacuqane nqa ose itarene go nthina ra mang ona tarene ra e nqa iqhedi adani kos kara o ireke nqa ngqambene testi kama pqane nqa ose i de idamira qara ka nqa ku anqwaronda i ngqokura qana qang ari e aqacura ngqoku nqa ku nqa thi nqa caba husna qait mangharon e o ke ne ngqura qaru ke itma o ke ne nqane o ke nqa di khorona cha nqa mo gabe ide ke nqa sa istina e ma ka ngqoku ke na curu nqa sa ne grip nqa sa ro mara a se e thi amana a nqa qai di ira ke harasene ne testi kama nqa ha o se e ne testi kama nqa ra go qong qong mangharon di cui caba husna re ke an sa nqa ni au Africa deep Oman arteni ngabe calves kanqanqaza camqathi camdishi nqane ngkuri ke calves ti mangwa ngone assisting amqanqaza qonqwa ngone abngathi nge America ngqaza ngaza kwaqhayise I noba da korote te astina koro tare kwan aroma iqharuka itmasa oye noba ncwasa nqure e mai da mahati ke nese dike to khones ko serami e ka waka madana ncwe ncwe tare aroma ngavisa dikorokoe so abe ke ngai ko qharuka yeta mahai ti ke ne para mi ese itinge ngiko nakorote ni fiva sa ngwa e ne di nga qa xa fiva sa tare mi ti hana re ke ngwa khabe ke nga e ansa Oman Arten e Oman Arten ke goro dagra o goro dagra somale ba khong o ha ngone a ke ne ba ti ke angara kuro mi se iso ba isna mang o ha kaf di ngone a go di qip mang o ba se sna goro an qa xi ngwa goro kurip nga aroma ti qa di mi se sna fiva sa jang ngi se I ne kurip ti an go be qa nga nga ipni ngone sa mami se ipkosi an nga qa e anu kuni tsang oke kharusa go ma ame ma ha e di ke ne testing ho rong tsabeda gra go tsi an a ke san ho be pa tsa be ora ti tausen a tsire ra go qhoba am sting ho rop nga e ke said africa ba mexico o ne ko ka se e tsi ne ka mo ga ga gra ho o da ke am ka ai an ku ho ga ga ra ho wa se e haka ngade ika necam uka ngawa seske nesadike nebara miyeze I nga ngxise xaphara I cam qwathi yedising enkuri de anqhobe type na kwesaid africa baqhoda na hype nga ika ke necam uka qhova arms sting huru fike ngawa I ti ke ngxuru bacwicwi de ke a garo am nga ke said africa psi a joanesh person nga ke niri inghuru inghuru ka qoda ne ha I seskene sangla a said africa ti kolske chabalala phake anqa qai kuba amsti goals ase ke said africa ba qhuru ke konkai si ike anqa skhaqa rafael ya ansa inghuru ap mexico ti ba ke a itina iba konke ti ke anqa qhuru ba cwicwi ti ke a karo amse I ti ke ne barami se nqas enqas naka ke ne camhuka kwa nga nguri nga ke ngawa I ti ike ngari I kwa nga nguru ba Mexico ba camcwi ti ke atan ti atan nguru ba haka chenga ti ke atan se I tung ai sina nga nguwe kaip ni cam wa ti disin nguri nguwe kaip ni nga nga sa sina ike ngari I kwa nga nguru ku nga ku nga sina ne cam kwa ke ngawa I maba I said africa ba tamcwi ti ya adan ase iseske nesa ti ke abara ane so ke nesko se ne camhuka go khinqa nkhuru ku be qaip ha ge camqa ti disin ho be qaip ti khova amstin nkhuru ba iga ke ne cam nkhuka ngao cwicwi ti ya karo am ti iga ke khaba khova amstin nkhuru ba ne tonder taxes e ne tsam go kana go ka se khaba ira di e cwicwi dira karo ame damaska iyo khuna ra ga inga tsama sen mana wana re ke anqo a karuti ira gara no ga ba ko o ye

qona ngoku America ku Canada futhi Mexico futhi na nekuri ngqaqaroma ra qhoda nase e uyiqaiba hakade ziqhize nqa ngandike hawu nekuri nethi inqhubo iqapha nekuri dipqani ase e nekuri futhi inqhubo iqapha ra curo ngqasa ngoku chabida krako oyiya Uzbekistani Uzbekistani ti Cabo Verde Uzbekistani Cabo Verde Jordani ti Curacao ngoku ke nekuri pqasa qurunqasa uyiqaqqira ase e nokubara krakoro ubayiqaipa badra qoma nqasiso obayisina ke nesizaqaipa nani xwenqa metitan ese e ngapke nani koma cwi haka tsam kiloka kilogram ka aqom ti grami e ubayiqaipa diqaipa nani tanip ngapke nani koma cwi haka tsam kilogram ka a omthi ke mari kilogram nga inga koro koma tsainga kwese tsam kilogram nga ike anu khomeng uriho a khoqa handi damire koro goma tsainga kwese tsam kilogram nga ike anu khoni uri e dikinga ba gore meng haupai ngani koma cwi haka tsam kilogram ka qom tsiki ngadi ngani koma cwi haka tsam kilogram ka ho koro koma tsainga kwese tsam kilogram e nga e anu honi uri de ke ne bara mie okay manqo wa hanqa iqhele ichabela gara ko ngobe iqhaye ti drami se so ape ke kwa ngobe iqhaba anu sise dise kwese nga tsing ona dise nkuri turon horugo ti tona mesnga zeke ha i aba dagra koro o ike ngari ikuron horup nga ti unin horup apna ike uruguay ba argentina tsa ke ngawan de gera mie ti ke uruguay ba turon ngasa argentina ba yata unin horup nga ke iskino dise kwese nga ti nguna dise enguri pna ike uruguay pa rubadan ti ya qoing amse e ti ike nebara me e adizi kwase ngatsinqane dc ikuri ku ngabasina dagra ko isnike england di captain bopi mo ti king ansa e ngaba dizi kwase ngatsinqane dzi ngonqa ikuri ke qoda no ya e qobe qaipa ngaba ke a qoing amse e ngari e qaba ke a ipti kurisa hudi hos hora ayinyetse kere qinya qawse isobe iske nesadige nebarami se inqayike aloft the jewels remet ti anza qayike ke anqaba tike dizi kwese ncathi kwese disi dizi kwese ncathi hundi se ikuri iphele phele brasiliti uru up aphele ncathi ncathi iqayipa ncaba a Brazil ke mari e aqaiba a qon amskauqa ke akuise e di ege ne barami e ngaike Mexico di tanang asnga iskenesa hundisi adisi kwesincathi hundisi inkure tsam disi cwin askama ngaitis ayike uninkhuruba ke hayi ti ebken aitina Brazil nga aroma mari e qaiba ke akui adizi kwese ncathi xhaza desi ikuripku cabeda krako osineke dizi kwese ncathi xhaza desi nqani nqa ikurip dingqube iqaipa dingqunincurup cam dizi kwese nca sigama ncaip disi egaip nqaba ayithina ke argentina qaqaroma thiyoko maradona thina qaba ke a kwi ngadi inqunincurup ke nqa west germany dikeremi germany ke ukacora sinqaiku tike hurip huris ti chamani ngap wai oni ngurup nga Argentina ba yin hawai tike ngari inguruba Argentina ba kagetan e Mexico nga Diego Maradona Argentina ba kaikori kukikori kusaita ipra kia kuye se iske nesa digine barami adizi kwa sengazi kwa zedisi

Kuri ko cha besina ra ra ko ke ti ko sen ati ko sa de xa a ngure ti an ho we qa nga nga stina fransa qa ba ga ku yi Zinedine Zidane khat kan ho otike france an se khonqa misa gi ngwa se ti ke nga ti na nga di i di se ko sen ati ko sa de xa ngure ki hain ho we qa nga ba i ke france qa danse i so ba i ke a qonqa misa ke tam nka go sege a nga ka disneke ne bara mi Brazil wa e iske nesa onengoro pnga Brazil ngwa enchao ngona cha nga di se Brazil dan di ipke France ke a di se itse France di turo go be qaptinge a go be qapte danske nga sege e disneke ne bara mi e tam wa ka di se inkuri ku ngaba cam ake dizetsenqani inkuri de anqobe iqa ngaba sinadakala ko o ike Germany tina gere qanya nqa Lucas Podolski ngabke qhova ngiba gere qhova amse turo ka usake a ngaqa se I nga ike qobe iqa de quarter final de Sweden and why ige iske neza di gene para mi etsi ke qanya nqa tina nga group nga ke ha yim tam watsi di si e group ding hobe ka e pa South Africa nga ke help nga sine ye South Africa ding hora go tsina kere qa yang qao nga ba nga ba yo ke a khova am sting group nga nga puro ngi ba kon ke Mexico wa iske nga za habi kumang kuruba cicidi ke si ama se gabe ku ke South Africa ba a go ding khumqas a go di om group turon horuba khoba amsing horuba mwe ba ke akon kai ti ke mabara mi se ethi ke camqwa ti camlisi ngure nga Lionel Messi e Argentina chaba ho nqa tshina trophy ba ke a kui qobe qa pa camqwa ti camlisi camqa e kuri nga ke Qatari nga eng ho me a I qobe qa nga nga ipke Argentina ba qoeng am se ke Lionel Messi tshina mari eng ho we qa di aqaib nga ba ke a dan nga ke Argentina ti mona ngo be qai ba ne se mona nga de ne se be qap nga ta na se ke nga dira tlo se nga ke nga ka ro di dar na ke I di da tere dar nga nga se I se na se se ka ma nga ko ha wa I ka ba se da kan kan simi se da ni qaba a re se nga o ita ro ti ara se ne nga ho ke ka ma ka se nga ra

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.

ram was akazikire di ngari ingxanxamsiya lebanon de hezbollah go ya ds qaro maqaba ka cha di perot tip na xaba israel ngxaba ngxanxamsani ra di was inqanunga ze trump ra qutsa tigire cha ituru ministry benjamin netanyahu ba ngxanxamsa tani ngxuza go khabe tsena US dictator up to go xabo xabo iran ethi israel hakha go ngxanxamsa sinqa qhaiza xali toro ba ngxanxamsa qaro ma Tigromin ngin unika ngapna qayi hogus tipa ari hogus ngambe gro din qayi so apna ge tsedi domaske o vekeka qonga di gro din ngiba gro mi ngasi ngobega tsam domaske ngona tsedi tsude ni ra uri ari i masi byo wa sinqa ngaba i vekendi ngaba ngwa ngara kuti ku unwai a iskhau ngari i tsarisi toro ba tsam tsam aroma Israel di ngang am di hiam Irani e negro di kan ngop na ge di di ge ari doro ba ge tswa tswa ngaba e teranza gro tsum tsum ka o chimi zin ari itoro ni am am ska o yin ngaza o gun hun ares Lebanon na doro ba am am sina di sina nda ko ga di ting hon ngam ngam aro ma khaba dana khadi ngwan di de Namibia ab di Mariman huski no go ba tsise tsa ipna ga NBC the director general chigro chang chang khazi ba khaisa arozon ra arugup ke pen arozon khwan aroma tui ke disi chikoro disi malawi ptin hun ngin ke set africa ba khu mazen khaze gro wa arugan khwan amso chi crown general uya iskan arugam ko khaze be chestur ngona kisa mes engobazen

0: Kakaise kai kan kan sti lovely dira ngai ngan sta mire ngari da ging ong awaki kai miestere miester Abraham Scriver Juan Umahu sarang ok and the sagup na guru kai kai kai kai kau tini kai kai sida ngom domi kave sipka kai mera kai di mire
1: kai mera kai uzi anida sip kari kai mera kai kai sabadi ang waham aridi ni kama ai tam kai sa dalandi kai ngwando Winga gung aindiran aindu. Dari emira hodi. Dari emira wab nin obi bahunira oroji. Hamira ngang a kaide diran. Yesu Kristu ke ra as nga duita. Sing as nga kakang adit ke huiba indirakai. Sikhabi ke sadai kami.

sa punis parking hoba ditaba soros frida xincane irne khong wayise qasa siqara maqha inqaxise cwi tam qhayise ncane koro koro qha inqaxha inqas ay uisa balam gawe baqhami si tina apulus qasa sa qha inqaxise cwi tam khosi haga khosi cwi hun khosi staba dinqa khun aroma qhami Ora Carolina uibesi isa uibetsira ditongwa Paulina ausikinga ubeske aga disiya ganga aguri kucha tam disiya ganga as khaitsam disengqovu ngaibkhauqa khadudura ngaiqhaqqa ngiyang uni ora nona tsoman nona tsangasa ku tsamna urisara tsima ba tsoma akwentsing ansabinarang uqau ong waha Paulina ausikinga ubeskhoski sadertaxe disinona ngas kamang aib disipanofs ai romskarlige kirke khodena singakani diwang akuneng ansatani Asasi aroma Rachel Fleer maisa chayna chayse tui. Hagan nani tam tam kose kurum nani. Gomp isa kuibib chayna chayse tui. Tam tui aga. Tui tui chayse chayna. Dinka hun aroma kami. Kamko Ricardo Vili Jonger si Ricardo ki aga disi tam a kurin ta. Ngovun aib kautan nonas kaman aib disi tsarahibis aib tlomp nagin onni. Nona aurek tansa gun nona tansa di tongra tamakaka. Haga tari tomadi, tam nori tuan, akwensing ansabinarang otow. Ricardo Vili Jonger si Koske, Tachin Hill Sahu, Abusol Oreni Kodenas Naga, Sontakti Tarahibis Nanitiye. Tagaw Hendrik Suar, bube tainga kaisa tobi, nona tui kaisa, kose tainga hungani, Padronialang Larusi sa tainga kaisa tobi, tam nani tainga, hagan nani, hagan nani sa ikami. Kamkos Marensia Patlins, Gigahung aib kautna tam disikurung agurikuta. Nona disis kaitsap disis tsarahibis nagin onni. Tongura, red swar poipsin on awake. Valaminan nova sistin di tomake I. Tui tomay haga kansa gu. Tui kansa sna usap dadasap. Akwensin ansabinarang okaw. Marensia Patlins. Koski disin nonang a. Skamang aib disis tsarahibis na. Iben nasar nga wako kosir ni diye. Arigam uis vunstak tis aige. Tachin hil manastris taitwis nga ganiha. Donner taxi Friday, even I search Codanas Naga. Imano Nova Seba Tanga Kaiser Tui, Nani Koro Hun, Nani Kaiser Tanga Hun, Jagiswar Boy, Tanga Kaiser Tui, Hagan Nani Nani, Haga Haga, Hagan Nani, Dini Prince, Tanga Kaiser Tui, Tam Koro Haga, Hunkoro, Nunakusis Ai, Dinka Hun Arma Kami. Dizituin Akha had carried Torop, Sergino Bolo. Kinganis Kaman, I've dissing Nabit Masigin Unni. Ora anmiri Marta Ruiz di Tumaba. Mama sas ngausan. Aukwen sing ansabinaran otaw. Sejiano, bolop, koske. Dizimu nang ase sadrakti. Bedial. Hama pa iskaw si baku kusir ni diye tse kogtasa. Obunganda klong hanap daba donar da fridakti geng abadini ha. Kasa si aroma ida Ruiza. Kay nga kaisa tuwi. Nona nona, nona nona, koro kuse koro. Imialdan urikosa kainga kaisa tui, hung tui, koro hung, koro tam kainga, norida roe, kainga kaisa tui, nani kaisa hung, kainga tam, nona nona sa itin ka hung arma, a kamibare. Sida di tong ka sa tinga usas nomdom ausi akwe yalfrite harais, kova sege is, Ke kahun aib kautna tsa khobam stanuk aib kautna hagas taitsam tisegin unni. Hundis nunang aguri guta. Disituin aib tuan koro disin nori tuan tam disin nori tuan de uan nona kangasa di. Nani kangasa gu. Iben ye serpeng sertawang anin. Kori khas tawa ba kousa se. Au kwenting ansabin are se kova se tarwe harai bahman. Hama se nanu susi. Hara se ti klasi narang otow. On awa kai kongting nom dom sti kouske. Sadar takse disin nonang asay franin aus ay. Nirati ye. Soros ki Freda tse vial gomport stavani kon oai. Khos ki sader taksis e nira ha. Khok ta safranin aus etin wabadi korikas na.
boni tova seba chenga chisa tui chisa koro chisa nani nani chisa aga jenesi ya domes chenga chisa tui koro koro koro hum tam nani nani meneri tova seba chenga chisa tui aga haga haga hum chisa hum tui sai tinka hum aroma kami.

Ham questa isi for 3 kalle fees. Ke tam di jung as tight up di singa bit masi gin uni. Ai tam sna. Tui tuma rup kong rang nao sara unwaka kong paga kansan. A kong ting anta binarang okau. Waba di king arigam vun start sa kofre dak tisko sini ha. Waka ngas ai. Tige imanong ha wako. Kosa sadar tak tisino nang as kamang ab diseni diye. Apostel slengra khainga khaisa tsui tam tsu koro koro khainga koro khainga sofia kein ko sa khainga khaisa tsui khaisa haga haga haga hu tam nani sai tinka hu arma khamire kham ko cheiros uira tome dama ke tam di siguri ku tam di sik khosin as khai tsam di sing ai kam snak yang ni ongura sandrang uiras Sin on agit mum Abraham reiter si, sindi tomaba. Mama sas, nao sas nona tansan sin au konarang otau. Toski sader darsi disin onang as kamang abdise pediang hawa huko seir neti ye. Baba digi toner darsi freidak tamara bus stop strap ay, kanar kadan tanin nga nira ha. Auzi rianang uira sa kainga kaisa tuwi nona kwe se kainga. Hun nona kwe se kaisa. Auzi kuna, kubises kainga kaisa tuwi. Kaisa tuwi. Koro tuitam, kaisa kaisa sa itin kahun, aroma, at kami bari.

Ons het kans bij al moet Richard Kurirap, Nani Koop, ou Sixi. Ong wak jou ma Petro de Toli Kuriras, ong wak jou ba Karl, namar ong ma betomap. Ke, ona di zitwing as, kaitan tis egyan, ong oni. Wabas ke, tsetsa bes, wabas ke toner tak tubusis nani ha. Toner tak tse ki tubusis nan, wabas a soros tanirati ye. Tsige Friday tse on waking ngom dom Rebecca digukuriras omstavang un abas nung tristis ani sit karu karwe. Ome ya mo Richard kurirap kira nona tansa gum nani tansa di tsing ako nang oto si tubusis tonga siba. Hoske om kai danin hama a tome pipa ho sader tartis ai nirati ye. Tsige kadi On awake oba kotli hage kurirap. On awake oma Alfred kuriras. On awake mama Petru de Toli kuriras. On awake oba Hans Karl. Nau ai kurirap. On waha ome Yalmut. Richard kurirap. Au Sixi. Hanting hoban ng huyede. Khavap hoba ditavani ha. Sigeng on awake ngomdoms. Oma Rebecca digu kuriras. Sing on awake oba Karl hau. Kurirap hara didin ang tomep ay nira ha. Netos, si tradin habang ang huwi dige, avika Romeo Kafri kodras na kaniti ye. Taas asip aroma, wasab lagi kurirap at kain na kaisa tobi, nganitam. Nori sa stoli gi kurirap at kain na kaisa tobi, nganitam, nganitam, si lugas arese, lubang areses, kain na kaisa tobi, ona kaisa tobi, kaisa kain na, tutus ay tingkakon, aroma kami, Hawang ang hui ais. Ong wake Albertas tusi song abib. Sing ong wake Taras Magdalena tuwima song abib sara diske. Dising unang as kamang ayip disi kay Christ na pwede sang hap kodinas na kanidiye. Sadar tak nga ugwa ka koro ir. Fair genoeg sing habati ay. Osonas ay osona village ay king ang asis kong abasa Friday tis ay nira ha. Sige wang aw kanarang an kaye. Aussi breit song abis a

0: 시신은 아로마 집까지 구바띠 오이바 차라차라 받으리 간섭 조섭께 우비바 후드라미 우비바 후께 간섭 조섭아디라미 그대 가루 시신은 아로마 입 구바카디디 오이바 카라 카라가 아디라미 우갑기는 시신이 기니 싸움 없지나 카디 카라 카라 예 소리바 미래 땀에 땀 기라 치엘로 바람 와바카 마리 치 시신이 치 옴스탄다 히디 기마마 마른다 사후디라미 야 그다 카루 그다 카루 Tore padre buruhan ons ki sub dis matra tabe di khuki i ti kas ki magap di saran om sarana isi cousins cousins ki muri sa khaye mai e chin ni di in habo e ki uha i chi ki ni ma kus ni sarana ma kus khau ka ye khuin isti ipake i Smith kidirame habos naskine khusaki yame
1: sarama kuza
0: naska kap ki moy bagi kao wa und na gi khu an khandama eski gin ari ton sin gi gepe dedi masip ki ki ha er smith el smith adi kasin khara gi mais kopa habos na ki enlek moy bagi Hela kasi ki tkhara ki stakhnir magi, magi ame.
1: O magi? Ay kumir ki tuwa?
0: Ya. Ya, kida ibe kasara maari. Nukhtan asi tukam niya da uwan kumay.
2: Kain os digi doh rami niba kira in aus sipa rakitan agiga. Leksensis amsika tulubay di tsi khistulubay. Masih am sih kita dok terlibat di ramai insauras ke, klien us, ngapa dah kita klien us, kita ke studio semua klien us di ramai, kontraksi seni kita ke kau, kita ke kontraksi seni kita ke kau sekarang permen secara anstiali kau dok, hoki ngai tina dok terlibat dari dok di ramai a erike si interview, mas nada kini kau di ramai insauras di ramai ant terlibat dari di dok di dia di kumami. Ansuke da geke di mar khun genet mastu sanya khukya ikmuk ma de titran ayo ki aploka si di dokh ne khunya khuki tsaisa se tsore ba tere to ipelo bane masi ba khu un ile kha sauras krami ant dir bare sunga bas ti du sunga a ti un arusa tore bare man ke skol le se mir un ma skol kon ta ma kagas ki kisi tsaisa se
0: Kasi tu kini awal sering kau dikira mi.
2: Tuan ke tiung arus adok tori bari pan sekolah kung tau maka kas kita kita. Kuki dok tuan nak tadi sasik tori bari dikira mi. I sauras kini drama kain us anfal kata kita. Ah tak kira yal pi kita drama si mama saskia yal ya pi petanya sahurat kansa. Tori bari drama sauras kaba pi eri. Sisine amsi tori pati drami sauras ke khabara mi tori pati to ie em ta ke dida ta ke ha ka tsede disisine ke ui tida ke lo khane sisine ke mai tida ke sisine ya ho twa scout nang ke mier ker ke kong to ma i tori di le se tsai tida ke nga di tsui ha tida ke nga di ha ka o to ma go ke ho itire da to lo tsa wa re tsi lo tsa bi ha re tori ba tsire da ne di tori tsida tori re is na mi ba aisa Awasan skosa si pari, dikira mi. Ida kisah si kau ini islas yang aisa. Oh tu iye, kesundai di tik kau si bani ha dikira mi. Sauras kira mi tidak dok kau ini pari tidak ke polis di ansuki ke dia. Oh ngapa dok kau ini pari ida hut kiri ka. Ibelo ba dok ngapa sna tahu sa kuman pari ka dikira mi. Eni ke mi ma biyehi pikira mi. Sauras kira mi kau ini pari US. Masih itu nak ikut kami marin dalam sahu, ni korang ingat. Kami kau rasa masih kuki eat mama hari masih ke. Mereka sister, tuh lepas itu dok tiga ramai khawatir sahu. Ati bas seni kisah aisyah. se go sita sna tloe go ke di ba sna tlore ba re pele go tlo se ba nwa ba qate ke rami sa ora se ke rami tlore ba tere tohti o a sa tlore ba re nqiske ke seng a sna tseng nqiske nqa nqa knopsa o a tsi ke sira tso tsi tabin austin kharanwa a metsi tsungu ke tlo ke se a go ke tlo nqa ba tlore di nqa a intiriti ke rami tlore ba tere a a season o sip ma si ba o sa ke titi a dinghosa da ke nne boyfriend cha ke uta tira nne mo sentse nxa sa da ke doch ne go me da tore ba de tore doch ida a sti masi ba go doch tora cha di gra mi a sti masi tsi se ni tina da ke na wa ke re me a ke tira tsan sa ora se gra mi tore nga ba ta gra ta ba di studios na tore ba tre di tier di se senta wa mde khoma me cha ida doch it's ma doch di wana doch au cha di gra mi ke se da gra stress Eva Friedrichs geht dir mir mal mal da aus auch. Tore ba tire doch te kira mir saura sa khaba ni as di masip ke ke se khonqa mi da tsida ke a sa khura wa ka em khadi kira mi. Saura skira mi sister tore ba tire do asa

0: คุยฮะคุณนี่นะคะเด็กเรื่องไอ้วันงมดมันว่าว่าบ้านชินาเด็กจิกาคาสิตัยแบบกระดิ่งคุณบ้านสิคือได้บีเอ๋ดีตุโรคังสิค่ะอาบะอาบารี
1: อาตาตุรีฮอมชิกงชีกุรุสตินฮุงกัชีฮอมขัดก้าวสิกุขังว่าฮัจุดับฮาวสติฮัมชีNga yu wibke shida a tchaibya. Nga gara yike hako nga kwe. Anu tse anu aishach aim a. Sang aidi amkanda yike hako nga kwe. Judab haus te khamche. Maa siku khatla inkani yin hase. Om siku kwa yin hatrida. Sa tchaib aidi inti. Oda khristu kyesup tin om skna. Iba aish tchaibi ma yin hase. Hara kharilu ba tin aib ay. Hara kui ba tidi inti. Masika go kai sa kurun omanke sa wanke sa tanke sa ngau sabenke haraka nqa go tau go etsi kai ya go khwe tits mai ya ngwe ba ke kai sento go tswi mai wa in e di tsasi go chin e nqa ma ma si bua tsa haru nqa nda go nna se kawa go di kawa o tshomi di tontse Kame kao staka hosa na tchaidari Israel sti elo.
0: Yes, elo.
1: Kitara kome nkwada misacha ne masip daka Israel sti elo tse. Chongkula kainkani kuru nkumgu acha. Kharaka ngagu soroti di unin aidi nga. Kome wapti kongche. Ngakai kyesu aopti tutropsa ma unin aiswasna. Kome ni hong aiga. Kau sih puni tuweka, cumi kan orang cumi di kunci, orang itu terak terak sih skira orang, terak terak badre, nak benda orang cuma hia, dia orang man ada hab, sah kucing hanu bat maba, ida kau ya tri, sah tanghau kaga, sih jen orang sih tak gaye, ma kayu way ay, awret si tarise, Israel si elo, cumi dale, sah tasa kuas kami. Koy wainin in ais ausna khun onshi khaisa next amange kuru saben atra kan khomi khang wan khuchi khobam badare to khoba jesup tin onsna sisini di dawam de dimi gawa gudi gawa chi mara uiku tui khabe tui ku kha watmai ai kuntmai ngamdi nga kuntmai nidi i uiku nga chiku ko ma batura magu sisen pungi rakhabe Hubu enta khuna khabe, abenta diye khabe, ay kund mahadi, o Israel sti elochi, ne uinka ko kare, sachki khukai chitha, chia tomtom chacha amaka. Sa omikla kungs, sa misa komais, sat kocha turakasis, ne statua, Israel sti elochi, ne taukta tua, kweta nga kochi, kwa odara, thai odara, misa achka komai, chi misa achka asma, Nidi kagadi, ken webra anan aru, o sats kia kou, hom nui tata, jesup din onsna. Israel sti eloche, anfal gu, ngang amdi, haraka ngagut gu, haraka ngagut togu ngagu, nega daigira mati, Israel sti eloche. Kaga si se skas, huwe si se skas, huwadiye han anfalka, huche kawada, satro ngamsa ngwata, jesup din onsna. Israel sti eloche, Maat rasi senka, uat rasi sentiba, kovu am dara, nebara thai mai, nebara it mai, nebara ahue, hani kuchu huna, chwa nasti uip, kon nasti uip, nubito rasti uip, ot rasat kuchu kan, kon ini nera kan ikandi, chira huai hun wana, maat hani buaba komai, such a elo huke, tomi wapti kunche, ubun hia han, haraga ngaku kaigunga, Kai sera kain kani chungu, ai kunaku, toren wasna dai, satrasna dain ainkwa, om wasna dai, sraha chungu, nega chantare kuchi, harikos, nesraha machi, Israel sti elo, kawon masip, chit hava dip tuberan aro, chitwe kaiba, satske elo, kon ire kadi, ne karikosa kuchi, machi daigira, perodi di kanakaku, chin ai kaunde. Shishina aiku aitkochi, sach akai chikha. Naba mama asiku, Israel sti eloche. Taita itini kabundaba, wangasandaba, naba tini maakabase, Israel sti elo ngat mi atadra mati sang nga usaben ngomdom ha chaun ha kan khain wana ich qayan wana sat akai chi khamaka ko qare khuche ich thoma qiba jesu tin onsqa amen
0: amen ya qaqqas mc skadan hawan os out khida ta qaup na khabung ai re timire chi da khali nga swap ma nga am sadran nine abida ari di ya lu khauga khasali ha amari di khora amari di oba ko ho amari di chin kharang ai chin ai di china oma ko khai ka bara khore ba oi se sida sida di ka sida di ko ha khois sister ida warum sakha khadira ai nga marindar sna di sang lai pasta pui kai khomi kai kha gai udara khadi di da china I kha bai da ka sik ta se ka khost ba se da nga amari kharang ai estres nan isa kan tu wan au kwen ti khali wa mari di ne bara kai ai sin di tin ogu di khau ka mai ade ai ta ka ma khabun ai ta ka kam o op ka ne di kali chi wan wa ka wan wa da khabe ki o wa ki ta na
1: huya ba
0: jesus ip na to mi gi ta chi o di di ip na u i chi ra to mi gi o di di khabe ne u chin o ka i gi ip na ka tom khabe ka o di di tin abo sa si ba de gyo wa
1: jesus
0: okske om kon sa e pna tsin kom ska o
1: jesus
0: se ke o ba ngai kita ne
1: hallelujah
0: jesus christu kha kida ibe ta ka op na khab ere ta op ka kam o khabe

0: Jesus. Eh, kan kwe. Ka khadu kan kwe.
1: Ka da wa, kore bra.
0: Re re dikna.
1: Ka kho sira re lo kan kan chi bra, ko wa chi bra, lo mo thau chi. Chomi chin ho ge kuru sira re in chi, sat chi tom tom sa ka wa chi. Ka on ho ge ke khaba kha go o wa lo mo thau chi. Nga ma ga ra gen ho pa ha ba se thau re chi ai de kha dira op tra sa chan o sira re lo. Kawaguri gaoche tong tong achi anuga gaoche yuda phau khamche elo satsak aguda gira ko khai sira de elo nan hom go sira de huita khai huba kawara gira kawa khai kawaoche sira gira wa khawa de botna ko koeba elo ko khao neba khadira kao nga kawa budi kaoche om khale kana tao go ai sira de khuche kamai sora na sira de elo kawa ne ko se abi dagira chome tuda horaga boiba kanba sira de khuche sats taba tuige huiba haati ke kain osiba ha kau apudi kau che na maga sa mo sa khari ko ngar boi israsti elo iska chome din ome sa ban ho oi sira amai kawa kudi kau che apka sa anuga ga bi taiba kau elo wa khau che sira di inche koba tandar ne osi apna toa se kam khadi khmas ke ne sa sira di elo che yesu christi di tsna amen
0: Ya kan pasado. Ya kangwes.
2: Kangwes.
0: Kangwes.
2: Kangwes. Trida tore. Sira di e ka o kudi ka o tse ko a kare tsira kan kan tsine ngwe sik map am se ngam khom si ko ka o kudi ka o tse khara ka nga ku ma se ku ke kwa tso ye Israel di elo ka o kudi ka o tse ore ke tshadi ngam khom si ko Israel di elo si sen o ma se ka khote nem ngwe sik map matrons at ko se ratani ava ka o kudi ka o tse elo tse ngin ke ha khote an suk na ke a di na Israel di ku tshadi sat a tsin kom ka tsin over sen ha na ka o kudi ka out here main ke ha khotse interview mkhani qhihe se ina dialogue tidi ko mai ka re ne interview ka merti na khotse sa o ka re ice israel di elo nga aga tshoba mre ngoma go ha ka ice cha interview ni ndi ka o ka ure khotse kho ga nwa se kha khotse wa ntare ka ba go di ka out here sa favor ite gra ka mka khotse nga ntung ka interview nga un a israel di elo ka o go di ka out here tle ke ne na dra tsore ba ngop a ikhotse Didan order a tore basin Israel stiku, didatin a tui kuti ansugna di hada amakaka au kudi kao outse. Sat kia tida din avosamu maika ku Israel sti elo, kao au kudi kao outse, in wasa kamara musen, tikadi kubet man kwena uha travelaza mika kuti, in wasa asin ni kredi eira musen kao au kudi kao outse, kave satataka u oikmo kuti wana an au o, sat kumo in wasa yatara itate elo ta, mamaka kuti save I saw Resida Aikawa could eat out. Sare could say, Saka Israel's the Elo. Na kada han kinin ai si da ha email di etio lo tsiti khute satske israel si elo mvudu ma han o meng elo tsaka o di kaute satske si da ga mi mai pa tsa khute si da di tafel ka khui khute khran itsi vein itsi na be di de khiza ka ba go di kaute o lip ka di de khiza ka o di kaute ti tsaka ha tsida tse go ro be han o mo tsara forshin ba khiza ka no be da israel si elo ai khan se di de arrest di tswa tsa ha ri tsa tsa tsa ka ro di haina khute Washin ba kute ta ipna chadira kompe heti kaba kute ngauti aniron unatika kute fuoshin ba kawa kudi kauti mariko nga amsase tkansida a fuoshin ba kawa kudi kauti ot israel sti elo nga mkomsi ku oni ii chaka ipara saregra kanti israel sti elo kawa kudi kauti sat eide gra mumen ka kute ui sigma malage chadira mati ku ae chongu nga ibe ibe tungu titasi kuka ibe ibe kaya sentira kwa insen na Israel sti elo ngan tsavira na khu Israel sti elo te we are u hata ma ha kamara tsana khu sen na khu te on di a twen una Israel sti elo te ore grama du khu te saru di kau si kha khu te o si pe vie re ka o te ka u to si ngomi a tsha tsana re ne u si ma ma khu te si da chwe chira om abe khu te om to ma itin om on ngan u de ra u hana khu ka o ku di ka o te ko khaira na Israel sti elo te kai kai na dia lo titi ku haimen om rana ka au kudi ka au te sa sang om de da sidran om abe dia lo titi ku te ora tsana tshwise nan khada grang ai ku te ka ai khairan khada grang ai dia lo titi ku te nei

0: Sore sing go tomta tsi mo ba itse khutse lena sa khutse o tsi kwa slag ke bi khutse o re ke nna tomka a i eno ka o di ka o tse lo gra tomka tsi khutse mari ka sing a tso bi tira license o tsina ho khetsa ka ba go di ka o tse sa tske tate sa o i hina sa mara tomka a khutse the least the tama ha ka ba go di ka o tse sa tsa mara tsa im o mse si e khutse o tsa ba tsa im o mse si wa tama khuka o di ka o tse gabetsa isra elo masi ba khara khara ka go di ka ngama ka dang ira mathi khutse wa aure si khutse license ra wa ka season ira wa ka go interest elo tse nga khwere ne nkunsi ma masi ra di e home kunqanqo wa ka a go di ka out tse start ke asida di mu me ka tshila ke ra tomqatsi khutse di ba that ni ra qhiza mista amaka ka out a hanu ana khu odania ka ng khisa ka wa go di ka out tse it's saturday ba da israelski elo ngama ka re ra ku watsi ka re tshira kho khatsi ka go di ka nga yi sitse le di dam di hna tsho ke bam di ams ai nga yi ne ra go tsore tsore si kan di hna tsho e tsha ke di ams ai ka wa go di ka tse as go a re sucking on sa le si tsi tsha di wa a mo si ko tse Jesu Kristu di tuise nga ya tswa di ntsa in Jesus nam amen
1: amen ya nga no tsa ida ke ne u sahara kana mtao ka o ka sa do ka si ka si dan ka sa mo ba si ka u sahani chanara chanara chanatara khain ai chanatara khain ai kaugo ai nugo ai tanati ai mungti ai kaiti ai tara chana khain ai ni khadini ra chana chana chana chana chini dini ra koris kan kanam bai sagu basi khabda ki uma shibang kas khasna rang ai uma shibang kas khasna de rang ai ngaba ai khadi ga na kurin na go ta khois au chasi kan ni sa kaisa se ha chasi gu kaisa se ha o khuba khadin ibtin umang ai sai khadi sa kai amma boys khastin dreng ai nga petlasti amma di amma boys e kai boys khastin da khadireng ai e abang usip chin khadireng ai abu africanari e amma di gus e no chego no khait maha de usis khago khait ma semko pasa basi guru ko nga bang anes ai e udan is khastin khadireng ai e aw leng ya khar hago khadin bereng ai an ban aw ai e seda wa kain kharang ai chi da amali Lydia Haman, Maba, Kaina has now, ma. Waman, Kaikun, Kaina has him, and Judra. Said I get now, though, Ra. Hope, have I say? Look, the Kai. Chit homie.
2: Jesus.
1: Tuba. Abson or Sisadun Iba.
2: Amosi.
1: Ison or Sisado Iba. Said that Nasas Novas is a Kaikuri Ida, name Oisa. Yeah, hospitality. Ida kusi uci kadi aku pergi dah kusi hospital lagi lekasi idma feral kadi tu hospital skin now kaharut mana now hangkun nak kena kamar tin nak kena kadin je kena kau yang ikuan abah ikuan abah ikuan tidak kene mi sip ke masip kuba si ke aibara kau amda aib cing op cik aik ini sisa kau amda kup thai kamera isi baramai Coop, nine, tay, tighten, it might know me who it mock me, is you ramai. Having a bad done now. A bad done now, chico. Say, Casas Novas is a cook, a bad hurry. Canon bad hurry, so go and close and has any pass and any sira. Nine, chicken, is you go as a mess, Namana.
3: A bit come on the habit and in come on, ame. A did sugar cuts a mark who say, have it created a commonry. Comdra to have a giving of a cup of gum, Chrisa. In credit, I told it. Kwas kya sa karis kya sa khutse dapti au siradi elotse hobu tiduka ngawo dits komibata amaka israel stielo ngai aman hobu ha tingawe ha khweda oku tsini han ai ku tsini tsasi ku kha khweda ge khutse di tsang ngai sida hu kang warada hospital di tsi tinga onai huye watma otsata akao au siradi tsatsi aso ngadia amaka kristolo mwanka khabara khaun uida khutse elo sat wa tsuda ni hayi khaisa elo ngaba tsuda ni qaisen qa au tsit ta khara khara amaka elo hobe ta qai de kamam ti tau siradi ai ga khabe tsaut ma elo tsa amaka israel stilo all day thaba ta tsa khutse kan wa ta gi ge khuelo Israel.

0: siku ga qhuthe elo soroti ka isra tshung amakata ke satu tsara ha qai khu elo ne soroti satke kuruti ya isra stelo amakats ni tsanqa san qomi cha amakarats man elo san qomi yala qauqo ba siradi elo omi tipa urisa qani ra qobke san qoma uru amaka qhuthe sine qomi ra qweba ke qausi bra ha ogo qai sen sa wan ke tsanqa re christu elo monqa ga khun omi elo qan omi ra qweba ta qausi ba ha amaka tske wan ai gu ne go qai khanye ga sat koro ngaunga qhuthe didani si tore da ga ni khu kha be sat ke an ngaut koro amaka israelo man ai po apia koro qai e ai tsni san oma qwis a ne soros ai tsni qwi danas ai Quit the sun, Oma, Nukwe, Amaga. Quit the sun, Oma, not tidy, I won't what day. Nang Oma, sneak quick, not the harbor, Amaga. Nang Oma, sneak quick, even I tundi, not Amaga. Nang Oma, sneak quick, who tungue, Amag. No ha, soro, the Ira tung, soro, the it's ning, lang omi, gossip, the bakui, Amaga. Quit the maka, you why, someone that dies sent in it, Ira. Ukain omga titi datina ka taises the tram ngavatsni kuzan oma kwi gausipti omi ti rekran omi elo then oma tsni kwi netse ko taye kom siku tsitsansi ku ai om wati kwen wa masi ku ngatsni satsa nen oma kwi amaga satsu ka kwi kwi tina ngara khatma amaga tsni kwi sa khasipti oma kwe kon ubai buap ai hospital ditini ha sei masi ku ngatsni ka titi beversan omi kha elo titni ta San Isa, hello, San Omi Gossip, Tikara Karasiba, one Amaga. I guess San Isa was Kairan, who come and Kakute, Omwana, who Kun Kairan Wanka, Hospital in Latni Quenga, then Omitra Titni Gossiba, one of my Amaga, hello, Santa Titni Karakara Amaga, Sas I go to our Timis Ada, Nekom Guneko, Tayuque, Iguay, Omwa Masiku, Umwa Masiku, Tina Masiku, Kugu Tina, say I Tankadi, Mad, I guess that's Twitter. Kaina elo satsuka khuika tait mama ka elo sats ta dida tait mi mama ka ke satu tsara kai ma kom si poap tait ma pa ta basna san omi khasi ba siure elo ngaba dida tait ma ba satsa sire ngaba its khaba khara khara sats a khara khara a khuki ure ko ego tsukup khana sa its ngami kara sao au sets ni ibara kain mus khat ni nganga khai gop ken khube ba khuki san ngara mus ta anara tsing ngami katari eskedik kuma sik tansa kesup din amen
1: Kia ngano tsai da ge ka ro wa kan go stira michi ne kan di ge khadi ne ba sats kro si si ne kan ba khabus ko sang an sa comment mai khab go si si o khwen a go re bai cv ka ge ma ta khwen a go re bai chi go ma di go in nga chu chi tai o go go re bai ma ba kwa ta sin de ma ba kwa ta sin de mu sang an sa ta yit ma khai sta ta ma ri Sedagi kaisiki kan kan sinin uskara mitsi waru trek kanski satu di kande ta WhatsApp di tidak siba. Kebone SMS tu sa kuha ta WhatsApp di ai kande si telefon ku kui di dia kudura wang wachi tui tui kuki. WhatsApp di ai ta kande si Neba darasi sino dagi SMS di khabone ene SMS lane of SMS di ya durasi ndi. Kaba khu koma ichi ra khwai kai khani kunga. WhatsApp diga madigo khoin ka madigo se WhatsApp di si chi madigo se o madigo se to telefona ngando. Chiki. Dagi ra to tan. Khabone SMS tu sa sinde. Chi WhatsApp ski abi tata iga ha kura season. Chi season dagi. Ah. Se da to ti kan re khoi khang ase chi khu se kan re sa kan dikha. Ida kanu se dire ti kaun pasatu tidan wa ha ubuti ma wa do tidai kini ra kwa kwa do guru mesh ke ting am sama di ti situ in asit kam di situation asna nano ce ai tidai tra klos mc sha isti am di yas maya di kane di o is like kaun re tan habi tidan ngora gaisa kwan a kaun wa pai udan mugai dire sa kham kaisa ich om ma badi ti kam rona